0: ang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At tatagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming mga social media pages. Amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Ito po ang palatuntunang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito mga kababayan. Ang isa po naming itatampok. Ito ay isang tugon, rather, ng ating mga kababayan. Ano po? Dito sa mga nangyayari sa kanila kamakailan. Maya-maya po, ibabahagi natin ang ito pong palatuntunan na ito, mga kababayan, hindi lamang po nakatutok sa mga programa ng pamahalaan, sa mga current events. Most especially, tayo po, kahit sa ating munting paraan, nagiging tulay tayo para makarating ang boses ng ating mga kababayan patungo po sa opisina ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang atin pong makakausap kasi, mga kababayan, ito po ay komunidad ng ating mga kababayan na may nararanasan po na hirap recently, ano? It's been several months, hindi pa rin natutugunan. Ngayon, may panawagan po ang ating mga kababayan sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa mga pagkakataon na wala nang malapitan ang atin pong mga kababayan sa kanikanila pong mga hinaing, tinutuloy po natin sa tanggapan ng atin pong butihing Pangulo ang siguro ano, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Yan, tabayanan po natin yan dito lamang po sa ating palatuntunan.
5: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Abang inaantabayanan po natin ang atin pong magiging panayam, hindi po muna natin sasabihin kung ano yung pag-uusapan natin. Surprise! May balita muna tayo mga kababayan sa sitwasyon sa open parking ng NAIA Terminal 3 sa lungsod ng Pasay para sa gagawing groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project NAIA Terminal 3 na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
5: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Alvin, good morning.
11: Ito pa niya, Don Alvia, alas 9, inaasahan, ngayong umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa open parking ng Laila Terminal 3 dito sa Rondon ng Pasay. At ito, Don Alvia, ay may talk tayo sa groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na Laila Terminal 3. Magbibigay ng direktang subway connection sa Laila Gamit International Airport. So yan, itong na-interconnect train station ay parte ng nabuntong istasyon ng 33 kilometrong Metro Manila Subway Project na inaasahan natin magiging operational, fully operational ng 2031. Pero ang pagdating naman ng 2028, partially magkakaroon na ng pagbukas itong Metro Manila Subway. Pero ang 2028, ang tatlong demonstration doon o ng demonstration 1 ay magsisimula muna mula Miss Malitula na sa Malitula ng Subo at ang radio station. So, pwede na nga picture ito, Tawang Arias, kapagkat nandito na sa may gawin, Tawang Arias, yung isa sa mga istasyon ng Metro Manila Subway na pinakaihintay rin ng ating mga commuters na pagdating na pwede na kumalay po yung
10: mga. Hello, Kuya Alvin. Magkakaroon ba ng talumpati ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
11: Oo, oh, inaasahan natin na magkakaroon ng kanyang presa ay ang Pangulo. At natin natin yan, baya-baya lamang. At ilan din sa mga nakikita na natin para official ang pamahala na natin dito ay ito si Secretary Lopez, Giovanni Lopez, si Secretary Giovanni Lopez. At ilitay na lamang si Pangulong Marcos.
10: Okay, maraming salamat Kuya Alvin Baltasar and keep us posted.
11: Maraming salamat. Alian, nagulat-gulat dito sa Rizal Sopat para sa Bagong Pilipinas.
12: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Po ang ating kasamahang si Alvin Baltasar, nakatutok dyan sa NAIA Terminal 3. Sa iba pang mga balita, tanggapin naman natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. House Panel Chair, hinamon ng depensa na paharapin si Vice President Sara Duterte sa impeachment court at sagutin ang mga katanungan sa kanyang salin. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Dapat ng personal na sumagot si Vice President Sara Duterte sa mga katanungan hinggil sa kanyang mga deklarasyon ng kayamanan matapos questionin ng kanyang mga abogado ang kawalan ng personal na kaalaman ng isang opisyal na ombudsman tungkol sa nilalaman ng salin nito. Itong pahayag ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Benny Abante kasunod ng pagtutol ng depensa sa pagtestigo ni Attorney Karen Batu, officer in charge ng Central Research Division ng Office of the Ombudsman. Sa gitna ng pagtestigo ni Bato, paulit-ulit na tumututol ang kampo ng depensa sa mga katanungang lumalagpas sa kung ano lamang ang nakasulat sa mga salin. Katwiran nila walang personal na kaalaman ang tagapangalaga o records custodian sa mga impormasyong nakapaloob sa likod ng salin. Ayon kay Abante, si Duterte mismo ang nasa pinakamagandang posisyon upang magpaliwanag sa mga nasabing impormasyon. Narito ang pahayag ni House Panel Chair Benny Abante.
15: Kasi, look ha, palaging sinasabi, nagbubulong na kami sa likod eh. Palaging sinasabi na walang personal knowledge. Siyempre, walang personal knowledge yun. Nagre-record lang yun eh. Tumatanggap lang ng salin yun eh. Alright, tawagin natin yung may personal knowledge. Sino yun? The Vice President.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Sa ibang mga balita, isa pang pribadong developer sumusuporta na rin sa expanded pambansang pabahay. Uy, sino kaya ito? Alamin natin kay Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dadagdagan pa ang mga pribadong developer na sumusuporta na rin sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito kasunod ng paglagda ng PhilInvest Land Incorporated ng Memorandum of Understanding kasama ang Pag-ibig Fund para magbigay ng mas maraming home ownership options sa mga kwalipikadong Pilipino. Sinaksihan ni Dissolute Secretary Jose Ramon Aliling ang signing ceremony ni na Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at FLI President Tristan Las Marias sa Dissolute Central Office. Sa ilalim ng kasunduan, maaari makuha ang mga qualified home buyers ng preferential financing rates, special discounts, home furniture packages at iba pang incentives para sa piling FLI housing units alinsunod sa program guidelines. Kasunod ito ng partnership ng Pag-ibig Funds, SM Development Corporation noong nakaraang linggo at gayon din ng MOU sa Ayala, Maaya at Avida noong nakaraang buwan naman. Nauna nang nangako ang Megawide Construction Corporation ng 7,000 socialized housing units para sa expanded 4PH program. Layo ng expanded 4PH na palawakin ang access ng mga Pilipino sa abot kaya at disenteng pabahay. Mula sa Lisod para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nasa 253 megawatts na battery storage facility si papakalat sa buong Visayas upang mabawasan ang kakulangan sa supply ng enerhiya. Ayon po yan kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa kinakapatid na Alian, magandang umaga, tinatayang nasa 253 megawatts na battery storage facility ang itinalaga sa iba't ibang bahagi ng Visayas, particular sa Cebu, Panay, Leyte at Negros upang maibsan ang kakapusan ng supply ng kuryente. Sa 10 balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang kapasidad ng mga battery storage system ay magbumula sa mga renewable energy generating units at gagamitin sa mga oras na pinakamataas ang demand sa kuryente upang makatulong na madagdagan ng supply at maiwaksi ang yellow at red alert status sa Visayas region. Patuloy din na nakikipagtulungan ng kagawaran sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP upang agad na magsama ang kapasidad na ito sa grid. Sa pamamagitan ng mga battery storage system, kinakapatid na Alian, inaasama darandagan ang kakayahan ng grid na magbigay ng supply sa mga oras ng peak demand at makatulong sa pagpapanatili ng katatagan ng sistema ng kuryente sa buong Tayas. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Ang oras po natin, 18 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
19: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon!
22: This is a public service announcement.
23: Discipline.
4: is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
5: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, kakababayan, ang atin pong mga makakapanayam ay mula po sa Maralitang nasa baybay ng Santa Ana, Pulong Candy 2 Neighborhood Association Incorporated o SAMANA, at mula naman sa organisasyon ng sa Peña Francia. Makakasama natin si Ms. Malu Rivera, Ms. Maripaz Samontina at si Ms. Fenel Abarques Dacanay na magbibigay ng kanilang hinaing na sana makarating po ito sa mga kinauukulan. Joining us this morning via Zoom, sila Ma'am Malu, Ma'am Maripaz, and Ma'am Fenel. Magandang umaga po sa inyo.
24: Magandang umaga po, sir.
10: Opo. Unahin na po natin, kasi pinakamatagal na nag-aantay kanina si Ma'am Fenel. Una po sa lahat, Ma'am Fenel, inyong po organisasyon dyan sa Peña Francia, una po sa lahat, ano bang problema natin? Ano ba yung kasalukuyan nating nararanasan? Kasi ang nabanggit sa akin, ilang buwan na kayong wala pa rin kuryente matapos po kayong masunugan. Ano pong issue? Bakit kaya hindi pa rin kayo nagkakaroon ng kuryente? Wait lang, Ma'am Fenel, medyo wala po kayong audio. Naka-mute yata kayo. Sige, iayusin natin yung kanyang linya. Baka pa-check na lang po, baka na-mute nyo, Ma'am Fenel. Habang inaayos natin yung audio ni Ma'am Fenel, tawagin po muna natin. Okay, pasok muna natin itong isang balita. Kabuhayan na mahigit 5 milyong magsasaka nakataya sa dagdag buwis sa asukal ayon sa Bukidnon, Solon. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nagbabala si Bukidnon Representative Audrey Zubiri sa posibleng epekto sa mga magsasaka at konsumo ng panukalang pagtataas ng buwis sa asukal at mga pampatamis. Sa joint hearing ng House Ways and Means Committee at Health, naginate ni Zubiri na kailangan timbangin ang layunin ng pamahalaan na isulong yung mas masustansyang pagkain at pangangalaga sa domestic sugar industry. Ayon kay Zubiri, maaaring tumaas ang production cost ng mga negosyong gumagamit ng asukal at sweeteners na posible namang maipasa sa mga consumer sa pamamagitan ng mas mataas sa presyo. Ginwistong din niya yung pagtatakda ng pagkaparehong tax treatment sa lokal na asukal at artificial sweeteners dahil anya maaaring mahikayat nito yung mga manufacturer na gumamit ng imported artificial sweeteners. Binigyan din ni Zubiri na mahalagang public health pero hindi dapat isakripiso ang kabuhayan ng mga magsasaka at lokal na industriya. Ilang panukal ng batas ang nagmalayong itaas sa 20 pesos kada litro ang excise tax sa caloric at non-caloric sweetened beverages mula sa 6 pesos sa 40 pesos kada litro naman yung minimum kahing buwis sa high fructose corn syrup. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Yabang inaayos ni Ma'am Fenel yung kanyang linya ng komunikasyon, tawagin muna natin si Ms. Malu Rivera at si Ms. Maripaz Samontina mula po sa SAMANA. Good morning po, Ma'am Malu at Ma'am Maripaz.
24: Good morning po.
10: Opo.
24: Good morning po.
10: Gaya nga po, nang tanong ko rin kay Ma'am Fenel kanina, kayo po tatlong buwan nang walang kuryente. Tama po ba? O ilang buwan na po ba kayong walang kuryente?
24: Mag-aapat na po sa 25.
10: Mag-aapat na po. Ah, bakit daw po kayo wala pa rin kuryente? Kinontak nyo na po ba yung provider nyo dyan? Meralco po, no? Tama? Ang electricity provider nyo dyan?
3: Opo, nakakausap po namin yung Meralco. Nagpunta po kami doon. Ang sabi po nila, pag nakumpleto namin yung requirements nila, ay pwede nila kami makabita ng kuryente. Kaya lang po, meron po kami isang requirement na kailangan na hindi binibigay ng City Hall.
10: Ano po itong requirement na ito, Ma'am Malu?
3: PFI po.
10: PFI. Ano po itong PFI?
3: Certificate of Final Inspection.
10: Bakit daw po hindi binibigay ito nung City Hall sa inyo? Ano po sabi ng LGU?
3: Dahil po sa ano, meron po kasing usapin sa lupa.
10: So ibig sabihin, ito pong lupa na ito, may ibang
3: usapin sa lupa.
10: So ibig sabihin, ito pong lupa na ito, may ibang nagsasabi na kanila raw itong lupa na ito.
3: So meron pong mga alleged.
10: Ano po, kinausap nyo na po ba? Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo? Siguro, at least, yung inyo pong mayor.
3: Si Kahiner po ng LLTMO at saka po si Attorney Eco ng UPAW, meron na po silang firm na desisyon na ito daw po ay merong may-ari. Kahit na po ito ay walang titulo at lupang gobyerno po.
10: So ibig sabihin, itong lupang kinatatayuan po nung inyong mga bahay, ito po ay pagmamay-ari ng gobyerno at hindi po ito pwedeng sakupin o tituluhan privately. Ano pong sino-sino na po yung mga nilapitan natin para makahingi po ng tulong?
6: Sir, may kunting ano lang po ako, sir. Kasi nung time na itong alleged, sila po talaga hindi naman dito nakatira sa lugar. Tapos declared po nung since 2000 po, bumaba po yung NLDA po. Ngayon, sinabi po nila sa amin na ito ay pasok sa jurisdiction po ng RA 4850 na pinaliwanag po sa amin na sa elevation 12.5, yung lugar namin ay pasok po. Which is sinertify po nila na lupang gobyerno po. Ngayon, itong nasunugan po kami nung May 25, almost ilang years na po kami dito eh. 40-50 years na po yung mga taong nakatira dito. Mm-hmm. Ngayon, nung nasunod na po itong May 25,
7: hindi ko alam kung ano saan yung pagsasak dito.
6: Na mayroon daw po sila, Dex, na dito po kami napipending sa City Hall kasi yung tax Dex nila, ano po sa City Hall,
10: So, kaya
6: tatapos sa community at tubig, yun po kami napipending sa clearances na hinihingi.
10: Kaya ayaw po kayong bigyan nung mga utilities, nung kuryente at saka ng tubig kasi nga napepending yung PFI na binabanggit natin. May nabanggit din po sa akin ano, yung isang organisasyon po, yung NGO na tumutulong po sa inyo. Nanghihingi rin po tayo ng tulong kay Senator Ping Lacson. Ano pong tulong ang hinihingi natin kay Senator Ping Lacson?
6: Yun din po sana na matulungan po kami na mai-process po talaga yung pag-ano po sa kailangan namin na tubig at kuryente at saka about po dito sa talagang katayuan sa lupa namin dito. Yun po talaga ang gusto rin namin ilapit kay Senator Ping.
10: Opo, ma'am, sorry ah, kailangan ko lang itanong, pero kung ilang buwan na po kayong walang kuryente, walang buwan na po kayong walang tubig, eh, paano po kayo nakakatawid sa pang-araw-araw nyo?
6: Bali po sa kabilang ano urban po, mayroon pong ano, nagbibenta ng tubig doon po, karamihan bibili ng tubig.
10: O yung tubig po, iniigib nyo pa, papunta sa mga bahay nyo?
6: Tsaka ano po kasi, yung dati po kasi...
10: Ang hirap naman po yata nung ganong sitwasyon. But... Ito po, halimbawa ngayon nakikinig po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at isa actually sa mga panuntunan ng atin pong tanggapan ng opisina po ng atin pong Pangulo, maipaabot yung inyo pong mga concerns ng ating mga kababayan from the grassroots, yung mga kababayan nating Maralita, sa opisina ng Pangulo. Kung nakikinig po ang Pangulo ngayon, ano pong tulong ang hihingin po natin sa atin pong butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
3: Sir, una po sa lahat, gusto po sana naming matulungan kami sa usaping panupa para magkaroon po kami ng kasiguraduhan sa

0: panirahanan. Ang LGU po namin ay meron po silang firm decision na yung itong daw lupa na ito ay merong may-ari, meron daw pong owner. Doon po kami nahihirapan kaya hindi po kami makapagproseso ng pre-patent. Pangalawa po, gusto rin po namin iparating kay President na matulungan kami na magkaroon ng linya ng tubig at kuryente. Kasi bago naman po mangyari yung sunog, meron po talagang linya ng kuryente yung iba dito, tsaka linya ng tubig. Nung pagkatapos po ng sunog, ayaw na po nila kaming kabitan.
1: Opo,
0: sa ginagawa namin paglalakad, ang may problema po ay yung City Hall. Kasi willing naman si Meralco at saka si Manila Water na lagyan kami ng linya nila kung meron kaming kumpletong requirements.
1: Opo, Ma'am Malu, Ma'am Maripas, nabanggit nyo nga kanina, no? Bago kayo masunugan, meron naman kayong mga linya ng tubig at kuryente. Kailan daw sinasabi sa inyo na may-ari na nung lupang kinatatayuan ng mga bahay nyo?
0: Kung pagkatapos ng sunog, sunod-sunod po na pangaharas yung ginawa nila sa amin. Mm-hmm. Barangay po, tsaka City Hall, nandiyan po pinadalan po kami ng notice to vacate. Meron po sila, yung pong alleged claimant, meron po silang nakuhang fencing permit, tsaka building permit, kahit wala naman po silang titulo ng lupa, na requirements po yun para po makapag-apply ng fencing permit. Yun nga po, sunod-sunod po yung dumarating sa amin, illegal construction, illegal squatting, ano ba isa?
2: Trespassing,
0: yun po dumating sa amin. Tapos halos araw-araw po, nandito po yung barangay, sinasabihan po nila kami na huwag kami magtayo ng bahay, huwag na muna kami babalik, kasi wala pa daw po yung 45 days na ng BFP.
1: Okay, pero, so... Opo, Ma'am Malu, Ma'am Maripas, nalaman nyo ba kung sino yung nagsasabi na kanila yung lupa? Kumpanya ba to o tao?
3: Sir, actually po yung may nagpagharap na po at saka malinaw din po doon sa pag-uusap namin na na-determine na po talaga na lupang gobyerno, which is ang tax leaks daw po kasi ay hindi proof of ownership po yun. Kahit po ng DNR, nagpaliwanag po na wala po pang sinong nagmamay-ari dyan dahil ito ay public government land daw po. Yun po yung pagpapaliwanag kasi lalo na po yung sa amin kasi dineclare po at nag-order po talaga ang LLDA dito na ito'y pasok sa elevation 12.5 ng RA 4850 po. Kaya po dito kami na kasi pagdating sa City Hall, dito po yung alleged, yung tax leaks po nila ay kinikilala.
1: Opo, sandali lang po Ma'am Malu at Ma'am Maripas ha. Subukan na din nating tawagan naman yung iba pa nating organization sa Peña Francia, si Ma'am Fenel Dacanay. Ma'am Fenel, okay na po ba yung inyong linya? Ma'am Fenel? Parang wala pa rin yata yung... Oo. Hello, Ma'am Fenel? Sige, ayusin muna natin. Ayusin ulit natin yung linya. Baka pwedeng nakamute si Ma'am Fenel. Sige po, balikan muna natin si Ma'am Malu at si Ma'am Maripas. Mga ma'am, tinatanong natin kanina kung natukoy nyo kung sino tong nagpapakilalang sarawang may-ari. Pero hindi natin tinatanggap na siya ang may-ari nito kasi ayon nga po sa paliwanag sa inyo at sa inyo na ring testimonya, ito ay public land. Ito ay pagmamay-ari po ng pamahalaan at ng gobyerno. Ma'am, sino yung nagpapakilala? Korporasyon ba to o tao? Natukoy nyo ba yung pagkakakilanlan nito?
3: Sila po ay mga pribadong tao po. Ito yung mga De Jesus po yung family po nila.
1: Mm-hmm. Jesus ang family name na itong nagpapakilala.
3: Opo. Kasi actually po, yung iba po kasi mga mga nagtatrabaho po talaga sila sa City Hall. Kaya doon po kami nagtaka na nabigyan sila ng fencing permit. Nung time na nasunog kami, babakura nila kami. Tapos nung naghaharap-harap kami, ayaw nila ipakita sa amin yung fencing permit nila. Kung paano sila nakakuha, hindi po nila pinapakita.

0: declaration lang.
1: Opo. Na ang ano naman po, ang lupang gobyerno ay hindi naman po dapat tinatax.
0: Yun nga eh, yun yung punto natin, mamalu, ano, mamaripas. Kung yan ay lupang gobyerno, paano ko makakakuha ng tax declaration yan? Kasi babalik lang rin naman sa gobyerno yan eh. So medyo, siguro nga, no, sa medyo Gen Z na pananalita, may fishy. May hindi normal na nangyayari dyan. Linawin po natin, ah, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo yung inyo pong mayor? Lumapit po ba siya sa inyo? O kayo po ang lumalapit dun sa ating mayor?
2: Yung isang bag pa.
1: Nagli-letter po kami kay Mayor, pero ang humaharap po sa amin, si Attorney Eko po ng
0: Utah. So wala pong, walang effort on her part na makipagkita sa inyo?
1: Wala po.
0: Okay, sige, sandali lamang po. Ah, balikan natin si Ma'am Fennel Dacanay mula po sa Peña Francia Organization. Ma'am Fennel, magandang umaga po ulit.
2: Hello, sir.
0: Ayun, na hello, sir. Ayos na, ma'am.
2: Nare-relay niyo na po. Sir?
0: Opo, yes, Ma'am Fennel. Okay, yung po. Problema naman po ninyo sa Peña Francia, eh parehas lang dito sa Samana.
2: Opo, sir. Bali, kami, nalaman namin na meron ditong alleged claimant nung nagpapapre-patent po kami. Nalaman namin na merong approved plan.
0: Aprobado na agad.
2: Opo. Opo. Na samantalang hindi man sila tumira dito sa tagal naming panahon na nagstay dito, hindi namin sila nakita dito. Hindi sila tumira dito. So nagulat na lang kami na yan, meron pong alleged claimant dito sa area namin. Tapos, ang problema din po namin, sir, ang tubig at saka kuryente din po. Kasi ang tagal na po namin humihiling sa barangay, sa city hall, na mabigyan kami ng tubig at saka kuryente. Kasi yun po ang isang requirements na para kabitan po kami ng Meralco. Humihingi kami ng certificate sa barangay para sa Meralco. At saka sa UPA, humingi din kami ng certificate. Ang ginawa nila, una, nagbigay si UPA sa amin ng certificate for Meralco. So, pagdating sa barangay, ayaw kami bigyan. Tapos, nung malapit na ang election, nagsabi si barangay na bibigyan kami ng certificate for Meralco. Tapos, pagdating naman sa UPA, ayaw naman po kami bigyan ng certificate para sa Meralco. So, yun ang number one na problema namin, sir. Kasi, nakasubmitter lang po kami. Eh, ang mahal-mahal po ng tubig, yung tubig lang po, 94 per cubic po ang bayad namin. Tapos, sa kuryente, 25 pesos. Per kilowatt hour, ganun po kamahal ang tubig namin na nakikisubmitter lang po kami. Matagal na panahon na po kami nangangailangan ng tulong galing sa gobyerno para mabigyan po kami dito ng tubig at saka kuryente.
0: Opo. Ma'am Fennel, kayo po ngayon ay nasaan? Kasi syempre binabanggit natin, ano, ilang buwan nang walang kuryente, ilang buwan nang walang tubig. But ngayon, kayo po, saan kayo naglalagay ngayon?
2: Hindi, may ano po kami, sir. May tubig at saka kuryente. Nakasubmitter lang po kami. Opo, nakasubmitter lang po kami. So, yun ang problema namin kasi sobrang mahal po ng binabayaran namin. Nakasubmitter kami sa ibang lugar para magkaroon lang kami ng kuryente at saka tubig dito.
0: So ito po ay... Sorry, kailangan ko lang po maintindihan, Ma'am Fennel, tsaka kay Ma'am Malu at Maripas. Kayo po ay magkalayo sa isa't isa, I mean yung area ninyo.
2: Opo, magkalayo po kami, sir.
0: At ang problema po ninyo, Ma'am Fennel, dito naman sa mga utilities nyo na sobrang taas. Pakiulit nga po, 25 pesos ang per kilowatt hour nyo sa kuryente.
2: Opo,
0: tapos
2: sa kuryente po.
0: 19 ng inyong tubig
2: 90 po, 90 per cubic meter. Sir. Minsan 100.

0: 90 po, minsan 100 po. Depende po sa ibibigay nung kinakabitan namin.
1: 100 pesos per cubic meter?
0: Opo, per cubic po.
1: Diyos ko pong mahabagin. Ganun grabe po naman yung 100 pesos per cubic meter. Antindi naman nung ano. Masyadong, for lack of a better term, napaka-unconscionable naman. Oh. Masyado namang pahirap ito, itong utility na ito. Ito po bang presyo na nakatakda at yung inyo pong binabayaran? Sino pong naniningil nito? Ito ba yung utility yung naniningil sa inyo o yung kinakabitan nyo lamang po?
0: Yung kinakabitan lang po namin, sir. So, no choice po kami, sir. Eh. Dahil kailangan po namin ng tubig. Kailangan namin ng kuryente. So, kakagat na kami sa ganong presyo kahit ang hirap-hirap po sobra. Kasi hindi naman po lahat dito may mga trabaho. Like sa akin po, yung asawa ko, tricycle driver lang po, sir. So, no choice po kami para tanggapin po yun. Kasi kesa naman wala po kaming gamitin, kaya ganun po talaga ang mangyayari.
1: So, linawin ko lang rin po, kayo po parehas ay nasa bayan ng Taguig?
0: Yes po, sir. Parehas po kaming nasa Taguig.
1: Ano ba ginagawa ng mayor nyo dyan? Pasensya na, pero kailangan nating tanungin. Ito'y mayor, kayo po ay responsable sa inyo pong mga mamamayan. Hindi lamang po dito sa Samana, of course, sa Peña Francia din. Ano ba ginagawa natin? Bago po natin ito ipaabot sa mga kinauukulan, ano pong mensahin muna ninyo sa inyong butihing mayor? Mama Fennel, kayo na po muna mauna.
0: Opo, sir. Ang mensahe ko po sana sa butihing mayor namin, sana po matulungan po kami sa araw-araw namin pangangailangan like yung tubig at saka kuryente na magkaroon po kami ng sarili namin mga metro para hindi po ganun kabigat sa buhay yung binabayaran namin. Kasi, siyempre po, like yung asawa ko, tricycle driver, imbis na kakainin na lang namin, ibabayad pa namin sa malaking bayarin ng tubig at saka sa kuryente. Sana po, matulungan po kami ni Mayor Lani na makabitan po kami ng tubig at kuryente para sa bawat isa dito sa amin na nakatira.
1: Ma'am Fennel, bago natin puntahan si Ma'am Malu at si Ma'am Maripas, ito pong certification na hinihingi nyo, ito rin ba yung PFI na binabanggit ni Ma'am Malu kanina at ni Ma'am Maripas? Kaya hindi kayo mabigyan-bigyan nung permit. Yung certification, anong certification po yun?
0: Ang sa amin, kailangan namin ng certificate galing sa barangay na para mabigyan kami ng linya dito sa amin, ng Meralco at saka ng tubig. Ganun din yung sa UPA o sana po, mabigyan po kami kasi dalawa yan na kailangan na requirements para mabigyan po kami ng linya dito sa area namin.
1: Opo. Si Ma'am, magtungo naman po tayo kay Ma'am Malu at kay Ma'am Maripas. Ma'am Malu, Ma'am Maripas, ano pong mensahe ninyo sa inyong butihing mayor? Bago po natin iakyat ito sa mga mas nakatataas, mabuti po muna, mapaabot ito sa ating butihing mayor. Kay gaya nga po ng sabi ninyo, wala siyang effort on her part na makipag-ugnayan sa mga kababayan natin sa Samana. Ang pinakakausap lamang po sa inyo, yung abogado. Tama po. Ano pong mensahe natin sa ating butihing mayor?
2: Sana po matulungan po niya kami sa usapin po ng matiyakan sa panirahanan. Kasi ang nakausap naman po namin ng City Hall, yun nga po, meron po silang firm na desisyon na papasok po kami sa conditional contract na hindi naman namin po kaya. Kasi magkano lang naman po kinikita namin, kulang pa po yung sa pang-araw-araw. Ang gusto po nila, pumasok kami sa conditional contract na rerimata po pagka sunod-sunod na hindi ka nakapagbayad. Meron po yung pangamba sa amin, hindi talaga namin yung kakayanin dahil paano pag hindi kami nakabayad, di wala din naman po kaming matitiran ulit. Hindi po yung sagot na gusto namin na para magkaroon kami ng katiyakan sa panirahanan. Pangalawa po, yung po sa tubig at saka sa kuryente. Kasi ang Ang hirap po na araw-araw, isang timba po dito, ang igiban po ay 7 pesos. Tapos nasa malayo pa. Tapos yung sa kurente nga po, masyadong mataas.
1: Ano po itong conditional contract na ito? Pinapapirmahan po sa inyo itong conditional contract nang sinasabi, kapag hindi kayo magbabayad, eh marerimatay yung bahay ninyo. Sino po nagpapapirma sa inyo nito?
2: Hindi pa po. Nung nakaraan po pag-uusap namin sa City Hall, kasama, kaharap po si Kahiner po ng LLTMO, pinakitaan niya po kami ng halimbawa ng contract na ganun yung gagawin namin. Makikipag-usap daw po kami sa claimant kung magkano.
3: Sir, kasi yung pagpapaliwanag po sa amin nung huling pag nagharap po sila, yung LLTMO po, which is yun yung land titling po ng DNR, yun po yung naging alok sa amin na para i-waive daw nung alleged yung tax deeds niya,
2: yung rights niya.
3: Papasok do, yung rights po nung alleged na private na tao. Kailangan daw po kami pumasok sa conditional contract na yun, na which is parang bibilhin namin yung lupa.
2: Zonal value.
3: Yung sa halagang zonal value na 11,000. Na hindi po talaga, pag tiningnan po namin yung kabuuan ng samahan, na hindi po talaga kaya ng mga taong gawin yun. Hindi po kaya, nagtataka kami, at saka nagiging katanungan din namin yun, na kung lupang gobyerno ito, paano namin, bakit kami bibili ng ganun? Bibili namin yung babayaran namin sa tao yun. Dito po kami na ano, kasi ito po yung pakikipag-ugnayan namin kay Mayor. Si Mayor kasi gusto po salaga namin siyang makaharap. Yun po yung pinapaano niya, yung UPAW at saka yung LLTMO, yun po yung pinapaharap sa amin. Kaya dito po kami na ano, na hindi naman talaga kaya dahil mahirap lang naman po talaga yung mga tao dito. Sa ganong halaga na inaalok po nila na yung tax leaks daw ay yung right nung alleged, ibayaran daw po namin.
1: Opo, naiintindihan po natin, Mamalu, Mamaripas. Yun nga pong binabayad natin para po tayo magkaroon ng tubig. And malaki ng pasakit po sa ating mga kababayan. How much more kung ipabibili pa sa inyo yung lupang tinitirahan nyo? Gano'n na po kayo katagal sa ano sa inyo pong lugar dyan sa Taguig? Kayo po muna, Ma'am Malu. Kayo po, gano'n na po kayo katagal?
2: Ako po ay nasa 26 years na dito.
1: Kayo po, Ma'am Maripas?
3: Ako po ay nasa 42 years na po. Yung mga nauna po talaga sa amin, yung mga kanununuan namin ay nasa 50 years, 60 years na po. Kasi dito na po sila lumaki. Mayroon na po dito mga 56 na magsisenior na pinanganak po talaga dito sa lugar na ito. Kaya po doon kami na ano po sir na paano nangyari yung ganung sitwasyon na bigla kaming nagkaroon, pipinsin kami, nasunog na nga kami, tapos inunotice na kami to vacate. Kaya parang pangaharas po talaga, inaaraw-araw po kami dito pinupuntahan. Kaya nakikiusap nga po sana kami na kumbaga, bigyan kami ng chance na makabangon, matulungan man lang sana po kami.
1: Opo, hindi naman po kayo tinatakot na kayo po eh sasaktan. Wala naman pong ganon.
2: Wala naman po.
1: Sinasabi lang po, paalisin lang po kayo.
2: Ang ano po kasi, yung meron po pa kasing umiiral na fencing permit. Hindi pa po yung naka-cancel nila. Yun po ay... Yung ay pangamba sa amin, parang tinik sa dibde pag naiisip namin na umiiral pa rin yung fencing permit nila. Hindi pa nila kinakancel.
3: Kasi may privado po silang security na kinuha po. Kaya nung time na yon, lalo na kasusunog lang po namin, bigla pong may mga security na dumating, nababakuran daw po kami. Siyempre, iniiwasan din po namin kasi siyempre kailangan din po namin ipagtanggol yung lugar namin kasi napagal na po kami naninirahan dito sa lugar. Tapos bumigla pong may ganung tao na ibabakuran daw kami ng buong ano. Siyempre hindi naman namin na sila kilala. Tapos pag tinatanong namin, hindi yun naman po nila may pakita sa amin yung permit na yun. Kaya nung time na yun, kami na po mismo yung nanaliksik na pumunta kami sa LBO ng City Hall, na pinaliwalag sa amin na satisfied. Paano kayo nagiging satisfied, sir? Yun po yung ano namin na nandun po sa requirements ng pagbibigay ng pag-i-issue ng building permit or fencing permit ay ang title po. Malinaw po na wala naman pong titulo itong mga taong to. At saka yung order po ng ILLDA, ito yung pagbublo pang gobyerno.
1: Mm-hmm. Opo, Ma'am Malu, Ma'am Maripas, ito pong panayam natin ngayong umagang ito ay ipapadala po natin sa ating mga kinauukulan. I have instructions dito po sa ating mga kasamahan natin para ipadala, ano po, hindi lamang po sa tanggapan ni Senator Ping Lacson, kung hindi sa Presidential Action Center. Ma'am Malu, Ma'am Maripas, Ma'am Fennell, kung nakikinig po pa rin ang ating Pangulo, kausapin po natin ang ating Pangulo, directly, i-address po natin siya. Ano po ang sasabihin natin sa ating Pangulo? Banggitin nyo na po lahat ng inyong pong pangangailangan, especially dito sa inyong paninirahan dito sa Taguig.
2: Sir, unang-una po, gusto ko pong sabihin na lahat ng sinabi namin ngayon ay totoo pong naranasan namin, totoo pong nangyari yan sa amin.
1: Mm-hmm.
2: Sir, okay lang po ba na pagka naharas kami ulit, nagkaroon ulit kami ng problema, pwede po ba kaming dumulog ulit sa inyo?
1: Definitely po, definitely ma'am, at hindi lamang po sa akin, ano, kung hindi sa ating mga kinauukulan din, dapat marinig at malaman nila ito.
2: Thank you po, sir. So yung, ano ko lang po sa kay President o sa Malacanang, matulungan kami na mapasa amin yung lupa na aming tinitirhan nang hindi po kami nagbabayad sa kaliman. Tapos po, yung bato yung karapatan po namin sa tubig at kuryente, sana naman po wag ipagkait sa amin ng LGU.
1: Ma'am Maripas.
3: Magandang araw din po. Sana po, mahal na Pangulo, mapansin niyo po kami. Kasi 40 to 50 years na po kami nanirahan dito sa lugar. Ngayon po, ito po nangyari sa amin, nasunog na nga po kami yung buong samahan po namin. Sana po mapansin po ninyo, wala po kami tubig at kuryente sa itong katiyakan po ng panirahan namin. Magkaroon po talaga ng linaw po kasi hindi po talaga kaya namin ng mga tao dito yung alok sa amin ng pagbabayad doon sa alleged na ganung halaga. Kaya po, at saka naguguluhan kami kung lupang gobyerno ito, ba't kami magbabayad? Sana po, mahal na Pangulo, matulungan niyo po kami. Kasi wala na po kaming ibang natatakuan. Dito na po kami talagang umano kasi alam namin na kayo lang po yung tanging makakatulong sa amin. Maraming salamat po.
1: Ma'am Fennell, inyo pong mensahe sa atin pong Pangulo.
0: Okay po, sir. Thank you. Para po sa mahal na Pangulo, sana po matulungan po kami pare-pareho sa hinaing namin na sana po may bigay sa amin yung dapat para sa amin. Kasi kami din po, ayaw namin na magbayad sa hindi naman kanya yung lugar, yung lupa. Kasi lupang gobyerno po ito, bakit kami magbabayad sa kanila? Sana po matugunan po sana yung kahilingan namin, lalo na din po yung sa tubig at kuryente po namin na masyado pong pasakit para sa amin yung sobrang laki ng binabayaran namin. Sana po marinig ni mahal na Pangulo yung pakiusap po namin na sana po yung mag-grant po yung kahilingan namin na bilang isang Pilipino, karapatan po namin na tumira sa lupang sa Pilipinas na para sa amin, hindi po para sa private na tao na doon kami magbabayad na hindi din naman para sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat po.
1: Po, Ma'am Malu, Ma'am Maripas, Ma'am Fennell, kahit po sa munting paraan, naging tulay, ito pong ating palatuntunan para mailabas po inyong mga hinaing. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Sana po sa susunod nating pagkikita, sa susunod po nating pag-uusap, may solusyon na po yung inyong mga problema. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
0: Maraming salamat, sir. Good morning po.
1: Morning po. Mga kababayan, atin pong napakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan mula po sa Taguig City, mula po sa Samana, mula po sa Peña Francia. Mga kababayan, ito po ay totoong nararanasan ng ating mga kababayan. Hindi po ito fake news, hindi po ito gawa-gawa lamang. Ito po ay hirap na nararanasan ng ating mga kababayan. Nakakalungkot mang aminin, pero kinailangan pa nilang makiabot dun sa kanilang hinaing sa pamamagitan po ng ating palatuntunan. medyo mabigat na start ng umaga. But again, maraming salamat po sa Samana at sa organisasyon ng Peña Francia. Maraming salamat po sa ating mga nakasama, sa ating technical team, sa amin pong production division. Ang tabayanan po mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po sa ating lahat.
4: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at

0: radio.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 ngayong umaga. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radio Pilipinas. Report.
2: Alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa open parking ng IA Terminal 3 sa Lungsod ng Pasay. Ito'y para pangunahan ng groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 na magbibigay ng direktang subway connection sa Ninoy Aquino International Airport. Ang nasabing subway station na magsisilbing airport rail link, ngayong hindi lamang ito subway para sa ordinaryong commuters. Magiging bahagi rin ito ng transportation system para sa mga domestic at international air passengers, airport workers at mga biyaherong papunta o galing sa NAIA. Ang NAIA Terminal 3 Station ay parte ng 17 stasyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project. 2031, magiging fully operational ang nasabing railway project, habang 2028 naman ang target demonstration 1 na magsisimula muna mula East Valenzuela sa Valenzuela City hanggang Quirino Station sa Quezon City. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas, Radio Publico.
1: Civil Service Commission maghahatid ng trabaho at frontline services sa Metro Manila ngayong araw. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radio Pilipinas. Report.
3: Tuloy na ngayong Miyerkules, September 16, ang trabaho at serbisyo atin sa bayan 2026 ng Civil Service Commission bilang bahagi ng pagdiriwang na 126 na Philippine Civil Service Anniversary. Dito sa National Capital Region, gaganapin ang aktibidad mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa ika-4 na palapag ng SM North EDSA Annex. Layo ng aktibidad na ilapit sa publiko ang mga oportunidad sa trabaho sa gobyerno at iba't ibang frontline services. Maaaring direktang makipag-ugnayan ang mga aplikante sa mga participating government agencies para malaman ang mga bakanteng posisyon, recruitment requirements at proseso, gayon din ang sumailalim sa preliminary screening. Maaaring magbigay ang mga ahensya ng frontline services na maaaring makumpleto o maiproseso sa mismong venue, kabilang ang blocking ng cellphone at SIM cards, registration sa government services at updating ng records. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy inaasahang magtatagal pa ang epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng petrolyo. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radio Pilipinas. Report.
4: Inaasahan ng Department of Energy na magtatagal pa ang epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East sa presyo ng langis sa international market. At sa isang Zoom press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na dahil lumalawak ang lugar na apektado ng tensyon ng Middle East, posibleng manatiling mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa mas mahabang panahon. Matay kasi sa datos, umabot na sa average ng $99.41 kada bariles ang benchmark ng presyo ng Dubai crude oil mula August 13 hanggang September 11. Ipinaliwanag ng kalihim sa ilalim ng Republic Act number 12316 kapag umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo sa loob ng isang buwan, ito ang oras para evaluate kung anong intervention ang gagawin. Dahil dito, pinag-aaralan na ng Economic Managers o Development Budget Coordination Committee o DBCC o posibleng hakbang para maibsan ang epekto nito sa mga motorista at iba pang mga consumer. Kabilang sa maaaring pag-aralan, ang pagbabawas o pagsuspende ng excise tax sa mga produktong petrolyo depende sa magiging galaw ng presyo ng crude oil. Samantala, tinayak ng DOE na sapat na supply ng petroleum products sa bansa dahil nananatiling mataas ang inventaryo kumpara sa minimum requirement na 15 hanggang 30 days na araw na supply. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga kontrata ng GenCorp na naiugnay kay Vice President Sara Duterte, tinawag na red flag ng House Leader. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: Tawag ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na isang red flag ang mga naiulat na kontrata ng pamahalaan na nakuha ng GenCorp Industries Incorporated. Ito ay matapos lumabas sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara na kabilang siya sa shareholders ng GM GenCorp. Ayon sa ulat, umaabot sa humigit kumulang na 15.02 million pesos ang halaga ng mga kontratang nakuha ng nasabing kumpanya mula sa Davao City Hall at sa regional na tanggapan ng PhilHealth sa Davao sa pagitan ng 2022 at 2025. Para kay Ortega, posibleng dahil ito sa pattern ng procurement sa pagitan ng isang supplier at local government. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
7: Well, red flag yan, lalo kung makikita mo yung intention. Kasi usually yung mga ganyang scheme, yung mga ganyang scam, one supplier, one LGU. So, merong supplier, may mga korporasyon, o kaya niro-rotate nila. Iba't ibang pangalan, iba't ibang supplier, iba't ibang korporasyon. Pero sa totoo niyan, iisa lang talaga nagpo-pull ng strings yan.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panibagong Community-Based Monitoring System o CBMS, target ng PSA sa September 2027. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Report!
8: Ms. Jenny Forbes, Party List Representative JC Abalos, ang panukan ng 5 billion pesos na pondo ng Philippine Statistics Authority para sa panibagong cycle ng Community-Based Monitoring System o CBMS sa interpelasyon sa budget ng Department of Development and Planning at mga attached agencies nito, tinanong ni Abalos kung saan gagamitin ang naturang pondo. Ayon kay Appropriations Committee Vice Chair Belason Singh, target ng PSA na magtapos pagsapit ng September 2027 yung second cycle ng CBMS. Pariwanag ni Swan Singh, hindi lubusan nakuha noong kasalukuyang CBMS ang epekto ng mga krisis at iba pang shocks noong 2025 at ngayon 2026, kaya kailangan ng panibagong datos upang maging mas angkop ang mga social protection program at polisiya ng pamahalaan. Gayunman, ang hihinayang si Abalos dahil unang quarter pa lamang ng 2026 nang ma-turn over sa mga LGU yung pinakabagong CBMS data. Kaya naman posibleng mahigit isang taon lamang ito magagamit bago muling mangolekta ng datos. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:09 ng umaga. At ngayon po ay araw ng Miyerkules. It is a Wednesday morning maaraw. Maganda po ang sikat ng araw pero syempre mag-caution tayo kasi pwede naman umulan mamayang hapon yan tulad ng mga nakaraang araw. Ang petsa po ngayon ay September 16, 2026. Meron tayong dalawang special na tao na babatiin natin, no? First and foremost, we would like to greet a happy birthday to our presidential sister. Walang iba kundi si Irene Marcos Araneta. She was born on September 16, 1960. So if you do the math, you will know exactly how old or how young she is today. So happy birthday, Irene Marcos Araneta. Also, happy birthday to our Secretary Conrado Estrella III, our Agrarian Reform Secretary, no? The Secretary of the DAR. Maligayang kaarawan sa iyo, Secretary Conrado Estrella III. Also, today, September 16, on a personal note, I would like also to remember my parents, no? It is their 82nd wedding anniversary. They were wedded on September 16, 1944 at the Ermita Church. Both were born and raised in Ermita, Manila, no? So it was a time of war and they were very much in love with each other, so they decided to get married because tulad ng sabi nung manunulat na si Carmen Guerrero Nakpil, death was nearby, death was in their vicinity, but since love conquers all, they decided to get married. It was a controversial wedding kasi po si my late father was a Protestant Methodist and a Freemason, while my mother was a devout Roman Catholic. And the priest at that time, si Padre Blas de Guernica, the parish priest of the Ermita Church, did not want to marry them. At first, yung first impression niya hindi pwede. But finally later, they were married but at a side altar of the church. So that is history written by Carmen Guerrero Nakpil in her book, I, Myself, Elsewhere. So happy birthday again to Irene Marcos Araneta and to Conrado Estrella III. Today is day 26 of the Senate Impeachment Court. Kahapon po ay pinag-usapan pa rin nila yung Article 2 ng SALN ng pangalawang pangulo, yung allegedly ill-gotten wealth, or sa Tagalog yung yaman. In fact, ayaw pabanggit nung defense yung salitang yaman, no, yung net worth. But even the presiding officer, si Francis Cheese Escudero, sabi niya, we will use the term net worth for the meantime for lack of an accurate Tagalog translation nung network. So ginagamit nila yon. So yesterday was very interesting. Si yung lawyer na si Karen Batu, ang OIC ng Ombudsman Central Records Division, they were focusing on Article 2. And then it was found out that the net worth of the vice president increased by 1,260.7% or 91.4 million from 2007 to 2025. And then records show that the listed businesses or the business interest of the vice president and including her spouse, si Attorney Man Scarpio, from 2007 to 2012 and from 2016 to 2025 without acquisition costs, walang binili, no? Today on day 26, I think we will be having what we call the amici curiae. That is a Latin phrase which means friends of the court. We were asking our guest kahapon po, ang ating panauhin ay walang iba kundi yung Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University, si Father Ranhilio Kalangan Aquino. Tinanong ko sa kanya kung siya'y isa sa mga pupunta sa Senate Impeachment Court para maging isang amici curiae. Sabi niya, Les, ang aking position paper is enough at sana mabasa nila at bigyan naman ng importansya, no? Pero nagkaroon ng comment si Father Randy, no? Sabi niya, and I quote him, sabi niya, I respect Chief Justice Davide and Justice Adolf Ascuna tremendously. Ito po yung tulad ng sabi ko kahapon nung si Chief Escudero ay umupo bilang Senate President, yung forthwith na hindi niya inobey kaagad, no, tila he was buying time, nagtumagal until nagbago na yung liderato, no. Ngayon may bagong salita na naman, yung threshold. Kasi po may mga nagsasabi sa ibang panig na yung two-thirds or 16 members of the 24 senators or all senators, ang naging problema po ay apat na dun sa 24 ay nawala na po. So 20 na lang po sila. So if you do the math, yung two-thirds ng 20 will give you 13, hindi na po 16. So sabi ni Father Rani, the reading of the Constitution does not depend on what the framers wanted, but how the text can be read to give effect to the provisions of the Constitution. In the first place, to deliberately make it difficult to remove officials by impeachment does not augur well for accountability. Second, it cannot be reasonable to make of absence a vote for acquittal. In fact, to claim that an inflexible threshold was meant to prevent precipitous convictions is to incentivize impunity, because all that one has to do is to keep a handful of senators on a short list and get away with the most brazen forms of betrayal. So, sabi ni Father Rani, I respectfully dissent. I join in the opinions of Justice Antonio Carpio, Commissioner Rene Sarmiento, Dean Mel Santa Maria, and Professor Tonton Gutierrez, or Professor Antonio Gutierrez. No? So, yun ang position ni Father Rani sa yung threshold. Magpunta na tayo, may live report tayo mula kay Alvin Baltazar. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3. Alvin?
18: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
19: Our people need a public transport system that gives them a real alternative, one that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be, in the most efficient manner that is possible. And that is why the modernization of our railway system remains a priority of this administration. We aim to make it easier for Filipinos, business people, and our guests to move around, to lessen the time that they spend in traffic. Contract Package 109 brings that network closer to our international gateway. It covers the construction of the underground NAIA Terminal 3 station and its connecting tunnels between Taguig and Pasay. Once the Metro Manila subway is fully operational, travel between Valenzuela and NAIA is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes. The NAIA Terminal 3 station will also provide passengers with a direct rail connection to the busiest airport terminals in the country. Of course, building a subway beneath a dense and highly developed city is no simple undertaking. That is why CP 109 will also introduce advanced engineering methods to the Philippines. Its tunnels will require the underpinning of existing expressway piers, the first application of this type of technology for tunnel construction in the country. Proven in Japan, this method will help ensure that construction can proceed safely beneath existing infrastructure while also maintaining structural integrity. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured, allowing construction to move forward with greater certainty. This progress reflects the cooperation of government, the private sector, and all our other development partners. I thank our local governments for bringing this project forward. I also extend my appreciation to the government of Japan and the JICA for their long-standing support for the Metro Manila subway. And to our contractors, our engineers, and workers, much of what we celebrate in projects like this rests on the work that you do every day. I ask that you carry out this project safely, efficiently, and on time with the quality that generations of Filipinos deserve. The whole Metro Manila subway project has achieved nearly 60% overall progress, with construction activities underway across much of its alignment. This project, along with other railway projects that we are currently undertaking, such as the North-South Commuter Railway, the MRT-7, the Common Station, and our other rail projects, form part of our broader effort to improve mobility and connectivity. Together, These projects will better connect communities within Metro Manila and beyond, providing greater convenience and better opportunities for our people. Ladies and gentlemen, when we broke ground on the Kalayaan and BGC stations earlier this year, we spoke about the importance of every Filipino's time. That remains at the heart of the work that we continue today. Every minute saved on the road is spent with loved ones, time to better ourselves, and time to be more productive citizens. That is what projects such as the Metro Manila Subway must ultimately deliver. As we break ground on Contract Package 109, let us continue this work with urgency, discipline, and with excellence. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
20: Thank you, Mr. President.
21: May we request the President to grant us a photo opportunity?
22: Seriously?
18: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
17: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar. No? Thank you, Alvin Baltazar. Nandun siya ngayon sa NAIA 3 for the MMSP, yung Metro Manila Subway Project, which is attended by no less than our President Ferdinand Marcos Jr. Ito po yung subway project na that will help in the transport of passengers to and fro their destination, no? Napakagandang balita po ito. And this is a sign of a progressive moving forward under the Bagong Pilipinas banner. As you know, the vision of our former President Ferdinand Marcos Sr., ang ama ng ating kasalukuyang Pangulo, ang vision niya talaga for the entire country is a railway, an efficient railway project. And part of that is also to develop intercity subway systems. So ito na po, yung MMSP is seeing fruition already. This will be a reality, no? Yung Metro Manila Subway Project. Maraming salamat sa ating mahal na Pangulo. Magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. May live report siya. Unified Emergency Hotline 911. awareness sa campaign aarangkada na sa mga paaralan sa Western Visayas. J-Mark?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Manong Leslie, sisimula na nga ngayong araw ang region-wide awareness campaign ng Unified Emergency Hotline 911 sa mga paaralan sa Western Visayas. Ito ay ayon kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ay sa pakikipagtulungan nila sa Department of Education o DepEd. Sinabi ni Tuanyo na dadalhin nila ang 911 advocacy campaign sa mga paaralan sa pamamagitan ng Unified 911 Ballers at gayon din ang pagpapakalat ng information, education at communication materials sa mga paaralan at komunidad. Layo nito na may paunawa ang mga sa mga mag-aaral at school personnel kung kailan dapat gamitin ang 911. Gayon din ay kung anong mga impormasyon ang dapat ibigay sa emergency call at paano sila mahatiran ng kanilang tulong. At samantala ay tiniyak naman ng Department of Education ang kanilang suporta sa kampanya ng PRO 6 at mga nakatakda sila maglabas ng guidelines sa mga paaralan para sa pagpapatupad ng naturang programa. Samantala, Manong Leslie, may singit ko lamang dahil mamayang hapon ay muling isasailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid batay sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines. Epektibo ang red alert na alas 5 alas 6 hapon alas 6 ng gabi mamaya. Pero bago yan, ata ang yellow alert at muli itong magbabalik alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Dapat din na 8 planta ng kuryente sa Visayas ang kasalukuyang bagsak o hindi gumagana habang may 15 naman ang bagamat gumagana ay nasa derated capacity, so kapos ang supply ng kuryente. Para sa Bago Pilipinas, Team Artigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Maraming salamat sa iyo, J-Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magpunta naman tayo kay Melanie Valdez Reyes. Pagtaas ng yaman ng Vice Presidente, walang masama basta mapatunayan. Pinagmulan ng 33.35 milyong piso na pagtaas sa yaman ni VP Sara tutukuyin ng House Prosecutors. Melanie?
18: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Wala umanong masama kung tataas ang yaman ni Vice President Sara Duterte basta ito ay mapapatunayan. Ito ang pahayag ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. sa gitna ng naisiwalat na sal-en ng pangalawang pangulo. Anya, tutukuyin ng House Prosecutors ang pinagmulan ng 33.35 million pesos na pagtaas sa idiniklarang net worth ni VP Sara mula 2021 hanggang 2025 upang malaman kung ito ba ay mula sa mga lehitimong kita na nakasaad sa kanyang tax records. Batay sa mga dokumento, 65.31 million pesos ang net worth na idiniklara ni Duterte noong 2021, huling taon bago siya naging vice presidente noong 2022 at sumampaw naman ito ng 98.66 million pesos noong 2025. Ayon kay Tolosa, kailangang masuri kung saan nanggaling ang naturang halaga at kung tugma ba ito sa mga BIR filings. Ang pagtaas na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa kabuuang pagyaman ni Duterte mula nang pumasok ito sa pamahalaan bilang vice alcalde ng lungsod ng Davao noong 2007, kung saan nasa 7 million pesos ang kanyang idiniklarang net worth hanggang umabot sa 98.6 million pesos ngayong 2025. Isang kabuuang pagtaas ang humigit kumulang na 91 million pesos. Nilinaw ng prosecution na ang mga numerong ito hindi pa direktang patunay ng unexplained wealth at patuloy pa nilang susuriin ang mga dokumento kasabay ng pagdinig para sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
17: Maraming salamat, Melanie Valdez Reyes ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yung report na yung pagbiglang yaman ng pangalawang pangulo, walang masama, basta mapatunayan. Nandun na po tayo. Pero ang tanong natin, sa kasalukuyang nangyayari sa paglilitis, no, dun sa Senate Impeachment Court, dun sa mga argumento ng defense, kayo po humusga. napapatunayan ba nila na lehitimo ang pagbiglang yaman ng pangalawang pangulo? Makikita niyo po eh, from the years when she started, no, up to her current years now as vice president, tumaas po yung kanyang yung net worth, no. And then hindi talaga mapatunayan dun sa mga negosyo na wala namang acquisition, wala namang improvement, etc., etc. So talagang nakakabahala, nakakapagduda na meron talagang hindi maganda ang nangyari when she was in office. But again, iiwanan natin yan sa Senate Impeachment Court, no, care of the senators sitting as judges to determine based on the evidence. Wag po based on public opinion, wag po based on political agenda or political ambition. It should always be based on evidence. Kaya pagdating po ng araw na sila ay magbibigay na po ng boto, meron pong portion dun na i-explain nila paano sila nakarating sa ganyang decision. So we are hoping that when the senator judges render their verdict, isipin nila ang taong bayan, hindi po yung ambition nila or yung public opinion. Kasi po, ang public opinion is very potent. Napaka malakas po yan. Marami sa ating mga politiko ay they succumb to public opinion. Especially now in this day and age sa social media, you can be a hero today and a villain tomorrow or vice versa. Magpunta naman tayo kay Lawrence Tanhoko. Circumstantial evidence hindi sapat para makapagpanalo ng kaso ayon sa Korte Suprema. Lawrence?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinawalang sala ng Supreme Court o SC ang isang lalaking nahatulan ng paglabag sa liquor ban noong 2019 elections dahil sinabigo ang prosekusyon na patunayang uminom siya ng alak sa ipinagbabawal na panahon. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, binaligtad ng 3rd Division ng Supreme Court ang hatol laban kay McGill Esquilio Umandam. Inaresto si Umandam bisperas ng halalan matapos manong makita ang lasing ng mga polis at naka-recover ng 2 bakanteng bote ng alak malapit sa lugar. Pero sinabi ng Supreme Court na walang polis na aktwal na nakakita kay Umandam na umiinom habang umiiral ang liquor ban. Wala rin isinagawang breath analyzer, sobriety o chemical test habang hindi rin isinilalim sa forensic examination ng mga nakuhang bote. Binigyan din ng SC na sa paggamit ng circumstantial evidence, kailangan mapatunayan pa rin ang pagkakasala ng walang makatuwirang pagdududa bago mahatulan ang isang akusado. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Maraming salamat sa iyo, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbe-break muna tayo. Tayong magbabalik after a few minutes. Salamat.
18: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Bigbang Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B? Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C? Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
22: Ako po si

0: Meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocobo.
7: Leslie Bocobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live ngayong Miyerkules, no? September 16, 2026. At ang oras po ngayon ay 9:39 na po ng umaga. Again, we greet a happy birthday to Irene Marcos Araneta and to Conrado Estrella III. At sana mabigyan pa kayo ng maraming happy birthdays, health, wealth, prosperity, and blessings of family members and friends. No? So kanina pinag-usapan dun sa report, yung mismong prosecution ang nagsabi, walang masama sa pagtaas ng yaman ng pangalawang pangulo, ang dapat lang mapatunayan. What is the prosecution saying? That it must be a justifiable increase in her wealth, which will be based on her salen, no, and network. Kasi marami po sa mga tao na biglang yumayaman, hindi mapaliwanag. Kaya po, naalala nyo, tulad ng sinabi natin kahapon nung si former presidential spokesman Harry Roque examining his rise in wealth, no, bigla siyang yumaman dahil doon sa involvement niya sa Pogo. Pinapabalik siya to bring along with him documents that will prove that his sudden rise to yung wealth niya doon sa bank account niya ay justified. Pero ang ginawa niya, imbis na bumalik siya sa Kongreso, lumipat siya ng bansa. So now he is on the run, he is a fugitive, at ngayon merong siyang mga statement na ia-abduct daw siya. Bakit daw siya ia-abduct? Alam niyo po, para sa edukasyon ng kaibigan nating Harry Roque na abogado pa naman siya, lahat po ng fugitives, most of them will be abducted. Ano po yung abducted? Yun po yung arrested, you will be handcuffed, you will be brought to justice. That is abduction. So ano po yung kinakahul ni Harry Roque na yung abduction daw? Kasi po he's on the run, he is a fugitive. Now if he peacefully surrenders to the law, then this will not happen. So, ganun po. Mamaya, babasahin natin yung conduct ng expected sa ating mga public officials. Magpunta muna tayo kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas.

0: Pinas, Tayug, Pangasinan, nakatanggap na ng agricultural assistance sa ilalim ng handog ng Pangulo Service Caravan. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Humigit kumulang 800 pamilyang Ilocano sa Ilocos Region na ang naggamit ng mas secure na karapatan sa kanilang lupang tinitirhana at sinasaka kasunod ng pamamahagi ng mga patent sa ilalim ng programang handog ng Pangulo Lunti ang Bukas. Kabuoang 1,000 patent ang ipinamahagi, kabilang ang 741 agricultural patents, 244 residential patents at 15 special patents. Isinakatuparan ng programa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mailapit sa mga Pilipino ang mga serbisyong may direktang epekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Kasabay ng pamamahagi ng mga patent, inilapit din sa mga komunidad ang iba pang serbisyo ng Department of Environment and Natural Resources para sa lupa, kalikasan, punla at kabuhayan. Layunin ng hakbang na makatulong sa mga pamilyang umaasa sa lupang kanilang tinitirhan at sinasaka at magkaroon sila ng mas matibay na pundasyon para sa kanilang kabuhayan at kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. Alam niyo po, the 1987 Constitution says that public officials and families in the Philippines are legally required to lead modest lives that match their official positions and declared income. Napakaliwanag nun. Pag ang inyong sinasahod as a government official ay ganito, dapat nagmamatch po yung lifestyle nyo. Pero marami sa ating mga government officials, ito yung kanilang sinasahod at yung kanilang kinikita bilang public official, pero napakalaki po ng resulta. Hindi po ma-justify, hindi po ma-explain. Kaya yan po ang nilalaman ngayon ng Article 2 ng Senate Impeachment Court concerning our Vice President. Kasi po, biglang tumaas din ang kanyang yaman. Now, if she can justify it because of legitimate business interest, well and good. Pero pag hindi po, then magkakaroon po siya ng problema. In fact, under the governing laws, ang sabi ng Constitution, Article 11, sabi niya, Section 1 declares that public office is a public trust and public officers must lead modest lives. Ano po yung modest lives sa Tagalog? Simpleng pamumuhay. I think our public officials keep forgetting that they are public servants. Therefore, ang tingin ng taong bayan sa kanila, they must lead the example. Huwag silang magpayaman habang sila'y nakaupo sa matataas na posisyon. And then, Republic Act number 6713, Section 4H, says, it sets the norm of simple living, ito po, simple living as part of the code of conduct and ethical standards for public workers. Number one, yung visible income. Officials must maintain a lifestyle supported by their actual salary and legitimate earnings. And then sal and disclosure. Their standard of living must match the financial details written in their sal-en and yung net worth nila. And then, huwag magpasikat ng kayamanan. No display of wealth. Officials and their family members must avoid extravagant or ostentatious displays of luxury and wealth. Kayo pa humusga, yung mga kilala ninyong mga public officials, both elected and appointed. Maliban dun sa talagang meron ng legitimate businesses, may mga negosyo na, at bago pa sila pumasok sa public office, meron na silang yaman that are legally acquired, no? Through business interest, yung mga negosyo, at saka many of them, they inherited their wealth. Some marry into it. Pero yung bigla kang yayaman kasi pumasok ka sa as a public official, dyan po talaga dapat i-explain. Ang tawag po dyan ay unexplained wealth pag hindi mo ma-justify. Magpunta tayo kay Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Green Summer Project sinimulan na sa bayan ng Paranas. Charmaine?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa Green Summer Project sa headquarters ng Samar Island Natural Park sa Sitio Campo Uno, Paranas, Samar. Layunin ng proyekto na palakasin ang forest rehabilitation, biodiversity conservation, climate resilience at sustainable management ng natural resources sa lalawigan. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng provincial Government of Samar, Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Management Office, mga lokal na pamahalaan, partner agencies at iba pang stakeholders. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapanumbalik ng kagubatan, pangangalaga sa mga ecosystem at biodiversity at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad at natural resources na makaangkop sa climate change bilang bahagi ng pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan sa Samar para sa Bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. So ayun, nag-report si Charmaine tungkol dun sa DNR, no? Tayo'y nagre-remind sa ating kaibigan, si DNR Secretary Mitch Cuna, na sana pagbigyan nyo kami dito ng pagkakataon para maging panauhin po kayo sa programang ito. Marami po na dapat tayong talakayin tungkol dun sa mga panukala at saka yung mga question is directly directed at the DNR, especially yung Paksilika, kasi maraming hati na naman po ang opinion ng taong bayan. But I think the government is correct and well in the decision to support the Paksilika project for our country. Kailangan natin yan to go global. Importante po yan. That's why we need the DNR to finally give their opinion on the matters concerning the environment. So, ako'y magpapaalam na. Ang oras po ay 9:50 na ng umaga. At as always, Antabayanan ang susunod na programa, no? BNB, ang broadcaster ng bayan. Walang iba kundi si Francis Kiko Flores at ang paglilitis, no, sa Senate Impeachment Court ng ating pangalawang pangulo. Today, I think it is the day of the Amici Curiae or the Friends of the Court. So they will be tackling the comments of our legal eagles, not necessarily part of the prosecution or the defense, but these are, some of them are framers of the Constitution, some are deans of the colleges of law of the different institution, some are prosecutors, judges, or lawyers, but their legal comments are valuable. So ako'y magpapaalam na. Salamat po sa Radyo Pilipinas at Radyo Publiko Tech Team. Si Jomarie Refarial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Milos, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. I will see you tomorrow. God bless you. God bless the Filipino people and God bless the Philippines.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station.
5: Headlines.
6: 20 pesos na tapyas sa bayanin sa kuryente matapos maalis ang VAT sa system loss charge. Mararamdaman na ayon sa Department of Energy.
5: Headlines.
3: Dagdag buwis para mabawi ang mawawalang kita sa pag-alis ng VAT sa system loss charge. Hindi ikinokonsidera ng pamahalaan.
5: Headlines.
6: Cash remittances ng overseas Filipino workers umakyat sa higit $3.2 billion.
5: Headlines.
3: 84.3% voter turnout na itala ng Commission on Elections sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections.
5: Headlines.
6: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pag-aaralan ng panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections.
5: Headlines.
3: 4 na retiradong mahistrado ng Korte Suprema humaharap ngayon sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae o friends of the court.
5: Headlines.
6: At International Criminal Court magkakasa ngayon ng status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit ang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, ang petsa natin, September 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Travel time mula lungsod ng Valenzuela hanggang na IA. Aabuti na lang ng 40 minuto ayon sa Pangulo kapag fully operational na ang Metro Manila Subway Project. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi nito na nananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagmamodernisa sa railway system ng bansa, kabilang ang subway project na isa niyang epesyente at maaasahang public transport system na mabilis na magkukonekta sa iba't ibang lugar kung saan naroroon ang trabaho, paaralan at iba pang pupuntahang mga area. Ayon sa Pangulo, nasa 60% ang overall progress ng subway project, habang 100% na rin ang planchado ang right of way sa lahat ng istasyon ng Metro Manila Subway, kaya asahan na wala nang magiging problema sa construction nito. Sa sandaling maging fully operational na ang proyekto, ang dating biyahe mula Valenzuela City hanggang Naiya na inaabot ng 1 hour at 30 minuto ay tatagal na lamang ng 40 minutes. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Once the Metro Manila subway is fully operational, travel between Valenzuela and Naiya is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: 20 pesos na tapya sa bawat electricity bill matapos maialis ang buwis sa system loss charge, mararamdaman na ng publiko ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas Report.
11: Matapos ang naging direktiba ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin na ang pasakit ng ating mga kababayan sa mataas na singil sa kuryente at pag-alis ng system loss charge sa bawat bill sa kuryente, nararamdaman na ang tapyas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito ay matapos alisin na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang buwis sa system loss charge sa bawat power distribution companies sa Pilipinas. Sa 10 balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ito'y mararamdaman na sa mga susunod na buwan. Sa kanyang eksplenasyon, tinatayang na sa 20 pesos ang posibleng mabawas sa inyong electricity bill kapag ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan at magiging depende rin na magiging tapya sa inyong monthly consumption. Pero dagdag pa ni Garin na malaki ang maitutulong nito sa bawat mamamayang Pilipino lalo na upang makabawas na rin sa kanilang gastusin at taas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa huli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy ang ginagawang pamamaraan ng kagawaran upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi ikinokonsidera ng gobyerno ang bagong buwis para mabawi ang mawawalang kita mula sa pagbawas ng VAT sa system loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may iba pa namang paraan para kumita ang pamahalaan tulad ng maayos na tax administration at collection, VAT reform sa digital services at create more law. Tinatayang 10 bilyong piso ang mawawalang kita kada taon mula sa pag-alis ng VAT sa system loss charge.
12: Ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan.
6: Samantala, umaasa ang Malacanang na agarang maamyendahan ng mga mambabatas ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para ganap na maisakatuparan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa bill ng kuryente.
12: Ayan po ang nais ng Pangulo. So sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
3: Ihilingin ng Regional Development Council o RDC Western Visayas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang State of Power Emergency sa rehiyon para mapabilis ang mga proyekto at masolusyonan ang problema sa kuryente. Ayon kay RCD 6 Co-Chair Attorney Jobert Peña Florida, isa sa pinal na ang urgent resolution para ideklara ng Pangulo ang emergency. Aniya, makakatulong ito para mapabilis ang mga hakbang at bagong power projects kabilang ang pagproseso sa mga permit. Plano rin ng konseho na hilingin sa development councils ng Central at Eastern Visayas, ganun din sa Negros Island, na sumali sa panawagan. Layo ng ikalawang panukalang resolusyon ang exploration sa electricity interconnection sa pagitan ng Visayas at Luzon para sa karagdagang supply ng kuryente sa rehiyon. Gate pa ni Peña Florida, ang interconnection ang magbibigay ng long-term solution sa harap ng inaasahang problema sa supply ng kuryente sa rehiyon sa susunod na 2-5 taon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hindi maglalaan ang gobyerno ng karagdagang pondo para sa uplift program sa gitna ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinakailangang direktang humingi ng pondo sa Department of Budget and Management o DBM ang mga government agency na tumutulong sa mga sektor na apektado ng Middle East crisis. Ganito rin ang sistema sa susunod na taon dahil walang hiwalay na budget ang uplift program sa 2027 national budget.
12: According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies at ito po ay pag-aaralan. Dapat kumpleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
3: Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ng Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi dahil sa patuloy na kakapusan sa supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang red alert mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Subalit bago yan, itataas muna ang yellow alert mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at masusundan naman mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Napatid na 8 planta ng kuryente sa Visayas nang ang kasalukuyang bagsak o hindi gumagana, habang may 15 naman ang bagamat gumagana ay nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hihilingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation at Malacañang na gawing 20 pesos per liter ang fuel discount para sa mga jeepney at UV Express mula sa 12 pesos per liter. Kasunod ito na muling pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., inaalam ng gobyerno kung sapat pa ang kinikita ng mga driver matapos ibawas ang gasto sa gasolina para masuportahan ang kanilang pamilya. Una na rin sinimula ng LTFRB ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga operator na nakarehistro sa Public Transport Modernization Program.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat na sa $3.24 billion ang cash remittances o padalang pera ng mga overseas Filipino worker noong Hulyo 2026. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Nananatiling ang United States ang pangunahing pinagmulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Batay sa naitalang opisyal na remittance transactions, nagtala rin ng pagtaas ang seasonally adjusted personal remittances, kabilang ang mga perang ipinapadala sa bangko, informal channels at mga remittance in kind o padalang kargamento na nagpapakita ng mas matatag na galaw ng padalang pondo sa kabila ng karaniwang pagbabago sa panahon. Patuloy ring lumago ang kabuuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ang patuloy na pagpasok ng perang ito ay malaking tulong sa paggastos ng mga pamilyang Pilipino at sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa na nagpapatunay sa remittance bilang mahalagang pinagkukunan ng pondo at kita ng bawat sambahayan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Handa ang contingency plan sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng mga pag-atake ng grupong Houthi. Una nang naglabas ng emergency warning ang Saudi Civil Defense dahil sa potential danger sa tatlong rehiyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen o Yemen, Raymond Balatbat, na nananatiling maayos ang kalagay ng mga Pilipino sa Saudi Arabia kasabay ng pagtiyak sa kahandaan sakaling may humiling na mapauwi sa Pilipinas.
9: It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate, ano po ang mga logistics, manpower, lahat po yan we will take into consideration.
6: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Naitala ng Commission on Elections ang 84.34% na voter turnout sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang mataas na voter turnout ay nagpapakita ng masidhing pakikiisa ng mga botante sa eleksyon. Pinuri rin ng COMELEC ang mabilis na transmission of election results. Samantala, wala namang nagprotesta makaraang iproklama ng COMELEC ang 80 bagong BARM Parliament members.
13: Wala po tayong natatanggap na kahit isang protesta at nag-question sa ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo, mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results.
3: Yan po ang tinig ni COMELEC Chair George Erwin Garcia.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mga nasa likod ng gulo sa Bangsamoro parliamentary elections, tukoy na ng Philippine National Police. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilala ng mga nasa likod ng mga nangyaring gulo sa katatapos pa lamang na parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ng case build-up ang PNP sa mga taong nasasangkot at inaasahan niya may sasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Pagkatiyak pa niya ay buo ang kanilang determinasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulong sa kapayapaan at kaayusan na sa ilang bahagi ng rehiyon na batid. Nung nakalipas na halalan sa BARMM, naiulat ang pamamaril at pagsabog sa Basilan, gayon din sa lungsod ng Cotabato at Maguindanao Danau del Sur. Isang improvised explosive device din na na-recover sa Basilan. Samantala, tiniyak naman ng PNP chief na nakatutok ngayon ang pulisya sa proklamasyon at iba pang aktibidad at pagkatapos ng eleksyon hanggang sa maging normal na ang sitwasyon sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na generally peaceful ang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng ilang insidente ng karahasan nitong September 14. Malaki ang paniniwala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na posibleng may nagkakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media para ipakitang magulo at hindi matagumpay ang Bangsamoro parliamentary elections. Malaki rin umano ang posibilidad na foreign actors ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, bagay na hindi isinasantabi ng AFP. Patuloy naman ang isinasagwang monitoring ng AFP para mabantayan ang kilos ng hindi na tinukoy ng mga foreign influence.
15: You are an effective security if you will have a sense of paranoia that you will be looking forward into may maaring mangyari in different fronts because you know how to react. And this is how we react in the security sector. We look at all the issues, we are leaving no stones unturned.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
10: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Magiging napakalaki na positibong epekto na matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections upang mapalakas pa ang autonomous capacity ng rehiyon. Ito ang naging pananaw ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan sa naging panayan ng Salam Radio. Ani Pasigan, mas mabibigyan na ng lakas sa mga pulisiyang ilalabas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, lalo't hinalal na ng sambayanan at hindi na lang itinalaga ang mga membro ng Bangsamoro Parliament. Isa rin itong perpektong oportunidad upang mas matutukan na ngayon ang pagpapalakas pa ng ekonomiya ng BARM sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa investment relations sa nasabing rehiyon.
16: The present situation ngayon kung saan nanalo ang marami sa mga members
17: yes.
16: ng Bangsamoro Islamic Liberation Front,
17: mm-hmm.
16: whether saan man sila nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati natin mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro.
3: Samantala, naging mabunga ang naging pakikilahok ng Bangsamoro Board of Investment sa ginanap na Belt and Road Summit 2026 sa Hong Kong, kung saan isa ang BBOI sa mga naging kinatawan ng Pilipinas. Sa panayam ng Salam Radio kay Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan, sinabi nitong maayos nilang na ipresenta sa mga potential investor ang mga oportunidad sa raw materials at processing sa BARM. Nailatag din ng maayos ang serye ng mga produkto at serbisyo na maibibigay ng BARM sa mga dayuhang mamumuhunan para maitaas pang ekonomiya ng Bangsamoro Region. Masaya ring ibinalita ni Pasigan na matapos ang mga pulong sa summit ay ilang investors na ang nagpakita ng kanilang interes na mamuhunan sa BARM.
16: After that, na naipakita natin yung opportunity na meron tayo, maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad. Meron ilan sa kanila na nag-dash ng interest kita sa atin. Medyo binilay ko lang, sabi ko maybe after election because we might entertain you much better after election.
3: Yan ang mga pahayag ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan.
10: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga probisyon sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naipaabot na sa Office of the President ang mga bersyon ng panukala. Una nang inaprubahan ng Senado ang bill na ipagpaliban ang naturang eleksyon at gawin sa November 2028 mula sa original na schedule nito sa November 2026.
12: Hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President dahil bago po magpa siya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng panukalang isagawa ito sa 2028. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakadepende sa Kongreso ang desisyon kung itutuloy ang eleksyon sa November 2026 o kung ililipat sa November 2028. Aniya, rerespetuhin nila ang desisyon ng Kongreso habang patuloy ang COMELEC sa mga paghahanda nito.
13: Mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali maipasa? At paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, eh dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
3: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Panukalang pamana program, aprobado na ng House Social Services Panel. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinagtibay na House Committee on Social Services ang dalawang panukalang batas na naglalayong magbigay ng tig 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikadong minimum wage households habang hindi kaya tamang yung paggastos nito sa mga lokal na micro, small and medium enterprise o MSMEs. Ngayon ang panukalang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana program na dagdagan ang purchasing power ng mga pamilyang minimum wage earners at mapalakas naman yung kita ng maliliit na negosyo. Ayon kay Tingog Portilis, Representative Jude Asidre, isa sa mga may akda ng panukala, hindi lamang ito ordinaryong cash assistance dahil inaasahang babalik sa mga MSME ang perang gagastusin ng mga benepisaryo. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng take 1,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng Philsys Link Digital Wallet. Kabilang sa maaaring benepisaryo yung private sector minimum wage earners, mga public sector worker na hindi lalampas ang kita sa applicable minimum wage, gayon din yung ilang self-employed at informal workers. Hindi naman kabilang dito yung mga tumatanggap ng 4Ps at iba pang conditional cash transfer. Lilimitahan sa 200 pesos kada araw yung maaaring gastusin at maaari lamang itong gamitin sa mga accredited na local MSME. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang bansang Australia ng 927 million pesos para palakasin ang climate adaptation at disaster resilience ng Pilipinas. Susuporta ito sa strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program o SHIELD na layong tulungan ang mga LGU na gawing fundable projects ang risk reduction plans. Sa ilalim ng SHIELD, tutulungan ang mga LGU na makahanap ng pondo, gumamit ng tamang datos sa pagpaplano at bumuo ng mga proyektong makakatulong sa climate change.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Predictive mode sa disaster response isinusulong ng Office of Civil Defense. Sa balitang yan mula kay EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Hindi na sapat ang simpleng pagtugon kapag nananalasa ang mga kalamidad. Ito ang isinusulong ngayon ng Office of Civil Defense o OCD para sa mas agresibong pagtutok sa disaster prevention at mitigation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, sumasa ilalim na ang bansa sa isang mahalagang paradigm shift mula sa pagiging reactive tungo sa predictive mode. Giit na opisyal, dapat maging nasusukat ang bawat hakbang ng pamahalaan at ibatay sa siyensya at risk information ang mga early warning system. Dagdag pa ni Cabreros, malaking ambag dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng anticipatory action. Painggan natin ito.
19: We had our paradigm shift from just being responsive or reactive, and we are now more on a predictive mode. And we focus more on the prevention and mitigation. And so we need to invest more on preventing the risk and hazards that we are experiencing.
18: Yan ang timig ni Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng OCD. Mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Positibo ang isang analyst na pakikinabangan din ng buong ASEAN ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India kamakailan. Sa programang Boses, sinabi ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo na dalawang tungkulin ang ginampanan ng Pangulo sa kanyang pagbisita. Una, bilang Pangulo ng Pilipinas at ikalawa bilang Chair ng ASEAN ngayong taon. Dahil dito, inaasahan aniyang tuluyang maisasakatuparan ang investment commitments mula sa India.
20: Maganda rin po relasyon na established niya considering that ang laki ng market mo eh. India, even that more than a billion, yung billion population. So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
3: Yan ang tinig ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Hinimok ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, ang mga negosyo sa China na tingnan ng Pilipinas hindi lamang bilang isang merkado, kundi bilang isang mahalagang katuwang sa pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Isinagawa ni Flor Cruz ang panawagan sa ginanap na China International Fair for Trade and Services 2026 kung saan itinampok ng bansa ang iba't ibang oportunidad para sa pamumuhunan. Binigyan din ni Flor Cruz sa mga pangunahing lakas ng bansa, kabilang ang batang populasyon at kakayahan, lumalagong ekonomiya at estratehikong lokasyon. Sa ilalim ng temang Philippines Islands of Opportunity, isinusulong ng bansa ang mas malalim na pakikipagtulungan sa China sa mga sektor ng edukasyon, agribusiness, information technology and business processes management, turismo at creative services.
21: Today, trade is no longer just about physical goods being shipped across borders. Increasingly, we also trade knowledge, skills, technology, and services. And of course, this presents considerable opportunities for the Philippines and for you, our Chinese partners. Services are already one of the strengths of Philippine economy. Our young, educated, adaptable, and largely English-speaking workforce has enabled the Philippines to build a strong international presence in information technology and business process services, in tourism, professional and creative services, and many other fields.
6: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez hinahanap na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Umarap si Romualdez sa arraignment at sa pamamagitan ng video conference ngayong araw mula sa Quezon City Jail male dormitory. Personal namang binasa ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap ni Romualdez. Nakasuot si Romualdez ng dilaw na PDL shirt at may nakapatong na jacket habang katabi niya ang kanyang lead legal counsel na si Attorney Jose M. Roy III. Nag-ugat ang kaso sa umunay 7.44 billion kickbacks sa mga flood control at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Hiniling pa ng depensa na i-waive ang pagbasa ng information ngunit ibinasura ito ng korte. Kaugnay niyan, itinakda na ang pre-marking of evidence sa September 18, 21 to 23 at ang pre-trial naman sa September 25. Hiniling din ng depensa ang patuloy na video conference sa lahat ng mga susunod na pagdinig at posibleng hindi na pagdalo ni Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ng depensa na maghahain ito ng petition for bail sa korte. Kaugnay niyan ay binigyan din ng 10 araw si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division para magpaliwanag kung bakit hindi siya masuspende bilang kongresista. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion for reconsideration ni Romualdez na mailipat siya mula sa QC jail male dormitory patungo sa isang government hospital sa Quezon City. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, walang nakasaad sa medical findings ng PGH na hindi maaaring makulong si Romualdez at siya ay nasa stable namang kondisyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Hindi ikinakaila ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang siya pa rin pinakamalaking isdang nalambat na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Nananatili itong testamento na seryoso, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang administrasyon, kamag-anak o kaibigan man, basta sila ang ituro ng mga ebidensya ay kailangan silang managot sa batas. Pagitiyak pa ni Dizon, marami pa silang tinitingnan mga pangalan na sangkot sa maanumalyang mga proyekto, particular sa flood control project, kaya ito umano ang dapat abangan ng publiko.
0: Sanang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng Pangulo si First Cousin pa at napakagapit ni former Speaker Romualdez sa ating Pangulo, kung saan ang ebidensya, kung tagagang dapat siyang kasuan at dapat siyang kurong, yun ang nangyari. So tingin ko, patunay lang to, doon sa matagal nang sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No, so, hintayin na lang natin kung sino ang masusunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, dun tayo.
6: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumping station sa Rojas Boulevard, gumagana na matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Gumagana na ang lahat ng 5 pumping station na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, partikular itong sa Remedios sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na direktang ikinonekta na sa Meralco ang mga naturang pumping stations para matiyak ang paggana ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Dizon, noon kasi ay natanging generator sets lamang ang nagpapatakbo sa mga naturang pumping stations. Kaya kapag sira ang generator set ay hindi na rin ito mapapagana. Kasabay nito, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang sinumang individual o grupo na magdanakaw ng kable at iba pang piyesa ng mga pumping stations. Pakiusap ni Dizon, sa mga magtatangkang magnakaw, humanap na lamang ng ibang racket o pagkakakitaan nang hindi sila maabala. Matatandaan na nagkaroon ng aberya noon sa Sunog Apog pumping station matapos matuklasan na ninakaw ang isang mahalagang kable ng nasabing makina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: 4 na retiradong maestrado ng Korte Suprema ang haharap ngayon sa Senate Impeachment Court sa 26 na araw ng impeachment trial. Kabilang rito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na magisilbing Amici Curie of Friends of the Court. Magbibigay ng kanilang legal na pananaw ang 4 na dating maestrado hinggil sa bilang ng mga botong kailangan para makonvict o mahatulan si Vice President Sara Duterte. Binigyan ng inisyal na 5 minuto ang bawat amicus curiae para ipresenta ang mga argumento sa Senator Judges. May 5 minuto rin ang bawat Senator Judge para magtanong matapos ang presentasyon. Una nang naglatag ng ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa simula ng paglilitis na 16 na boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Duterte.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na senador ang batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginiit ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng 24 na senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bill.

0: tao, hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal na sakop ng batas. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator sa 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang lang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangang laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang una-una niyang pahayag noong 2018 na 16 votes ang kailangan para sa conviction ay ginawa noong buo at walang legal o kalahad lang sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direct ng applicable sa impeachment proceedings ang Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito sa quorum ng Senado bilang legislative body. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi malaki ang naging partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat kampanan ng mga senador bilang impeachment judges ang kanilang tungkulin bilang tunay ng mga hukom alinsunod sa pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi pa naglalatan si Davide ng pangwakas na konklusyon kung maaaring bumoto sa final judgment ng isang senator judge na hindi nakadalo o hindi substantially nakilahok sa mga proceedings. Si Davide ay isa sa mga drafter ng 1987 Constitution at nagsilbi siyang 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Panig ni Vice President Sara Duterte, walang issue sa mga inimbita na impeachment court para sa Amici Curie. Ang report atin sa atin ni Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Walang nakikitang problema o anumang issue ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga inimbita ng impeachment court para sa Amici Curie ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel spokesperson, kinonsulta din ang kanilang panig kung saan ayon ba sa mga iimbitahin na friends of the court at nagtanong din ang mga ito kung may iba pang nais imbitahin ng korte. Kaya kanakita naman nilang patas ang mga uupo para sa Amici Curie. Sa ngayon naman, nagmamasid o magiging observers anya ang defense team sa Amici Curie at kung may nais silang klaruhin ay ipapadaan nila kay Presiding Officer Francis Escudero ang kanilang tanong. Ayaw pa naman magkomento ng panig ng Vice Presidente kung ano ang opinion nila hinggil sa posibleng pagbaba ng threshold o boto para ma-impeach ang Vice Presidente na siyang pag-uusapan sa Amici Curie. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, kamara nananatiling produktibo sa gitna ng impeachment trial at mga tungkulin sa distrito ayon sa House Leaders. Mula sa kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Report. Sinabi ng ilang House Leaders na ipinapakita sa bagong Octal Research tugon ng masa survey na umano ng 64% satisfaction rating ang mga district representatives ang dedikasyon ng mga mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., patunay ito na naitataguyod ng kamera ang kapakanan ng publiko nang hindi napapabayaan ang mabibigat nitong responsibilidad sa konstitusyon tulad ng impeachment proceedings. Bigyan din ni Garin na ang mataas na marka ay refleksyon ng patuloy na pagtatrabaho ng mga kongresista sa kani-kanilang mga komunidad at paggamit ng teknolohiya upang manatiling konektado sa mga nasasakupan habang sila ay nasa Maynila para sa mga sasyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Abante ang kamara laban sa mga paratang na naaabala ang institutional duties nito dahil sa impeachment trial. Anya, hindi sa gabal ang pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Ayon kay Abante na ipapakita ng kamara na kaya isakatuparan ang tungkulin sa impeachment habang gumagawa ng batas, budget hearings at tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng publiko. Pinuri rin ni Abante ang liderato ni Speaker Faustino Bongio ni Dafoe sa pagpapanatiling nakatutok ang nakapulungan sa trabaho sa kabila ng mga mabibigat na issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Magkakasa ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ng Status Conference sa kasong Crime Against Humanity naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, September 16. Magsisimula ito dakong alas 4:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Dito tatalakay ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure sa mga defense at ilang posibleng insidente.
1: Kasama rin tatalakayin ang pagkatalaga ng schedule sa trial proper na magisimula sa November 30, kabilang ang panukalan

0: nga lang magkakasunod na pagdinig na may breaks at sitting hours. Hindi naman matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa ICC judges mula nang ito ay maaresto noong March 2025.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibaba na ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Libong Pilipino na ang nakinabang sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan na ibaba na sa 90 lugar sa buong Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pumalo na sa 2.88 billion pesos ang halaga ng mga serbisyong naihatid ng gobyerno sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng serbisyong medikal, kabilang ang outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng DOH, government-owned and controlled corporations, at mahigit 44 na ospital ng LGUs. Kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyente na sa basic accommodation. Batay sa datos ng BepEd, mahigit 47,000 na guro, non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan. Nagpahatid rin ng serbisyo ang LTO, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, PESDA at maging ang DTI, habang nasa 71 pampublikong paaralan ang pinagdausan ng caravan.
4: Patuloy naman ang arangkada ng zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Kabilang din sa mga highlights ng handog ng Pangulo ay ang tig 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture at financial support mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasama pa sa nakilahok ang iba't ibang serbisyo
3: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa 9-time champion China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Matapos ang 8 taong paghihintay, nagbabalik sa Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas. Pero hindi magiging madali ang unang laro ng koponan dahil makakaharap nito ang 9-time champion China. Bubuksan ng Nationals ang kanilang kampanya sa Pool B laban sa Chinese team mamayang alas 12 ng tanghali sa Okazaki Soko Park Gym sa Aichi, Japan. Palaging nasa finals ang China simula 1978 kaya siguradong mahihirapan dito ang Pilipinas. Ngunit sa halip na kabahan ay mas excited ang alas women na harapin ang kanilang higanteng kalaban. Ayon kay Team Captain Gia De Guzman, pamumunuan ng veteranong setter ang koponan na binubuo ng pro players na sina Bella Belen, Alaysa Solomon, Eya Laure, Thea Gagate, Del Palomata, Mars Alba at Justin Hazareno. Nasa lineup din ang college standouts na sina Shaina Nitura, Nina Itang, Angel Canino at Amy Probido sa ilalim ng paggabay ni Japanese coach Taka Minowa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, umpisa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa ating lalawigan. Pagbuo ng kooperatiba ng samahan ng Irrigators Association suportado ng National Irrigation Administration o NIA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy na pinalalakas ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association sa Cordillera sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagbuo ng mga kooperatiba na magsisilbing katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Engineer Sammy Kumbungan, Division Manager for Engineering and Operations, bumuo ang mga ito ng trainers na akreditado ng Cooperative Development Authority upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga kasapi ng Irrigators Association. Layunin ng programa na magkaroon ng organisadong kooperatiba sa bawat bayan na konektado sa mga national at communal irrigation system. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kimbungan na magiging mahalagang katuwang ng NIA ang mga kooperatiba sa paghahatid at pamamahagi ng iba't ibang support mula sa pamahalaan. Ito ay tulad ng pataba, certified seeds, makinaryang pang-agrikultura at iba pang farm inputs. Sa kasalukuyan, nasa 20 kooperatiba na ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at patuloy na ginagabayan upang matiyak na magiging maayos ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsit. Youth Summit 2026 matagumpay na isinagawa sa lungsod ng San Fernando, La Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Matagumpay na ginanap ang 2 na Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders at senior high school students mula sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang aktibidad ay pinagtulungang isinagawa ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1, Naval Command Northern Luzon at iba pang government agencies at security forces upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa drug prevention, cyber safety at security, pag-iwas sa radicalization at recruitment, mental health awareness at stress management. Hinikayat din ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa pagtugon sa mga isyung nakakaapekto sa mga kabataan at sa komunidad. Samantala, tinalakay naman ng NCNL ang West Philippine Sea Awareness Drive kung saan iginiit ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga kabataan sa maritime interest ng bansa, pagprotekta sa national interest at paghikayat sa mga kabataan na maging informed citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa Kabikulan, Oplan kontra Baha Coordination Meeting isinagawa sa Catanduanes. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsikawa ng Oplan kontra Baha Coordination Meeting and Inspection sa Queen Maricel Inn, Virac, Catanduanes. Pinangunahan ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr. na dinaluhan ng mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang PDRRMO at MDRRMO sa mga kawani ng DPWH, DENR at iba pang mga kaugnay na ahensya. Ang Oplan kontra Baha ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang mga hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito, ibinahagi ng mga alkalde ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular lugar tuwing malakas ang ulan o may kalamidad. Layunin itong matukoy ang kinakailangang aksyon mula sa pamahalaan. Pinangungunahan ng DPWH katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at iba pang sektor ang pagpapatupad ng mahakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makapaglatag ng mas epektibo at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog. Tatlong TESDA institution sa Northern Samar, planong pag-isahin sa isang Polytechnic Institute.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Planong pag-isahin ang tatlong TESDA Technology Institution sa Northern Samar upang mabuo ang Northern Samar Polytechnic Institute at mapalakas ang Technical and Vocational Education and Training o TVET system sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing main campus ang Balikuwatro College of Arts and Trades sa Allen, habang magiging mga campus naman ang TESDA Provincial Training Center sa Katarman at Las Navas Agricultural and Industrial School. Bahagi ang hakbang ng TESDA Project BEST na naglalayong palakasin ang koordinasyon at pamamahala ng mga pampublikong TVET institutions at makapagbigay ng mga training program na mas angkop sa pangangailangan ng mga komunidad at industriya. Aprobado na rin sa third reading ng House of Representatives ang House Bill No. 8577 kaugnay ng panukala na tinalakay din sa isang strategic meeting bilang paghahanda sa pagpresenta nito sa Provincial Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Cagayan de Oro City Health Office pinaigting ang food safety bilang hakbang laban sa El Nino. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Dahil sa kasalukuyang matinding anomalya sa klima dulot ng Super El Nino, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Health Office ng after action review tungkol sa mga inspeksyon ng mga establishmento ng pagkain at kahandaan sa El Nino. Ang pagsusuring ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento at ng mga disaster risk management agencies na naglalayong check-in ang mahigpit na pagpapatupad ng mga food safety standards at palakasin ang kakayahan ng publiko na makayanan ang mga epekto ng Super El Nino. Ang mga pangunahing paksang tinalakay ay kinabibilangan ng kaligtasan sa tubig at wastong pag-iimbak ng tubig, pamamahala ng cold chain at pagpapagaan ng init, sanitasyon at pati na rin ang regulatory alignment. Nilalayon ng lungsod na higit pang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan ng pagkain at emergency response, lalo na sa pagtugon sa mga banta na dulot ng matinding El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, 636 Bangsasug Festival sisimula ngayong araw sa probinsya ng Sulu. Sa detalye mula kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Sisimula ngayong araw, September 16, ang apat na araw na pagdiriwang ng 636 Bangsasug Day sa lalawigan ng Sulu na may temang paghambuok, One People, One Pulse, One Sulu. Gaganapin ang mga aktibidad hanggang September 19 habang idineklarang holiday ng pamahalang panlalawigan ang September 16 hanggang 18 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente makiisa sa selebrasyon. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang street dance competition ngayong hapon, volleyball competition at ang panamungsug fashion show competition sa September 18 sa Sultan Jamalukiram Gymnasium sa Maimbong, habang ang booth ay magsushowcase lamang ng mga kultura at tradisyon ng 19 na bayan. Samantala, magtatapos ang selebrasyon sa September 19 sa pamagitan ng isang concert tampok sina Andrew E. at Salva Kuta na inimbitahan ni Governor Abdulsakur Aitan II. Tinitiyak naman ng pamahalang panlalawigan ang seguridad at kaayusan sa buong selebrasyon sa pamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang security sector at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Governor Tan, layunin ng Bangsasug Day na palakasin ng unity, camaraderie, love at peace sa hanay ng mga mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 16, 2026. Dalawang minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
18: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
19: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

Gandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Day 26 ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito po ang coverage o special coverage ng Radyo Pilipinas. Impeachment hearing. At ngayong araw nga po ay ang Senate Impeachment Court ay nagtakdang makinig doon sa mga tinatawag na amici curiae o friends of the court tungkol sa kontrobersyal na 16 vote requirement para po sa conviction. Ngayong araw itinakda ang constitutional discussion. Mayroon hong impeachment court proceeding pero hindi regular na witness trial yung ating nasasaksihan ngayon, kundi yan po ay expert discussion tungkol sa voting threshold. Yun ho yung kanilang focus. Ngayon po ay naka-lunch break mga kaibigan ang Senado. At maya-maya ho ay babalikan natin ang kaganapan doon. Samantala, anytime from now ay magbibigay daan din po tayo sa Palace briefing naman po, mga kaibigan.

Tungkol po sa kaganapan ngayong araw sa Senado, yung pangunahing topic ay kung 16 ba talaga yung kailangang boto para ho sa conviction at kung paano dapat intindihin yung constitutional rule. Kasama po sa pinag-uusapan kung paano bibilangin ng yung mga senador na absent o kaya ay hindi makakadalo o hindi nakilahok ng malaki sa paglilitis. Kumbara po ang tatlong retiradong Supreme Court Justices bilang amici curiae o mga eksperto na tutulong sa Senado sa usapin po ng ilang boto ba ang kailangan para makonvict. Bilang po dito sina Temio Panganiban, Renato Puno at Adolfo Ascuna. At samantalang si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman po ay nagsumite ng memorandum. Ano? Sa kasalukuyan hong ruling kasi, 16 na boto ho, yung kailangan para sa conviction dahil 24 ang miyembro ng Senado. Pagkatapos sa mga argumento at deliberasyon, saka magiging mahalaga yung magiging desisyon ng mga senador tungkol sa voting threshold. Sa huli po, ang senator judges pa rin ang boboto kung pananatilihin o babaguhin ang 16 vote rule.

Bigyan lang ho namin kayo ng ilang impormasyon ano, tungkol dun sa naganap kanina, mga kaibigan. Kabilang nga po dun sa mga nagbigay ng legal input, sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr., maging si dating Associate Justice Adolf Ascuna. Ilan po sa mga naging punto ng mga dating mahistrado sa panigo ni Artemio Panganiban, ang tinitingnan po niya ay yung nakasaad sa konstitusyon tungkol sa 2/3 of all the members of the Senate. Kaya mahalagaan niya kung sino yung legal na kasama sa all members. Nilinaw po ni Chief Justice Artemio Panganiban yung pagkakaiba ng abstraction at reality sa pagtingin sa constitutional requirement. Hindi lang anya numero ng 24 senators yung dapat na tingnan, kundi yung legal na kakayahan at aktwal na partisipasyon sa impeachment proceedings. Po yung sa panig ni Chief Justice Artemio Panganiban. Ayun naman po kay Chief Justice Renato Puno. Yun ho kanyang pahayag ay nakatuon sa legal analysis sa eksaktong constitutional text at sa proseso ng impeachment sa halip na basta ibasa yung bilang sa mga senador na aktwal na dumalo. Samantala sa panig naman po ni Justice Adolf Ascuna, mga kaibigan, ipinaliwanag niya yung mga constitutional principles na dapat hong gamitin sa pag-compute ng kinakailangang boto. Alam niyo po si Justice Ascuna ay isa ho dun sa mga bumuo ng 1987 Constitution. Kaya para po sa kanya mahalaga yung ibig sabihin ng 2/3 of all the members of the Senate. Ang usapin niya ay kung ang all members ay laging 24 yung bilang. Kahit may mga senador na legal o kaya ay physical na hindi makalahok.

Hilario Davide naman po na nag-submit nga ng written memorandum sa halip na personal na humarap. Sa laman po ng kanyang posisyon ay hindi dapat bumoto sa impeachment yung mga senador na may partikular na legal na hadlang. Halimbawa ho, may pending plunder charges o kaya ay hindi malaman yung kinaroroonan. Yan po naman yung panang posisyon ni CJ Hilario Davide.

0: Samantala, sa September 23 naman po, nakatakdang iharap ng prosecution at defense yung kanilang mga argumento tungkol sa voting threshold.
1: Isang makasaysayang pandinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 12:15 ng tanghali ang ating oras. Tumanggap po tayo ng report. Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na mga senador yung batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Retired Chief Justice Artemio Panganiban naniniwala namang dapat truth and fairness yung maging gabay ng mga senador sa impeachment trial. Pakinggan po natin ang detalye niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, si giniit nga ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng mga 24 senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito yung nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga Chikiri. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal sana ipahayag itong kanyang posisyon dahil nagkaroon siya ng operasyon kamakailan ayon kay Presiding Officer Chis Escudero. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Mantong Jr. yung kanyang legal position. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at physical at may mental na kakayahang gampanan yung kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa mga hindi dapat isama yung mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator na 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangan na laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang yung nauna niyang naging pahayag noong 2018 na 16 votes yung kailangan para sa conviction. Anya, ginawa niya itong pahayag na ito noong buo at walang legal o physical na hadlang doon sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direktang applicable sa impeachment proceedings yung Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito doon sa quorum ng Senado bilang legislative body. Binanggit din niya ang mga desisyon ng Supreme Court sa People versus Alonsos at Trillanes versus Pimentel kaugnay ng mga legal restraint sa pagganap ng isang halal na opisyal. Kaugnay naman ang tanong kung maaaring bumoto ang Senator Judge na hindi nakakadalo o hindi malaki yung partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment judges yung kanilang tungkulin bilang tunay na hukom alinsunod sa mga pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi naglatag si Davide ng kanyang final conclusion kung maaaring bumoto sa final judgment yung isang senator judge nga na hindi nakakadalo at hindi masyadong nakaka-participate dito sa mga proceedings. Si Davide ay, kung matatandaan, na isa sa mga drafters ng 1987 Constitution at siya ay nagsilbing 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Samantala, doon sa sumunod naman sa isa sa mga amici curiae na si retired Chief Justice Artemio Panganiban na isa dito sa mga humarap sa impeachment court ngayong araw, iginiit niya na dapat gabayan ng katotohanan ang pagiging patas at pagiging patas ang mga senador sa paghatol. Dito nga sa impeachment case laban kay VP Sara. Sa kanyang presentasyon bilang amici curiae, sinabi ni Panganiban na hindi lang dapat umasa ang mga senador sa simpleng mathematical computation sa pag-interpret o pag-interpret ng probisyon ng konstitusyon tungkol sa kinakailangang boto para sa conviction. Ayon kay Panganiban, bagamat 24 na ang membro ng Senado at 16 yung katumbas na 2/3 nito ay dapat ding isaalang-alang ang layunin at konteksto ng constitutional provision. Hinit din niya na mahalaga at ang aktibong partisipasyon ng mga senador at independent evaluation ng ebidensya, kabilang ang pagsusuri sa mga dokumento at pakikinig at pagmamasid sa mga testigo. Sa usapin naman ng mga senador na absent sa impeachment proceedings, kunisyon ni Panganiban kung makatarong ang payagang bumoto yung mga hindi nakakadalo sa mga paglilitis at hindi personal na nakakasuri sa mga dokumento at testimonya. Sinabi rin ni Panganiban na final at hindi appealable sa Supreme Court ang desisyon ng Senate Impeachment Court, maliban na lang kung magkakaroon ng grave abuse of discretion sa paggamit ng kapangyarihan ng Senado. Si Panganiban naman, yung 21st Chief Justice ng bansa na nagsilbi mula 2005 hanggang 2007. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Oras po natin, alas 12:20 ng tanghali. Samantala, dumako po muna tayo mga kaibigan sa Palace Press Briefing sa pamamagitan po ni Jose Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Po Allen Limos, The Manila Times.
4: Hello po. Good afternoon po.
5: Yes, good afternoon.
4: So sa Lunes po, magkakaroon po naman po ng malawakang protesta po. Given last year's rally turned out violently at the end po, do you think enough po yung mga security personnel na ida-deploy po natin given that last year, may isa pong namatay at 200 individuals po got imprisoned?
5: Unang-una, hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin or pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng karahasan, pananakit, o pagkasawi pa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay patuloy naman po ang pagsasagawa ng mga proyekto, ng mga pagtulong sa ating mga kababayan, at hindi po iniiwan at iniiwasan ang pagpapanagot sa mga di umanong sangkot patungkol sa maanumalyang flood control projects. Handa po ang ating kapulisan sa darating na September 21. At andasal lang po natin at ang pakiusap sa ating mga kababayan. Karapatan niyo po ang magsalita. Karapatan niyo po ang manawagan. Huwag na lang po sana maging marahas. At ang karapatan naman po ninyo na manawagan ay para madinig kung ano ang nais ninyong ipadinig at makarating sa ating pamahalaan.
4: Just a follow-up, Yusek, kasi the protesters po, or the organizers of the protest, they're positing po that continuous yung call nila for President Marcos to resign. And sabi po nila in their latest statement following the arrest po of former House Speaker Martin Romualdez that this is just the beginning, that all roads will eventually lead daw po to Malacañang regarding the anomalous flood control scandal. Ano pong reaction nyo dito sa continuous na calls nila and accusations po to the president?
5: Una muna, anong grupo? Grupo po ba yung nagsasabing kailangan mag-resign ng Pangulo?
4: Bayan po.
5: Akbayan?
4: Bagong Alyansa Makabayan po. Bayan.
5: Bayan. So, tanungin niyo muna po sila kung ano ang dahilan para panawagan sila na mag-resign ng Pangulo. Dahil ang Pangulo po, nakikita natin kung ano po ang ginagawang mga aksyon sa tulong ng iba mga ahensya kung saan nagkakaroon ng mabilisang pagsasampa ng mga kaso matapos na aralin ang mga ebidensya. Ito naman po ay naisasampa. Hindi lingid sa atin na ang kanilang dapat na, ayon sa kanila, ang dapat na sampa ng kaso ay ang di umanong kamag-anak ng Pangulo. Kumilos naman po ang ombudsman ayon sa kanilang nakitang ebidensya. Ano pa po ba? ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala na nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
3: Susunod po magtatanong, Jonel Marie Buhok, UNTV.
6: Magandang hapon yun, Sec. Sinertipikahan na po ng DOE na umabot na sa $80 per barrel ang Dubai crude oil. At naisubmiti na po ito sa DBCC. Itinatakda po ito yung tinatakdang threshold po ito para maikonsidera yung suspension o pagbawa sa excise tax sa langis. May desisyon na po ba? Sibling desisyon ng Pangulo ukol dito?
5: Sa ngayon po ay wala pa pong naibibigay na final na evaluation o recommendation ang DBCC. Sa ngayon po, as we speak, maya-maya po ay magkakaroon po ng meeting patungkol sa EDC. Tingnan po natin kung meron na pong pinaka-latest. Kapag meron na po, ay ibibigay ko po sa inyo agad.
6: Sinabi rin po ng DOE na wala pong indikasyon na bababa itong presyo ng produktong petrolyo. Paano po matitiyak ng gobyerno yung patuloy na suporta dito sa mga apektadong sektor dito sa oil price hikes?
5: Alam po naman natin na meron tayong uplift. At may mga programa po tayo na kung saan maaari natin tulungan, lalong-lalo na po yung direktang natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East. So, gusto ko pong ipagbigay alam kasi tinanong po ito ni Sam kahapon. So, dahil meron tayong naiwang assignment, nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa uplift ay hindi po kasi ito line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng nama ibibigay or mababanggit ng implementing agencies at titignan po kung merong savings at kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari ma-declare ng savings at maaari po magamit sa uplift.
6: Thank you po.
3: Follow-up question po, Ivan Marina, GMA7.
7: Ito hong usapin ng posibleng pag-suspend o pagbawa sa excise tax. Is this on top of the agenda sa gaganaping 11th Economic Development Council meeting, Yusek?
5: Kanina po, ang isa sa mga usapin dito ay patungkol sa transportasyon. So, tignan po natin, tayo naman po ay pupunta at aaten. Tignan po natin kung ano magiging pinaka-usapin dito at ibigay ko po agad sa inyo pagkatapos po ng pulong.
7: Since urgent po ang usaping ito dahil marami na po nahihirapan, particular sa sektor ng transportasyon, do we expect an urgent decision from the President on this matter?
5: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
7: One final point, bukod po sa presyo, kumusta ho ang supply natin ng petroleum products?
5: Katulad ng aking binanggit nung huling uplift meeting, nung huling pakikipagpulong ng Pangulo with Secretary Sharon Garin, napatunayan po na sapat naman po ang supply. Dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
3: Next question po, Rafi Ayayang, Daily Tribune.
8: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, in a Facebook post, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news daw po ang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na denied ang kanyang request for asylum dahil halos lahat daw po ng desisyon ng application for asylum sa Austria ay hindi nagdedesisyonan sa loob lamang ng 6 na buwan. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito?
5: Kung si Sec John Vic po ang nagbalita nito, so hayaan po natin si Secretary John Vic ang sumagot patungkol dito sa inaakusa ni Harry Roque. At kung mayroong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na lang po natin si Secretary John Vic ang sumagot patungkol dyan.
8: Okay ma'am, and another issue po on the appointment naman po ni RJ Nieto or Thinking Pinoy. We know he is a former diehard supporter of the Dutertes who eventually changed side. Buo ba ang tiwala ni Pangulong Marcos putting a former supporter of the Dutertes in the cabinet?
5: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati niyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
8: And follow-up lang po, ano po ang magiging role ni RJ nito?
5: Sa ngayon, wala pa tayong wala pa muna ibibigay sa atin kung ano yung pinaka-detalye ng kanyang magiging trabaho. But definitely, alam naman natin kung anong pinaka-trabaho ng CABSEC. Ito ay para mas maabot yung ating mga kababayan sa mas pinakasulok pa na parte ng Pilipinas.
3: Next na magtatanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
9: Good afternoon po, Yusek. Yusek, nagpahayag na po ng kanilang legal opinion yung mga dating justices, chief justices at associate justice ng Supreme Court in connection doon sa threshold voting sa impeachment proceedings. Naniniwala bang Malacanang, Yusek, na makukumbinse mga senator judges after na magsalita yung mga legal luminaries natin?
5: Ang nabasa ko lamang po sa ngayon ay ang opinion ng dating Chief Justice Davide, na isa rin siya sa framers ng ating 1987 Constitution. So isa siya sa ating pagkakaalam, isa siya sa maaaring maging resource person talaga, no? Amicus curiae, no? Para malaman kung ano ba ang isinasaad talaga ng ating konstitusyon. According to him, ang dapat lang na bumoto ay yung qualified to vote. Yung mga hindi na masasakop ng Senado ay hindi na dapat na mag-participate dahil masasabing hindi sila qualified. So hindi daw ibig sabihin na dapat 24 ang maging basihan ng numero o ano yung pinaka-panggagalingan ng numero. Pero sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, hindi po kami magbibigay ng anumang opinion, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taong bayan. So doon lang po, but kung ano po ang magiging threshold, hindi po makikialam ang Pangulo patungkol dyan.
9: Salamat po, Yusek. Thank you po.
3: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
10: Yusek, going back on former Secretary Harry Roque, although hindi pa po klaro kung totoo ba na nabasura or hindi yung asylum petition niya, you think it would be better for the former Secretary to just come home and face the consequences?
5: Si Harry Roque? Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taong bayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo. So harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mong magamit para malinis ang iyong pangalan. So ito po ay in general natin masasabi sa mga taong maaaring inaakusahan ng anumang aksyon or anumang krimen na nagawa, di umano.
3: Yun na po ang huling tanong, Yusek. Salamat, Malacañang Press Corps. Back to you po.
5: Maraming salamat. Pabahay na abot kaya, mas inilapit pa sa libu-libong Pilipino. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas madali at accessible ang pagpundar ng sariling bahay, inilapit pa ng Pag-ibig Fund sa mga Pilipino ang pagkakataon na magkaroon ng kanilang pinapangarap na bahay sa tulong ng handog ng Pangulo Nationwide Open House. Idinaos ang nasabing programa sa 14 locations sa buong Pilipinas itong September 14. Itinampok sa simultaneous open house ang halos 3,500 housing units na pasok sa iba't ibang budget. Mayroong mga pabahay na maaaring hulugan sa unang taon ng 2,740 pesos kada buwan sa Luzon at halos 4,426 pesos naman kada buwan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-ibig, magtutuloy-tuloy ang open house activities at iba pang expanded 4PH projects sa mga susunod na buwan kasabay ang paghahanda para sa National Housing Expo ngayong October. Dahil sa bagong Pilipinas, abot kamay na mga pangarap ng bawat Pilipino na dekalidad na pabahay.

gustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko, maging ang mga trabaho na magtutulay sa kanilang pag-asenso. Maliban sa on-the-spot hiring, umabot sa 13,342 job seekers ang naserbisyohan ng on-site government services mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa Job Affairs. Marangal na trabaho at epektibong serbisyo. Iyan ang nais ng Pangulo para sa bawat Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi takot humarap sa paratang, lalo na kung walang pinagtatakpan na kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacañang na itanong yung upcoming rally sa September 21. Sabi ni Jose Castro, hindi pipigilan ng administrasyon ang sino man na maglabas ng kanilang saloobin pero hindi rin niya dapat ito mauwi sa anumang karahasan. Ang Philippine National Police niya gagawin yung kanilang bahagi para mapanatili yung kapayapaan dyan sa gagawin pagkilos na yan. Ang panawagan lamang ng palasyo sa mga magkikilos protesta, huwag sana maging marahas, bagamat karapatan nila magpahayag ng saloobin, kaya naman niya itong gawin sa mapayapang paraan. Ang pagsisiguruan niya ng pamahalaan yung ilan sa mga panawagan ng mga magpoprotesta, patuloy yung gobyerno sa pagsasagawa ng mga proyekto para sa mga Pilipino at hindi rin niya iniiwan ng administrasyon yung pagpapanagot doon sa mga sangkot sa flood control projects. Kaugnay naman doon sa panawagan na mag-resign si Pangulong Marcos, sabi ni Jose Castro, ano daw ba yung dahilan ng mga ganitong panawagan, lalo

Senate Impeachment Tribunal. Meron, pero yan po ang general rule. Pero meron pa rin pong natitirang action. Ang Senate Impeachment Tribunal na maaaring reviewin ng Supreme Court. Dahil ito yung mga action na hindi bumabagsak doon sa kategoryang political question. Ito yung mga action which we can describe as justiciable in character. Ano po ang isang example doon? Yung right ng respondent na ma-violate. Yung right to a to be judged by a judge who is fair and who is impartial. Pagka po yung right na yun ang na-violate, hindi po yun pumapasok doon sa kategoryang political question. Justiciable po yun. So yun po yung maliit na exception na ang Supreme Court can intervene, can pass upon the constitutionality of a particular action of the Senate Impeachment Court. But even then, pagka tinrace nyo po yung evolution noong political question na doctrine, nag-evolve po yan eh. Dahil doon sa kaso nung Habilyana case, kung saan na dinesisyonan kung valid ba itong ratification ng nitong 73 Constitution o hindi. Doon po sa kaso na yon, napakaraming opinion ang nakita natin ibinigay ng iba't ibang mga justices. Sa bandang huli, ang naging hatol, walang balakid para sa enforcement ng kaso. In other words, hindi dinesisyonan dahil in-invoke nila yung political question doctrine. At iyon po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng dissatisfaction ang ating tao, ang people of the Philippines. Nangyari yung change of government, people's revolution, and so on and so forth. At nagkaroon tayo ng bagong constitution. Itong 87 constitution. Yung pinag-uusapan itong 87 constitution, of course, they have to rebalance the powers of government in light of what happened during martial law. They rebalance nila yung powers ng executive, ng legislative, at ng judiciary. At ang ginawa nila, isang ginawa nila ay palakasin yung poder ng judiciary to review. Paano nila pinalakas yun? Nilagay nila yung phrase, grave abuse of discretion. Dinagdag nila yun para ang Korte Suprema ay makapasok sa mga kaso na kahit na slightly political. So nagkaroon ng puwang po para ang Supreme Court ay hindi batanggihan yung mga kaso on the ground that this is a political question case. So that is the evolution of the political question doctrine. Makikita po natin itong evolution na ito pag unumpisa natin yung pag-aaral natin magmula sa Habilyana case hanggang sa mga kaso ngayon. Ano po ang generalization dyan? Dahil po doon sa phrase grave abuse of discretion, ang Korte Suprema ay nakaka-intervene even in cases, some cases involving political question. Pero ang approach ng Supreme Court dyan is a tiptoe approach. So, hanggang maaari, hindi sila nag-i-intervene sa political question.

0: Merong requirement po doon na ripeness of the issue.
1: Justiciable, yeah.
0: Ay, hindi natin masasabi na itong issue na ito is already ripe for adjudication by the Supreme Court. Nag-uusapan pala ngayon, hindi natin alam kung anong magiging boto. Tsaka ang isa pang dahilan, dapat yung aakyat sa Supreme Court mas demonstrate an injury. Mm-hmm. Paano mong i-demonstrate yung injury na yun kung wala pang final interpretation yung Senate? Wala pang applicability ito. Baka yung bagong interpretasyon ay makinabag pa. Yung magre-raise ng constitutional issue na yun. Kanya palagay ko po hindi tatanggapin ng Korte Suprema itong issue na ito sa panahong ito. It's a matter of perfect timing.
1: Thank you, Chief Justice. Would Justice Adolf be willing to?
2: I fully concur with my colleagues, Your Honor, because the question of the interpretation of the two-thirds is a procedural matter, and procedural matters can be retroactive. There is no vested right to a procedure. So the rule is, if it is procedural, it can be applied to pending cases. So even if the trial has already started, you are midway through the trial, and you change the interpretation of the presiding officer, I think there is no violation of due process. There is no vested right that has been violated because all these matters are procedural. Thank you.
1: Thank you. I have no further questions. Thank you very much to our eminent jurists, and maraming salamat sa oras ninyo. Malaking bagay po. Minomonitor din po natin sa social media. Marami po nakikinig sa inyong mga at maraming nagiging tagahanga ninyo. Baka sakali dahil dito sa ano na ito baka maging senator ang ilan sa inyo. Biro lang po. Maraming salamat po.
3: Salamat. Bago ko po kilalanin ang susunod, ang pangunahing rason kung bakit gamitin ko po yung salita, nangahas ako na magbigay ng kapasyahan kaugnay sa threshold vote ay upang ito ay sana may umakyat at hilingin ng kapasyahan ng Korte Suprema para maging penal, o ngayon na inaapila, anuman ang maging kapasyahan ng Senado, ito'y maiakyat din sa Korte Suprema dahil ang pinaka sa personal, ayaw kong makitang mangyari ay pagkatapos po namin itong pagbotohan, matapos ang ebidensya ng magkabilang panig, nagpasa kami, hindi pa rin po yun yung tuldok sa isong ito ng impeachment. May yakit sa Korte Suprema pa at magsasabing sino ba nanalo sa kanilang dalawa. Sana kung sakasakali, anumang pasa ng Senado, ay maging penal o mapagpasahan ng penal ng Korte Suprema upang sa gayon kapag ito'y pinagbotohan sa katapusan ng kasong ito. Yun na rin po yung katapusan ng usaping ito. At hindi na po ito hahaba pa ng hahaba ng tila walang katapusan. I don't think our country and people deserve that for this to be prolonged than it should be. Senator Judge Ontiveros is recognized.
4: Kung Mr. Presiding Officer,
3: yes, CJ.
4: Ayun po ako sa sinabi niyo.
3: Salamat po, CJ Panginiman. Senator Judge Risa is recognized. You have no more than 5 minutes, ma'am.
5: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kasama po ng aking mga kasamang senators, judge, marami pong salamat sa inyong kasama si CJ Davide pagpapayo sa amin ngayong maghapon. Retired na po kayo, pinagtrabaho pa po namin kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal kay Inang Bayan.
4: Retired po, pero hindi retarded.
5: Ay! Obvious na obvious po sa bawat isang nanonood. Hindi lang po kami sa floor. Lahat po sa gallery at dun po sa live stream din po. Unahin ko na po yung pangalawang tanong ko sana dahil para kay CJ Panganiban.

0: ng Senate Impeachment Court. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: At yan po ang naging kalipunan ng mga balitang ginala po ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. May kaugnayan nga po rito sa ang paglilitis na impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Standby lang mga kababayan, ang oras po natin sa buong Kapuluan Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Alas 4.42, meron pa tayo yung 18 dali bago po ang alas 5 ng hapon.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento.

0: Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mark in, mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibabana ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. State of Power Emergency sa Western Visayas. Hihilingin kay Pangulo Marcos. Dating Speaker Martin Romualde sagay ng not guilty plea sa kasong plunder. Mga nasa likod ng gulo sa Bangsamoro parliamentary elections tukoy na ayon sa PNP. Mga manggagawang Pilipino sa UAE dapat makasabay sa nagbabagong takbo ng teknolohiya.
3: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, 16 po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Kanina nga po inatungayan po natin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon naman sa ating palatuntunan, no? Mahalaga itong good news na ito sapagkat nakaangkla po sa layunin ng Administrasyon Marcos ang pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa value-added tax sa allowable na systems loss. Ayan, nagpalakpakan ang sambayan ng Pilipino dahil wala nang VAT sa systems loss. Inaasahan nyo ito eh. Dahil makabagbibigay yun ng direkta at agarang benepisyo ho sa mga consumer ng kuryente. Yan, no, diba? Eh, sabi nga ng Pangulo sa kanyang zona, diba? Alisin na ang systems loss. Alisin na rin yung VAT na nagpapataw dito. Pero hanggat hindi pa natatanggal yung mismong systems loss charge, kahit yung VAT, nako, napakalaking bagay na ho nito. Dahil ang utos ho ng Pangulong Marcos, gumawa ng mga hakbang para mapababa po ang bill sa kuryente. Ayon naman kay Palace sa Press Officer, Undersecretary Claire Castro, gagawa naman ng paraan ang Bureau of Internal Revenue at ang Department of Finance para mapunan po itong 10 million pesos revenue na tinatayang mawawala po sa pamahalaan kasunod ng pag-aalis nitong allowable VAT sa systems loss charge. Kaya naman mga kababayan, sa pagkakataon pong ito, huwag na nating pahabain pa at papasukin na natin natin panauhin ang Deputy Commissioner ng BIR Strategic Reforms Group at ang kasalukuyan nun tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Walang dili iba kundi si Attorney Marisa Cabreros. Attorney Cabreros, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Tagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Okay, magandang hapon po.
4: Opo, Attorney, thank you for your time. Attorney, napatawag kami dahil alisunod nga sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inalisa po ang VAT sa systems loss. Ang katanungan dito, paano daw po ito makatutulong sa ating mga consumer?
5: Okay. Ganito po, sabi ang lagi nga pong sinasabi ng ating commissioner, bawat piso po na matatanggal sa burden or sa burden ng tao sa pagdating sa buwis is malaking bagay. Ay, naiintindihan po ba ako?
4: Yes, sorry. Mo. Opo.
5: Okay. Okay. Bawat piso po na mababawas sa pasanin ng ating mamamayan is malaking tulong po. So yung 12% VAT on system loss is naglabas na po kami ng circular para po alam ng mga distribution utilities, generation companies at transmission companies o mga kumpanya na sa servisyo ng kuryente eh wala na po dapat silang ipapataw na 12% VAT sa system loss.
4: Ayun, oho. Sa panigo ng BIR, attorney, ano po ang mga hakbang na ginagawa para sabi ngayon maayos o maipatupad itong may tuturing na bagong treatment sa pagbubuwis, sa, lalo na sa value-added tax?
5: Bali po, naglabas kami ng RMC 97-2026. So, inilabas po namin ito nung Lunes, September 14, 2026. So, nakalagay po doon na ginilinaw po natin na yung system loss is hindi po dapat part ng gross sales or gross receipts na rinireport ng ating mga distribution company. So, dapat wala yung VAT kasi hindi naman po yung kita. So, para ma-insure po natin na susunod po ang lahat ng kumpanya, hinihiling po namin na dapat po to declare na separate line item yung system loss sa resibo or billing ng mga kumpanya para nakikita po ng publiko na yung system loss is walang katapat na kakibat na patong na 12% VAT.
4: I see. Dahil dito, paano po nakikipag-ugnayan ang BIR sa distribution utilities at iba pang concerned agencies, so para matiyak ko ang maayos sa pagpapatupad nito, attorney?
5: Okay. Paunawa ko lang po, pagdating sa usaping taxes, sa BIR po yan. Pero yung tungkol po sa maayos sa pag-implementa ng IPIRA law, kung saan yan yung basihan kaya nakakasingil po ng system law sila, is kay ERC po yan, Energy Regulatory Commission.
4: Opo.
5: Meron din po silang circular at resolution tungkol po sa proper billing format. Currently po, naka-unbundle po yung billing, di ba, kapag nakaka-receive po tayo ng resibo sa or bill sa Meralco, nakahiwala yung generation, transmission, separate line item ng system loss. So dapat po klaro na nakahiwalay pa rin sa billing ang system loss para nakikita ng publiko na pag kinumpute at tiningnan yung VAT, walang katapat na 12% VAT po yung system loss.
4: Ayan, oho. Eh, ang tanong ng ating mga kababayan, attorney, eh medyo excited sila dito dahil syempre yung VAT pa lang sa systems loss malaking bagay na para sa lalo na sa mga home economy, ano? Kailan daw po inaasahang mararamdaman daw itong epekto nito lalo na sa kanilang electricity bills, at paano ito i-monitor naman ng BIR yung pagpapatupad po nito?
5: Sa ipinalabas po naming RMC, prospective po. So, simula po nung Lunes, September 14, so dapat mararamdaman po ng ating masa sa billing itong susunod na buwan, which covers yung consumption po nila ng month ng September, kalahati ng buwan, is kailangan po wala pong nakapataw na VAT on system loss doon.
4: I see. Oho.
5: Agad po.
4: Ayun. So, kumbagay agad-agad, no? Kumbagay sa lalong madaling panahon may maasahan na 'yung ating mga kababayan na mararamdaman nila itong epekto nito. Pero ang isa pa
5: kasi susunod pong billing, pagtanggap ng nila ng billing sa ating distribution companies, makita na po nila doon na dapat wala pong patong na 12% VAT ang system loss.
4: Ayun. Pero ang isa pang sabi nga eh, dahil nga magandang balita to para sa mga kababayan, pero sa kabilang dako, kaya nga tayo may pagbubuwis eh, para sabi nga magkaroon ho ng income ang pamahalaan na maihahatid na gagamitin naman para sa mga serbisyo nito sa ating taong bayan. Ang katanungan dito, attorney, ano po yung mga hakbang na pwedeng gamitin ng BIR upang sabi nga mapunan po yung mga mawawalang kita naman mula dito sa pag-aalis ng VAT sa systems loss charge?
5: Ang Department of Finance po as the agency overlooking the BIR is tinitingnan po yung mga pwedeng amendment po sa batas na kung saan po pwedeng may recovery measures po tayo para yung mawawalang buwis, which is importante sa masa, is makukuha naman po sa mga ibang paraan, katulad po ng proposal na tingnan kung dapat bang i-increase yung excise tax sa mga sin products or maybe yung sweetened beverages, which is hindi rin maganda sa kalusugan ng ating mamamayan. So may mga pinag-aaralan po ang ating Department of Finance.
4: Ayun, oh, nabanggit nyo nga yan. Yan ang isa sa mga malaking talakayan din ngayon sa Kongreso. Di ho ba? Yung pagpapataw naman ng karagdagang buwis dun sa mga matatamis na pagkain at inumin dahil nga sa issue naman ng kalusugan ang ang nakataya naman ho dito. Ano ho? Pero bukod pa ho rito, ano pa ho yung mga posibleng solusyon na nakikita at sinusulong naman ng BIR? Sabi nga, para makatulong ho na mapagaan yung pong gastusin ng ating mamamayan sa larangan ho ng electricidad, no? Yung sabi nga sa enerhiya, yung electricity cost.
5: Yes. Opo. Sa area o sa aspeto po ng electricity cost, ang BIR po is limitado po ang nagagawa namin kasi na inantasan kaming balikta ng buwis. So sa paraan ng sabi ng paglabas ng circular, yung 12% VAT sa system loss, is in-announce na namin na wala na dapat isisingil niyan. Pero ang pag-amenda po ng batas ang kailangan, in fact, ang presidente po natin mismo during the SONA is nagtawag po ng agarang pag-amenda ng IPIRA law kasi dun po sa IPIRA law, nagbigay ng pahintulot na makakolekta ang mga electric companies ng system loss.
4: Yun. So, ang bola ngayon pagdating sa bagay na yan ay ang Kongreso ang dapat magbalangkas, magpanday ng sabi nga eh, kaukulang pag-amyenda dyan sa particular na batas na yan. Tama po ba, ma'am?
5: Tama po. In fact, yan din po ang panawagan ng ating President ay agarang amendahan ang IPIRA para po mabawasan yung burden at dagdag na pataw na cost sa presyo ng electricity para po hindi masyadong mabigat na burden po sa ating mamamayan.
4: Ayan. Baka po may iba pa kayong nais ipabatin sa ating mga kababayan, Attorney, lalo na dito sa magandang balita pong ito. Nasa inyo po pagkakataon?
5: Actually po, katulong po natin ang publiko, kayo po. Tingnan nyo po, sa susunod na tanggap ng billing statement po, tingnan nyo, dapat separate po pa rin na nakalagay yung systems loss at tingnan ninyo na walang nakapatong na 12% VAT. Kasi kung meron po, pwede nyo pong idulong sa amin para po mapuntahan yung kumpanya at maturuan kung paano po dapat na hindi nila patawan ng VAT para mabawasan naman po ang burden at babayaran ng ating mamamayan.
4: Ayan. With that, Attorney Cabreros, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras na ipinagkaloob sa amin at sabi nga yung pagkakataon na may paliwanag sa ating mga kababayan ito pong mahalagang paksa pong ito. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
5: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
4: Mga kababayan, Attorney Marisa Cabreros, ang Deputy Commissioner ng BIR, Strategic Reforms Group, yung BIR, Bureau of Internal Revenue, at kasalukuyan din pong tagapagsalita nang nasabing ahensya.
3: Mark in, mark out.
4: Yan na, maganda hong simula na to dahil ibig sabihin yung alinsunod nga sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinakailangan na ho mapagaan na ang pasanin ng taong bayan mula ho sa napakamasalimuot na billing sa kuryente. Akalain mo hindi mo namang ginamit pero sisingilin ka, ninakaw ng iba, ikaw ang magdurusa. Aba naman talaga. Pero ngayon, eto na nga. Ha? Habang ikinakasa na yung tuluyang pagbuwag dito sa systems loss charge, dumaraan po yan sa mainit na debate. Pero ang mahalaga po rito, yung isa pang pwedeng makapagpagaan na tanggalin nga itong value-added tax dito sa systems loss. Amakin mo, systems loss na nga, pinapatawan pa ng bata, ng buwis. Yan ho kasi nasa batas. Pero dapat ho talaga ay trabahuin ito ng ating mga mambabatas, ha? Oo, mga mambabatas. Mga mambabatas! Oh, tigilan nyo na yung pork barrel. Tigilan nyo na yung pag-i-insertion ninyo. Bayan na muna bago sarili.
3: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
4: Pangulong o Administrasyong Marcos, hindi tumitingin sa kulay o kulay politika o political affiliation ng mga presidential appointee. Basta't makatutulong sa bayan, welcome! Detalye mula kay Raquel Baya. Raquel!
6: Mas mahalaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kakayahan at puso sa pagsiservisyo sa mga Pilipino tuwing pumipili ito ng itatalaga sa gobyerno. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod ng appointment kay RJ Nieto, o mas kilala bilang Thinking Pinoy, bilang Assistant Secretary sa ilalim ng Office of the Cabinet Secretary. Ayon kay Castro, hindi tinitignan ni Pangulong Marcos ang kulay o political affiliation ng isang individual. Kung nakikitaan niya ng Pangulo na magiging asset sa gobyerno ng isang individual, hindi ito magdadalawang isip na bigyan ito ng papel sa gobyerno.
7: Sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit ano inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati niyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Baya ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Samantala, yun daw ang isang party list solo na ay nakukulangan dun sa halos 3 milyong pisong pondo para sa narcotic detection dogs. Ah, ito yung mga NDD, yung mga canine, yung mga pagka nakasinghot ng droga sa mga maleta, ah, di ba, sa mga kontrabando. Umuupo, pag umupo, ibig sabihin, positibo na yun eh. Ah, alamin nga natin ang balitang yan mula kay Kathleen Forbes, Kat. Go, Kat!
8: Nakukulangan sa Ferret Report Alerts, Representative Leslie De Jesus sa pondong nakalaan para sa narcotic detection dog sa NDD K9 ng pamahalaan na ginagamit sa pagtukoy ng illegal na droga sa mga port of entry. Sa kanya interpellation kay Vice Chairperson Marcy Quidoro, tinanong ni De Jesus kung ilan ang kasalukuyan nakadeploy ng NDD K9 sa mga customs, pantalan, regional at provincial offices, gayon din ang naging ambag ng mga ito sa mga drug seizure. Ang kay Quidoro, sa kabuang 230 K9 dogs, 142 ang nakadeploy sa mga port of entry. Ang iba niya ay sumasa ilalim sa retraining, rehabilitation at meron yung iba na unserviceable na. Aminado si Teodoro na kulang yung bilang ng canine dogs sa bawaan niya sa kordilyera. Dalawa lamang ang canine na nakatalaga sa lugar. Ang Teodoro, 2.1 million pesos lamang yung nakapaloob sa 2027 National Expenditure Program para sa mga canine, kabilang na dito yung maintenance, pagkain, breeding, training at mga pasilidad para sa mga ito. Para kay De Jesus, mababa na purang halaga dahil malaking tulong ang mga canine sa pagtukoy at pagsamsam ng illegal na droga na umaabot umano sa bilyon-bilyon piso ang halaga. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Yun daw pong kampanya kontra gutom ay pinagtibay daw po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng United Nations World Food Program. Yan naman po ang balitang tinutukan ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
9: Pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para mapahusay ang mga aralin sa ilalim ng Walang Gutong Program. Layunin ng partnership na palakasin ang kalusugan, kakayahan at kabuhayan o 3K sessions para sa mga benepisyaryo ng programa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga itinuturo rito ang meal planning, tamang pagbabudget, food diversity at paghahanda na masustansya at abot kayang pagkain. pagkain. Bukod sa 3,000 pisong buwanang food credits, sumasailalim din ang mga beneficiaryo sa livelihood training sa tulong ng TESDA at iba pang partner agencies. Ayon sa DSWD, layunin ng mga hakbang na matulungan ang mga pamilya na mapabuti ang nutrisyon at magkaroon ng dagdag na kakayahang pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Itong tawa naman ng Bureau of Corrections sa harap sa mga kaso sa umano'y irregularidad sa trust fund. Ako naman talaga, naloko na. Alamin natin ang balitang atin ni AJ Ignacio. AJ!
10: Pitong tauhan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang naharap sa mga kasong administratibo, kriminal dahil sa umano'y irregularidad sa pamamahalan ng pondo ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa Correctional Institution for Women. Iniutos ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang pagsasampa ng kaso matapos ang investigasyon ng Directorate for Intelligence and Investigation. Kabilang sa mga inireklamo ang dalawang dating superintendent ng CIW na at dating trust fund officer na si CO2 Bianca Flor Ramos. Ayon sa investigasyon, ma-account ni Ramos ang mahigit 5.1 million mula sa PDL Trust Fund. Samantala, lumitaw sa iwalay na audit na umabot sa 6.4 million ang unaccounted amount bagamat kailangan itong ipa-reconcile dahil may higit 1.2 million na account na ngunit hindi pa nakokolekta o naitala bilang receivables. Kabilang din sa mga sinisiyasat ang umano'y paggamit ng Trust Fund para sa renovation ng ilang pasilidad at ang 300,000 na advance para sa isang LBC remittance. Iniutos ni Katapang ang ikalawang pagsusuri para matukoy ang eksaktong halaga ng kulungan o kakulangan. Nilinaw ng BUCOR na ang mga natukoy ay bahagi pa lamang ng investigasyon at sasailalim ang mga nasangkot o kulang proseso. Mula pa rin dito sa BUCOR para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Samantala, 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tukoy ng araw ho ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan sa ilan sa mga nasa likod sa ng mga insidente na karahasan sa kauna-unahan at makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., buo ang kanilang determinasyon na papanagutin naman nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulo sa kapayapaan at kaayusan sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa katunayan, yung pong ilan sa mga sangkot sa insidente dyan sa mga kaguluhan sa BARM parliamentary elections, isasampahan na nga raw ho ng kaso.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yan ho ang detalye tinutukan ni Dayan Liar. Dayan!
11: Sasampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng na itala kaugnay ng BARM parliamentary elections. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. na may mga naaresto na sila at may mga nakumpiskang mga ebidensya na magsisilbing batayan sa paghahain ng kaso. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr.
12: So sir, our investigation will be fair and of course we'll do it without fear. And to identify those who are truly responsible to those incidents.
11: Ayon kay Nertates, nasa 16 ang kabuuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 buwan bago ang halalan at 15 naman ang naitala nitong bisperas at sa mismong araw ng botohan. 6 kalahati sa mga ito ay itinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 nasugatan at 3 nasawi. Sa kabila nito, maituturing 6 matagumpay ang halalan sa BARM. Batay na rin sa voter turnout na umabot sa 83% na umano'y record high sa election sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mga pagbabago naman sa DPWH, sisikaping isagawa ni Secretary Dizon bago siya magretiro. Ganon, magre-retiro na. Detalye mula kay DK Sarate, DK. Go, DK! Babalikan natin ang ulat niya ni DK Sarate. Samantala,
3: Mark
0: Mark out.
4: Tiwala po itong grupo ng mga private employment at recruitment agency sa bansa na mapapantayan o mahihigitan pa ng mga manggagawang Pilipino ang nagbabagong takbo ng teknolohiya. Ito'y kasunod na rin ng pagkiling ng United Arab Emirates sa paggamit po ng artificial intelligence o AI, gayon din ng digital transformation sa kanilang labor force pagsapit po ng 2030. Kaya naman sinabi ng Philippine Association of Service Exporters na gumawa ng paraan para palakasin ho itong Pinoy deployment sa UAE sa pamagitan po ng ikinakasa nilang UAEPH Business and Labor Conference. Ayan, magandang pambuo natin yan para mabasa ng ating mga kababayan. Pabuo natin yan. Sige. Layo nito na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Migrant Workers at ng pribadong sektor upang mapunan ho ang puwang sa deployment ng mga Pinoy sa UAE. Pareho kay Pasay President Rowena Paragas, mahalagang makasabay ho ang mga magagawang Pilipino sa nagbabagong teknolohiya sa paggamit ng gaya po ng paggamit ng AI. Naniniwala po si Paragas sa malaki ho ang mayaambag ng mga Pilipino sa pagpapalakas nitong mga labor force dyan ho sa UAE. Lalo't marami pa rin ho ang kinakailangan trabaho roon na sabi gumagamit ho ng manual expertise. Ayan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag niyan.
13: Our Filipino very in demand, like factory workers, still in demand because we know there is still a manual intervention. If you will know, ang mga factory ngayon, they have this robotics. It minimizes the job, but then still you cannot take for granted na kailangan pa rin ang mga manual workforce.
4: Yan, kailangan yung manual workforce talagang sabi nga dapat ho pagtuunan ho. Kaya suportado po nitong grupo ho ng nasa recruitment industry ang mga adikain ng Department of Migrant Workers na sila hong punong abala o punong ahensya po na tumutugon sa pagpapadala ng ating mga kababayan no sa iba yung dagat.
0: Mark in, Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
4: Balikan natin si DK Salato, mga pagbabago po sa DBWH. Sisikaping isagawa ni Secretary Dizon bago siya magretiro. DK!
14: Sisikapin ni DPWH siya, Secretary Vince Dizon, na magkaroon ng malaking pagbabago sa Department of Public Works and Highway bago siya umalis sa tanggapan. Ginawa ang payag sa isinagawang Bisto Proyekto Assessment sa tanggapan ng DPWH na layo paigtingin ang pagkikilahok ng publiko sa pagbabantay ng government infrastructure. Ayon kay Secretary Dizon, posibleng isang taon na lamang sila sa panunungkulan.
15: Kami po ni Yusiknik, siguro maximum 1.5 years na siguro kami dito. No? So we really have to maximize the limited time that we have here to truly make a difference.
14: Sa ngayon, hindi na basta-basta maaprobahan ang proyekto dahil dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at kailangan makapagpasa ng hanggang 5 dokumento.
15: Na hindi pwedeng pumasok ang isang proyekto sa NEP o sa budget kung wala yung 5 dokumentong yon, yung certification ng nakasama siya sa master plan, program of works and plans, geotag photos, yung certificate of implementability. Ito no, nung pinresent ko po ito sa Kongreso at sa Senado, nagulat po sila kasi never po ginawa ito. Ito na nandun, certificate na walang right of way issue. Kailangan ng certificate of no duplicate funding. Alam niyo naman po dati, alam ni Kenton, bago ho ako pumasok ng DPWH, yan ang kagad in-advise sa akin ni Ken na, set marami dyan, parehong project title, pero nag-appear sometimes 4 times.
14: Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, mark in, mark out.
4: Maraming salamat, DK Sarate. Ay, shoutout nga pala kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Oo, eh ngayon na araw na rin po ito ay sinimulan po yung region-wide awareness campaign ng Unified Emergency Hotline 911 sa mga paaralan sa Western Visayas. Turuway sa pakikipagtulungan ng Police Regional Office 6 at ng Department of Education. Ayun no, kay General Tuanyo, dadalhin nila ang 911 advocacy campaign sa mga paaralan sa pamagitan po ng Unified 911 Bowlers at pagpapakalat po ng information, education and communication materials sa mga paaralan sa at komunidad. Layon po nito na maipaunawa sa mga mag-aaral at school personnel kung kailan dapat gamitin ang 911. Gaya din ay kung anong mga impormasyon ang dapat ibigay sa emergency call at paano sila mahatira ng kinakailangan tulong. Samantala, tiniyak mo naman po ng DepEd na kanilang suporta sa kampanya ng PRO 6 at nakatakda sila maglabas ang guidelines sa mga paaralan para sa pagpapatupado ng programa.
3: Mark in, mark out.
4: Ito na nga ang opisyal na pagsisimula. 100 days to go, mga kababayan. Pasko na. Yan, excited na si Daddy Marvin Toledano. Bibilan na niya ng kanyang pamasko ang kanyang unika iha. Ayan. Sarap ng pakiramdam, ano? Meron ka ng bibilan ng pamasko. Dati ikaw lang binibilan ng pamasko eh. Kaya ikaw nang bibili ng pamasko. Maraming salamat, Engineer Marvin. Ah. Yan ang ating co-pilot. At syempre, kay Binibining Rose and Erno sa ating wirecast. Maraming salamat, Aiza, Myla, at Aise. Si Isa, nasaan? Oh, wala. Okay. Oo. Eto, saan tabayan ninyo ah, si John Mugol? Ah. Sa post-game, atin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J-Mart Dagala. Bye! Happy Holidays!
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
19: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
19: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
22: Ng 2026 Asian Games. Ngayong araw, quarter-final ball games ng men's basketball. So, meron ng tatlo na yung natapos. Tatlong tukupunan na yung nasa semifinals. ang Republic of Korea, tinambakan itong Jordan 114-80. Samantala, ang Iran tinalo ang Bahrain 79-74. At ang China panalo laban sa Saudi Arabia 87-78. Mas marami pang na-score yung Saudi Arabia kaysa sa Giles Pilipinas. Sheesh! Aray ko po. Ayan, so Korea, Iran, China pasok na sa semis ng men's basketball. Mamaya pang ano to? 16:20. Nagsisimula na ba to? Na hindi, 19 pala. So 18:20. Mamaya pa, pasado alas 6 pa. Etong huling quarterfinal game sa pagitan ng Chinese Taipei at ng Japan. Samantala sa football, men's football, panalo ang Iran laban sa UAE 3-1. Tinalo ng Thailand ng Kyrgyzstan 3-2. Mamaya naman ang nakaschedule ang laban ng China tsaka ng DPR Korea, North Korea. And then mamayang gabi rin itong laro ng Japan at tsaka ng Hong Kong. Sa iba pang volleyball results, panalo ang Vietnam laban sa Qatar. Winalis din yan, tatlong sets lang. At tinalo ng Republic of Korea ang Hong Kong, China. 3-0 din, winalis. Ganun din, 3-0 din resulta ng panalo ng Thailand laban sa Mongolia. So far, lahat ng nanalo ngayong araw na to sa women's volleyball, 3 sets lang inabot lahat ng laro. 5:25 ang ating pong oras, mga kaibigan. Ang ating Philippine Athletics team in this edition ng Asian Games, parang may bagong sigla, may bagong sibol ng pag-asa coming from their 2023 campaign na isang gintong medalya lang. So, isang medalya lang nakuha. That was the gold ni EJ Obiena sa men's pole vault. Now, this time around, bukod sa mga veteranong pangalan ng ating Philippine Athletics team, meron ding mga bagong pangalan. Ano? So, syempre, mga veterano, dyan si EJ Obiena, si John Cabang Tolentino, si Lauren Hoffman, si Janry Ubas, si Frederick Ramirez, si Michael Del Prado. And then, we have the new names, new faces na wala last time in Hangzhou, China. Si Leonard Grospe, si Hussein Loranya, Yasin Garmali, Nathaniel Seiler, tsaka si Victoria Bosong. And most of these new names, recently, ay magaganda yung mga nakukuhang resulta sa mga international competitions. 15 yung athletics team natin, 15-member athletics team in 2023 sa China. This year, mas marami, 24 athletes. So, let's find out kung anong ini-expect ng Athletics NSA natin ng Patafa patungkol sa upcoming campaign ng ating National Athletics Team sa 2026 Asian Games. Pakinggan natin ang panayam po kay Patafa Secretary General Jasper Tanhueco.
5: Sir, welcome once again sa Sports Radio at sa PSC Radio and all set para sa Asian Games. Sir, ano ba ang kumpletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
7: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
5: 24 athletes. Ito po ba'y mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating Patafa sa mga nakaraang quadrennial games?
7: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinaka marami po talaga, no? But yung based sa naabutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So, mas marami po ito compared to the previous.
5: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Jen Jasper.
7: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena or EJ Obiena. Our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, Christina Knott, and SEA Games gold medalist natin, si Hussein Loranya, and marami pa po.
5: Okay, 24 athletes, anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games, ano bang description ng Patafa sa mga roster natin na ito?
7: So, kami po, syempre pinipili po namin yung ano, meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June, and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So, marami pong factors na ginagawa para din po, yun nga, makapili na itong mga atleta na ito.
5: Yes, okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagtitraining sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
7: Yes po. Marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
5: Pero may bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
7: Si may mga ilan po, no? Like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US. And it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So, yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So, naglaro na rin po to sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change. Kasi he competed po ng Tokyo sa Germany. But we supported, so yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, ano rin po siya, he's having a good year, no? He's a new athlete, addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles. Nanaroon po rin siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships together with Gabriel Borado. Ganun din po, nanalo rin siya nung 400. So, and yung recent win po natin, si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So, we have new faces po, no, ng Philippine Athletics.
5: Yes, may mga bagong mukha, pero syempre may mga veteran members din yung team na akala natin masasama dito, pero ang explanation ba noon, they failed to meet the standard kasi pataas ng pataas ang standard ng Asian Games, Sekjen Jasper?
7: Opo, syempre may, yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So, kami naman po lagi, we try to, dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to, yun, ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Syempre, yun naman po yung goal para sa bansa natin, na makapagbigay ng deliver, or makapag-deliver ng good results po.
5: Ano po yung yes.
7: So, at the very least po, yun nga, finals po sana, no? But, yes.
5: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this, sabihin natin, lineup, the strongest among the tracksters of the Philippines?
7: Well, I can't give po a exact number kasi we don't want to add pressure din for our athletes. But we believe na this athletes or itong lineup na to will contend, yun nga po, as mentioned, at the very least finalist. But we hope they all deliver good results mo, no, para sa bansa natin. So yun lang po.
5: Si EJ Obiena ang pinaka top bet pa rin natin porque nga defending champion. Ano po yung schedule ni EJ? Kamusta generally ang feedback o yung report na ibinibigay sa ni EJ sa Patafa going to the games?
7: Yes, as you can see, marami po siyang naging international competitions, Diamond League, leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next, eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13, but he will arrive po dito sa Manila muna, then he will go to Japan then eventually.
5: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
7: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments, and yung relays din namin magsama-sama. Yun nga po, para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday, yung most of the first batch. Then the second batch will be going straight na po doon. Na-approve naman po na 20 kami makapunta. Kasi yun din po inaalala namin, eh, para makapag-adjust din the rest. Kasi normal po, parang 21 yung or 2 days before. So na thankful naman po sa POC na na-approve in 20. So, yun po.
5: So, officially, athletics competitions will start when?
7: Competition po will start 23 to 29. But yung game po namin, wala po kaming game ng 23. So, 24 po yung official game namin.
5: 24. Sino yung mga unang sasabak ng aksyon para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
7: If I remember it correctly, meron pong mixed 4x4. So, exciting din po ito. And of yung mga 100 meters, dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po, nandito rin po.
5: Oh, that day, wala pang finals? Kasi ano yun, elimination pa ba yun ng mga...
7: Yung mixed 4x4 po, alam ko po, meron po sa afternoon. Yes.
5: So, balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Secretary Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa, probably nasa ano ba, juniors level or under 19, tama ba?
7: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa ma-average po nasa yun nga po 20 to 23 yung mga pinakabata po.
5: By the way, what happened dun sa ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
7: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100% para po kasi mag-prepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na, yun nga, maging worse, and long term din po yung isip namin, and bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But, yun nga po, mas naging, syempre, consultation with us. Nag-decide din po na, syempre, hindi rin siya 100%. So, Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first, ganun din na, at first na, na-injure din siya ng, at the start. But now, he's okay. But, syempre, meron lang din po ng deadline na mas maaga. But the preparation is for the Youth Olympic Games. So, coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no?
5: Okay, so ang bigyan na din lang ng priority yung mas next na competition, and that's also world, because that's world, di ba?
7: Olympics
5: opo, opo. Pa, di ba? For the young athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics, kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
7: So, nasa 36, 37 po kami, kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
5: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will accompany the athletes, especially na most of our trucksters nga are based abroad. Ilan po sila?
7: Meron kasi po syempre may number din po kami ng accreditation.
5: No?
7: Opo, ng accreditation. So syempre nagdedepende rin po kami dun sa number of accreditation. So hindi po nabigyan din lahat, but may mga yun nga na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches, but sa training camp namin may mga coaches din na nandun para to support their athlete. So may mga siguro po meron kaming 3 or 4 overseas. Si Coach Martin, si Coach Marcin.
5: Kanino si Coach Martin?
7: Si Kay John po. Tapos kay Coach Marcin, si kay EJ, and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion, and our relay also. Then there's one more po. Then yung iba po na overseas, mayroon din coach dun sa training camp din po.
5: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa, dun sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng solution yon, di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung scenario this time, Coach Jasper? Second Jasper?
7: Opo, dahil po, syempre, dahil nga po may limited accreditation lang. So, itong training camp is basically, ito naman po kasi sa Tokyo eh. So, dun sila parang nakapunta. But, yun nga, pagdating po sa, syempre sa Nagoya, it's a different, it's not our control po regarding that po, no. But, syempre, we support them also, no. Dun po.
5: Nagdagdag tayo ng accommodation. Sarili na lang na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to be there and give service to their respective athletes?
7: May ilan po. Hindi naman po lahat, no? May ilan po. Pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh. So may mga ilan po, no? But yung the rest nun sa naman namin, sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. Thankful din po kay POC and PSC.

0: then as the schedule goes, depende rin dun sa mga individual events kasi siyempre may mga hinahabol din po silang individual. Meron, hindi po lahat nung relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kaysa magdagdag, no? Kaya po ganun po yung setup. But at the same time, may mga backup din po or reserves. But hopefully, no, kasi pag-usapan pa din naman namin po yung sa training camp, ano ba yung ipa-priority namin. But definitely, we will have some relays. Not just all relays, but we will have relays.
1: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, Sec Jen?
0: Siyempre po si EJ Obiena. Siya yung Asian record holder. Siya yung Asian Games record as well, no? So, siya po talaga din yung inaabangan. And sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, makuha, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance. So,
1: Gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games, if and when. Kasi di ba siya yung pinag-usapan even at your nationals, parating yes. Bosong yung news natin, yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
0: So, she's potential po, no? Potential to win gold. But at the same time, meron din po siyang kalaban, no? Nandyan po yung Bahrain, who's faster, but point something lang. Like, then nandyan yung dalawang Japan. So, may dalawa po kasi, ngayon po kasi nasa yung best on seasons, nasa second rank po si Bosong eh. Pero pareho naman po silang 158. Nagkatalo lang dun sa point something, no? Then yung Japan is 201. So, she will be a contender for sure, no? But kaya po hindi rin ako mapagsabi sa inyo, no? But it will we hope for the best. So, she's yun po.
1: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
0: yes
1: pa?
0: Po.
1: O ano yung reports ng mga coaches sa'yo regarding their condition and their performances right now?
0: Yes, si Leonard po, no? Currently is training in New Clark. Then he will also, together with, of course, Coach Shan, then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hossein, no? Although si Hossein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas. But he's consulting of course with his coach, no? Si Coach Bonifacio, his father. So ano naman sila, no? Naka-monitor din. So yeah.
1: About the sprinters, mga Olympian natin, Nat, and of course, si Zion. Si Zion ba, nagbabalik lang ngayon? Or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou, Asian Games?
0: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch, leaving on 14 together with Coach Gary. So, and Christina will also, yun po, kasi po, part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
1: So, right now, the truckers, nagtitrain saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
0: Yes po. With the permission, of course, with PSC, naka-coordinate din naman po. So, may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, yung mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas, may mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang. So lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.

0: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners, sa ating, yun na nga, katulad ng sinabi mo sa race walk, di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino, German. So, exciting to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever
1: Apa.
0: ang
1: So,
0: Asian Games.
1: apa. So, in terms of LA qualify, next year pa po kasi yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din, with yun din po, meron certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po doon sa amin, si EJ Obena. So, siya, nakahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong, yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no, in terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po is...
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
3: That was Patafa Secretary General Jasper Tanhueco sa naging panayam ng Sports Radio 918. So, the first batch ng ating Philippine Athletics Team ay nasa Japan na, left this Monday. Ilan sa mga nakita ko nandun na, si Nathaniel Saylor, si Lauren Hoffman, si Naomi Johnson, ganoon din si Christina Knott. September 23 pa ang simula ng athletics competition. Unang sasalang para sa Team Pilipinas, yung pambato natin sa men's half marathon race walk na si Nathaniel Saylor. Wala tayong pambato sa ano eh, sa women's half marathon race walk. Magsisimula ang karera 6:30 ng umaga oras natin dito sa Pilipinas next Wednesday, September 23. Sa mga mag-aabang naman kung kailan na laban ni EJ Obiena, September 29 nakaschedule ang men's pole vault final at about 5 pasado alas 5 ng hapon oras natin dito sa Pilipinas. Makakalaban niya diyan yung ano, yung nakalaban niya dun sa SEA Games, kung matatandaan nyo, from Thailand, si Patsapong Amsamrang, di ba? Yung muntik na nga siyang matalo ron eh. Buti lang, nagawa ng paraan ni EJ. So, isa yan sa mga makakalaban ni EJ in men's pole vault sa 2026 Asian Games. So, again, September 23 pa. O kaya si, sabi ni Sec. Gen Jasper, eh, uuwi pa rito sa Pilipinas si EJ before flying to Japan. 5:51 ang ating oras. We have 9 minutes before 6 o'clock in the evening. Break time muna tayo and then we'll wrap things up with the results ngayong araw sa naunang laro sa UAAP. And then we'll also find out ano na nangyari dito sa dalawa nating 3x3 team na naglumalaro sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Sa pagpapatuloy natin yan dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, Isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: 5:52 Philippine Standard Time. Natapos na po ang unang laro sa UAAP Season 89 Men's Basketball Schedule ngayong araw. Tinambakan ng Ateneo. Ito pong University of the East. Final score is 101-74. Ayan. Kung nakikinig kayo ng balita, itong Ateneo dedicating itong kanilang Season 89 campaign kina Rene Baterbonia and Divine Adili. Meron silang patches sa kanilang uniforms, DA and RB. Ano po, so 101-74 is the final score. Second game, DLSU kalaban po ang UST. Etong parehong kuponan na to, lumaro na to nung opening weekend eh. Nitong nagdaang weekend, tinalo ng Lasal ang NU 89-87 led by Joaquin Tovera. Off the bench, 14 minutes lang ibinigay ng playing time pero may 22 points and 3 steals. Samantala, Luis Pablo, 16 points, 7 rebounds at si Doy Dungo with 12 points. Sa first half, meron na kagad 12 puntos yung Tovera, ganun din si Pablo. Abante ang Lasal, 52-45. Tapos, early in the fourth quarter, lumamang ng 14 ang Green Archers sa dalawang sunod na jumper ni Luis Pablo. Pero nagbitaw ng 27 run ang NU. Kaya 84-85 na lang ang hinahabol nila. 2 minutes 44 seconds ang natitira. To the rescue si Dungo para sa Lasal. Pasok yung kanyang 3. 49.5 seconds ang natitira. 88-84. Pero dumikit pa ulit. Ito pong NU as Mo Diasana made 1 of 2 free throws. Tapos nakascore si Reinhard Humamoy. 6.3 seconds ang natitira. Jacob Cortez got fouled. Mintis yung dalawang free throws niya. Buti na lang nandun yung Mason Amos. He got the offensive rebound and then he made 1 of 2 free throws. Pagkakataon para sa NU na maagaw yung panalo pero wide open na yung 3-point shot ni ano eh, ni PJ Palacelo, kaso kinapos yung tira niya as time expired. Tibol Garcia 14.6 assists at si Kenshin Pedrones 14.7 rebounds. Ang Adamson naman panalo sa FEU 56-53 led by Monty Montibon 18 points 4 steals at ni Matt Edding with 10 points. At yung last game nung opening weekend, UP with an 92-85 victory laban sa UST. Si Francis Noruca merong 18 points, 12 rebounds. Noy Remogat with 11.7 assists at si Miguel Iniguez with 11 points sa panalo ng UP laban sa UST. So, Lasal will try to make it 2-0. UST naman, tatangkay nila to go 1-1 ngayong araw na to. Samantala, sa Wuhan, China, wala pang panalo itong ating dalawang Gilas teams ha, sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Ito muna ang Gilas Men. Una, natalo sa New Zealand 11-21. Highest scorer natin dyan si Earl Medina with 6 points. And then, yung second game nila, mas dikit naman pero talo pa rin yung resulta. 15-21 laban sa Spain. Si Cubs Cabonilas ang top scorer para sa Gilas dito with 6 points. Tapos si Malcolm Tyler merong 5 points. Yung Gilas Women, ganun din yung resulta. 0-2 din. 4-21 defeat laban sa France. Si Mariel Vigno na ang pinakamaraming na-score dyan with 2 points. Tapos 9-19 ang resulta against Italy with Elaine Patio scoring 4 points para sa Gilas Women. Bukas, September 17, kalaban ng Gilas Women ang Egypt, 6:20 ng gabi. Tapos 9:15 ng gabi, China naman. And then on September 18 sa Biyernes, yung Gilas Men, 11:15 ng umaga kalaban ng Egypt, 1:20 ng hapon kalaban ang Latvia. So hindi pa naman tapos, pero kailangan nilang makakuha ng panalo rito para maganda-ganda, 'di ba, ang kanilang laban dito sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup sa Wuhan, China. By the way, ito yung ano, ito yung nasa na yun. Ito yung resulta ng Men's Modern Pentathlon seeding, fencing seeding round. Maganda yung ranking ni Samuel Herman ng Pilipinas, number 5 overall. 24 wins, 11 losses. Nasa number 18 naman si Joseph Godbout, 19 wins, at si Michael Komaling in 20th place with 18 wins. So, ang mangyayari sa direct elimination, ang makakalaban ni Komaling is from Uzbekistan, si ay meron pa pala tayong sino to? Si Godbout ba to? Sino pa yung isa nating Pilipina? Ah, meron pa pala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Supplier ng mga frutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
15: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan.
16: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
17: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
18: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
19: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan at katarungan. The Impeachment Trial.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Para sa mas maginhawa at mabilis na biyahe ng libo-libong commuter sa Metro Manila, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pag-aagapay sa mga apektadong Pilipino ng mataas na presyo ng langis. DPWH Secretary Vince Dizon nagturo sa Maynila para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan kontra baha. Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan. Motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez para mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City, ibinasura ng korte. Ilang retiradong magistrado ng Korte Suprema na nagsilbing Anicio Curay o Friends of the Court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At mga nagbagi sa kauna-unahan at makasaysayang BARMM parliamentary elections na iproklama na.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas mabilis at maginhawang biyahe para sa mga commuter. Yan ang inaasahang serbisyong maibibigay ng ipinapatayong Metro Manila Subway Project.
3: Sa oras na matapos at maging operational na ito, ang halos 2 oras na biyahe mula sa Quezon City papuntang Pasay City, magiging 30 hanggang 40 minuto na lang.
2: Ang groundbreaking ceremony ng proyektong yan sa bahagi ng NAIA Terminal 3, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: 2:20 ang inaabot ng biyahe ni Christian mula Cavite hanggang sa kanyang opisina sa Quezon City. Below bureau kasi ang traffic, kaya diskarte niya.
5: Pag papasok, most likely, 4 a.m. gising na ako. Kailangan kasi 5 dapat, 5 or 5.30 nakalis na ako ng bahay. Kasi 8 a.m. pasok ko sa Libis eh. Laging pagod po yan.
4: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., masyado ng mahaba ang iginugugol na oras sa biyahe ng mga commuter.
6: It becomes clear that we cannot address congestion by relying on roadworks alone. Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel.
4: Para matugunan ang problemang yan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station na bahagi ng Metro Manila Subway Project. Isa ito sa mga pinakadulong istasyon at kabilang sa 17 underground train stations na magdurugtong sa Valenzuela at Quezon City hanggang sa Pasay City at may branch line pa sa Bicutan.
7: Sa oras na makumpleto na ang proyekto, ang dating mahigit kumulang 2 oras sa biyahe mula sa northern part ng Metro Manila, halimbawa dito sa Quezon City, patungo ng Pasay City, iikli at bibilis na sa 30 hanggang 40 minuto.
6: The modernization of our railway system remains a priority of this administration. We aim to make it easier for Filipinos, business people, and our guests to move around to lessen the time that they spend in traffic.
4: Halos 60% ng tapos ang konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ito ang pinakaunang underground railway sa bansa na inaasahang mapakikinabangan ng nasa kalahating milyong pasahero.
8: Our target completion for the entire subway is around last quarter of 2031. Ito yung final stop natin, no, sa 33 kilometers na subway natin.
4: Clazel Pardilla para sa Bayan.
3: Sa harap ng nakaambang taas presyo ng langis, tiniyak ng Malacañang ang patuloy na pag-agapay sa mga sektor na maaapektuhan nito habang hinihintay pa ng Pangulo ang rekomendasyon hinggil sa pagsuspinde ng fuel excise tax. Narito ang ulat.
9: Agad na magdedesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsususpinde o pagbawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan ay matapos na isumite ng Energy Department ang sertipikasyon na lumampas na sa $80 per barrel na threshold ang Dubai crude oil. Sa ilalim kasi ng Republic Act 12316 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong Marso, maaari niyang ipasuspinde o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalampas ito sa $80 bawat barrel. Base na rin sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pero wala pa raw natatanggap na rekomendasyon sa ngayon ng Pangulo hinggil dito. Gayunman, pinangunahan ng Pangulo kaninang hapon ang pulong ng Economy Development Council at ayon sa palasyo ay posibleng natalakay ang usapin.
10: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ng ating Pangulo.
9: Tiniyak naman ng Malacanang naaagapay ang pamahalaan sa mga apektado ng nakaumang na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa ilalim ng Uplift Program.
10: Nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa Uplift ay hindi po kasi to line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng nama ibibigay o mababanggit ng implementing agencies. At titignan po kung mayroong savings. At kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari maideklarang savings at maaari po magamit sa Uplift.
9: Wala ring patid ang tulong mula sa Transportation Department. Sinabi ni Secretary Giovanni Lopez na tuloy-tuloy ang 12 peso fuel subsidy para sa mga apektado. Ongoing din ang free toll para sa mga provincial bus sa mga expressway. Dagdag pa ang hindi na pagbabayad sa public transport terminals sa nasa 86 malls sa buong bansa. Tuloy din ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa taas pasahe at target na magkaroon na ng maayos na rekomendasyon ukol dito sa susunod na buwan.
11: Ang talaga lang na ang ginagawa namin dito, we have to strike a balance. We have to be very careful in granting this price hike. Itong fuel price din. Fuel price of the fair hike, I should say. Kasi po ang maapektuhan din po dito is yung mga nanakay natin. No? Tataas ang inflation natin. So yun po, mga binabalanse namin mabuti. Ay, hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasahe. Ang sinasabi lang po namin ngayon, gumagawa pa kami ng other initiatives sa government. Kailangan namin saluhin. No, the government should shoulder basically the problem. At hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuter.
9: Sinabi naman ng palasyo na sapat ang supply alinsunod sa direktiba ng Pangulo na siguruhing sapat ang supply ng petroleum products sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Personal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na iniugnay sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Namahagi na ang prosekusyon ng datos tungkol sa mga insidente ng pagkamatay noong drug war at kabilang dito ang mga naganap sa loob at labas ng operasyon ng pulisya sa pamumuno ni Duterte. Pinag-uusapan na rin ng panig ng prosekusyon at depensa ang listahan ng mga ipepresentang testigo at ebidensya sa mismong trial proper na magaganap sa November 30.
12: Samantala, gumagana na ang lahat ng pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila kasunod ng pag-iinspeksyon ni DPWH, Secretary Vince Dizon, sa mga hakbang kontrabaha sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Mahigpit na binabantayan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang pumping station sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayong araw, 5 out of 5 na ang gumaganang pumping station. Ang Abad, Remedios, Faura, Harbor at Luneta Pumping Station. Tatlo kasi sa mga ito ang nasira noong nakaraang taon dahil genset ang ginagamit upang gumana ang mga pump.
14: So, paulit-ulit nga sinasabi ng Pangulo, kailangan pag-anahin natin to kasi once na hindi gumana ang mga pumping station, wala na, hindi na natin maihigop yung baha, yung flood water all the way to Taft Avenue. So, bumili na lang tayo ng bago kasi mas mahal pang ipagawa kaysa kumuha ng bago. So bago na to, itong sa Remedios, bago na. And lahat nung lima, finally nakakonekta na sa Meralco. Lahat yan. So yung genset, backup na ganito.
13: Sa ngayon, 70% ng mga pumping station sa Metro Manila ay hindi konektado sa Meralco dahilan ng mabilis na pagkasira. Slowly but surely, kinokonekta na ang mga pumping station sa linya ng Meralco para masiguro ang patuloy na operasyon nito.
14: Ang catchment area natin, itong Magate at Remedios. And yan, madagas bayan yan. Dito lang, sa pagtawid natin dyan, pagdating sa Magate Church, binabahan na yan. So, habang gumagana ito, maliit ang posibilidad, unless talagang sobrang lakas ng buhos ng ulan, mamiminimize talaga natin yung pagbaha all the way dito sa Magate. No, and all the way to Taft Avenue.
13: Personal din niyang pinuntahan ang ongoing construction ng Raja Sulaiman Detention Basin. Bahagi kasi ng Flood Mitigation Master Plan ay ang pagkakaroon ng maayos na drainage system, detention basin at gumaganang pumping station.
14: Kailangan kung ano ang makikita nating pwedeng paggawan. Whether open space yan o ilalim yan ng mga kalye na hindi naman talaga critical sa mga motorista natin, titirahin na natin yan lahat kasi wala tayong space.
13: Kagaya na lang ng pinaplanong detention basin sa ilang bahagi ng Luneta Park na inaasahang masisimulan na sa first quarter ng 2027. Humihingi naman ng kaunting pangunawa ang kalihim sa ating mga kababayan na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura dahil isa rin ito sa malaking hadlang para tuluyang matuldukan ang problema sa baha.
14: Kawawa naman yung mga nagiginis din natin. Nakita nyo naman yung mga kababayan nating makikita nyo siga dyan, no? Yung mga tagalinis natin. Talagang ginulubog nila yung katawan nila dyan sa mga drainage natin tsaka sa mga sampit natin, no? Kawawa naman siga.
13: J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Nakadalo via video conference ang dating leader ng Kamara na si Martin Romualdez para sa kanyang arraignment kung saan naghain siya ng not guilty plea sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
15: Nagain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nagawa ito ni Romualdez sa pamamagitan ng video conference matapos na payagan ng korte ang kanyang inihaing motion.
16: We filed a motion yesterday kasi nga hindi pa rin certain no, ang medical condition ni Congressman Romualdez. So to avoid the risk of fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Santigan Bayan.
15: Napaintalutan naman ng ilang miyembro ng media kabilang na ang PTV na personal na masaksaya ng pagbasa ng sakdal kay Romualdez. Sa naturang pagdinig, dumalo si Romualdez na naka-wheelchair kung saan may pagkakataon na siya ay tumayo kabilang na bago siya basahan ng sakdal. Mapapansin din na mabilis namang nakakasagot ang dating House Speaker sa mga tanong ng korte.
17: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa isang tertiary government hospital dito sa Quezon City matapos siyang mailipat dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa korte, base sa report ng UPPGH, si Romualdez ay clinically stable. Binigyang din ng korte na hindi sapat ang pagsasabi na may karamdaman ng isang akusado para sa patuloy na hospital confinement.
15: Nais ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa Veterans Memorial Medical Center. Argumento nila, walang ECG sa jail facility. Sagot ng korte, maaari namang dalhin si Romualdez sa malapit na ospital kung saan may access sa naturang medical equipment. Git pa ng korte, maraming Persons Deprived of Liberty o PDL ang may mas malubang karamdaman kumpara sa mambabatas. Pinagpapaluanag din ng korte si Romualdez sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat siya patawan ng preventive suspension bilang mambabatas.
16: So that the prosecution no can present evidence to show that the continued detention is necessary, no? Because syempre alam natin na kung ang evidence of guilt is strong, the Sandigan Bayan can deny the petition for bail. That's why we are proceeding.
15: Kasama rin sa ihain ng kampo ng mababatas ay ang waiver of appearance nito sa mga susunod na pagdinig. Itinakda naman ng korte ang pre-marking of evidence sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22 at 23. Rod Lagusad, para sa bayan.
13: Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na umiiral na ang hustisya para sa umano'y maanumalyang proyekto sa flood control sa bansa. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
18: Pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, inilipat na si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, matapos ideklarang clinically stable ang kanyang kondisyon. Dahil dito, nagbigay ng reaksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa mga opisyal na hayagang nagsusulong laban sa korupsyon. Ayon sa alkalde, tama lamang na nailipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory dahil ito ang nararapat na proseso. Anya, ipinapakita lamang nito na umiiral ang hustisya sa bansa.
19: Itong desisyon na dalhin si former Speaker Romualdez sa Quezon City Jail, tama lang. Kasi nalaman naman na fit naman siya for detention. Hindi naman ibig sabihin dyan, inaresto siya, hindi naman ibig sabihin guilty siya. Di ba? Kaya lang, meron na siyang warrant of arrest kasi the judge found probable cause.
18: Umaasa naman ang alkalde na magsisilbi itong simula at magiging daan sa pag-usad ng hustisya kaugnay sa isyo ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon pa sa alkalde, hindi dapat basta na lamang kalimutan ang mga pangyayaring ito. Anya, isa ito sa mga usaping kailangang matugunan upang maunawaan kung bakit patuloy na nahihirapan ang maraming mamamayan.
19: We cannot just simply move forward. The only time that we will move forward kung nakita na natin na itong mga buhayang politiko na to nasa kulungan na lahat. Diyan na tayo pwede mag-move forward. Magkakaroon na sana to ng momentum para tuloy-tuloy na. At talagang may issuean na rin ng warrant of arrest yung iba. Sampahan na ng kaso sa Sandigan, may issuean na ng warrant of arrest. At talagang huliin na silang lahat. Diyan lang talaga mapapanatag yung kalooban ng taong bayan na.
18: Dagdag pa ng alkalde na ang batas ay dapat pantay-pantay, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong mamamayan, ay dapat iisa lang ang pagpapatupad ng batas. Christine Bornolia Sabaway, para sa Bayan.
3: Samantala, iniulat ng DPWH na nasa kalahating porsyento na ang paglalatag ng Gabion Wall sa Talomo River sa Davao City. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
20: Nasa 50% na ang paglalagay ng gabion walls ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Talomo River, Barangay Talomo, Davao City. Layunin nito na patatagin ang tabing ilog at protektahan ang mga komunidad sa lugar, lalo na ang mga binahang lugar noong Hulyo. Bago ang paglalagay ng gabion, isinagawa na rin ng DPWH ang clearing sa lugar. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpatibay ng flood control structure at pagbaba ng panganib ng pagbaha. Malugod na tinanggap ng mga residenteng malapit sa Talomo River ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH bilang dagdag proteksyon sa kanilang mga tahanan laban sa pagbaha. Ayon sa ilang residente, malaking tulong ito matapos ang kanilang mga karanasan sa pagbaha noong mga nakaraang taon. Hiling naman nila na mas patibayin pa ang gabion at i-reinforce ng concrete para sa mas matibay sa malakas na agos ng tubig. Umaasa sila na matapos na ang proyekto at hindi na maulit ang matinding pagbaha noong Hulyo.
21: Dako di ako pasalamat nga na kuan siya na kung sa ila project mo humangin na siguro nila karon kuan ang dire lang area mga so, mga prospect o sikan man mo na ilaingon.
20: Ayon sa residenteng si Ronnie, sagot ang paglalagay ng gabion sa matagal ng pangamba ng mga residente sa pagbaha. Nagpasalamat siya sa DPWH sa pagtutok sa problema ng kanilang komunidad. Umaasa sila na sa mga susunod na pagbaha, hindi na muli masisira o matatangay ang kanilang mga gamit at tahanan.
22: Okay man yung project. Ang kuan lang ni ang kun masustain niya lagi ang kakuan sa kakupuhon o mubalik na po ito, ingon ato kakusog, kung masustain po niya ang current, ang strong current ba, mamasin lang ta, kasi makasustain siya.
20: Samantala, patuloy rin ang dredging operations ng DPWH sa Talomo River, lalo na sa downstream area ng ilog. Layunin nitong matanggal ang mga sediment at iba pang materyales na nakakahadlang sa maayos na pag-agos ng tubig. Patuloy rin ang koordinasyon ng DPWH at ng mga opisyal ng barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang nagpapatuloy ang mga trabaho sa lugar. Jay Tayanes, para sa Bayan.
12: Nakaranas pa rin ng localized thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Maghapon ding nakaranas ng localized thunderstorms o mga panandaliang pag-ulan at paminsang mabigat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Nagpakulan din ang intertropical convergence zone sa southern section ng Luzon, sa Visayas at dito rin sa bahagi ng Mindanao. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bumubuo ito ng rain clouds. Posibleng magtagal ang ITCZ hanggang sa araw ng Biyernes. Samantala, ang binabantayang bagyo sa Dagat Pasipiko sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, posibleng palakasin ang habagat sa darating na weekend, particular sa Visayas at sa Mindanao. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy ang bahagyang maulap at paminsang maaraw na panahon. Makararanas din ng isolated rain showers, posible sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ang ITCZ ay nagpapaulan sa Bicol Region at Mimaropa Provinces. Sa Visayas, nagpapaulan din ang ITCZ at asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Hilagang Mindanao, Caraga Region, Masbate, Llano del Sur at Davao Oriental. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon lang yan.
2: At abangan, handog ng Pangulo Servicio Caravan na benepisyohan ng libo-libong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa.
12: Ilang retiradong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbing Friends of the Court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: At mga nagwagi sa kauna-unahang Barm Parliamentary Elections na iproklama na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkuling ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawain may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Libo-libo nating mga kababayan ang nakinabang sa handog ng Pangulo Servicio Caravan na isinagawa sa 90 lugar sa buong bansa. Yan ang isang araw matapos ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, umabot sa 2.88 billion pesos ang kabuang halaga ng mga tulong at serbisyong naihatid sa mga local government unit. Kabilang na riyan ang libreng serbisyong medikal sa lahat ng ospital ng gobyerno. Batay naman sa datos ng Department of Education, mahigit 47,600 na mga guro, non-teaching personnel learners and guardians ang nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Naghati din ng serbisyo ang Land Transportation Office, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, DASDOT, Department of Trade and Industry. Tampok din sa programa ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Department of Agriculture at ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development.
1: Sa tala ng pamahalaan, umabot sa 2.83 billion pesos ang kabuuang halaga ng serbisyong ipinamahagi sa iba't ibang LGU. Kaarawan man ng Pangulo o hindi, patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyong nararamdaman ng mamamayan.
2: Umabot na sa mga kababayan nating magsasaka sa Ilocos Norte ang handog ng Pangulo kung saan mas madali nang mapatutubigan ang mga sakahan dahil sa mobile solar-powered irrigation system. Yan ang ulat ni Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Isa ang asosasyon ng mga magsasaka sa bayan ng Bangi ang tumanggap ng mobile solar-powered irrigation system sa handog ng Pangulo dito sa Ilocos Norte. Malaking tulong yan para sa 40 nilang miyembro dahil mas makatitipid sila sa krudo sa patubig sa mga sakahan.
4: Malaking tulong po ito, mahal ng Pangulo. At sana tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng ayuda.
3: At kung dati, pahirapan ang pagsasaka sa mga matataas na lugar, ngayon, madali na nila itong mapapatubigan sa tulong ng ibinigay na solar-powered irrigation system ng National Irrigation Administration. Pero hindi lang yan, ang lubos na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka rito, nabigyan rin sila ng pamahalaan ng mahigit 9 milyong pisong insentibo na agad magagamit nila sakaling magkaroon ng kalamidad at sakuna.
5: Malaking tulong po sa amin ito, lalong-lalo sa mga kapwa ko magsasaka. Lalong-lalo na po kung may mga darating na sakuna. Hindi lahat po kasi may bigay kagad ng NIA yung pangangailangan namin mga farmers. So dyan po kami, dudukot po ko muna ng pansamantala para mabilis na aksyon makatulong po sa amin mga farmers.
3: Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat 2026, ay isa lamang sa mga aktibidad ng pamahalaan sa pangungunan ni Pangulong Marcos Jr. upang mas ilapit ang serbisyo at tulong ng pamahalaan sa mamamayan. Bukod sa tulong para sa mga magsasaka, na ibahagi rin ang mga serbisyo medikal, tulong pantrabaho at pangkuhayan, tulong para sa mga estudyante at iba pang government services para sa mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hired on the spot ang mahigit 80 aplikante sa handog ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Ala Sungdua ng PTV Cordillera.
6: Hired on the spot bilang cashier si Annalyn De Los Reyes sa isinagawang 2026 handog ng Pangulo Job Fair sa Baguio City na pinangunahan ng Dole Cordillera. Matutupad na niya ang pangarap niya na makatulong para sa kanyang mga magulang.
7: Para matulungan ko din po yung parents ko po na andun lang sa bahay.
6: Ang job fair ay bahagi pa rin ng selebrasyon sa karawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Dole Cordillera, kailangang 20% sa listahan ng mga aplikante ay makukuha sa trabaho. Dagdag pa rito ang mga near-hired applicants na isang indicator sa matagumpay na aktibidad.
8: Ang marami dito kasi yung overseas, kaya thousands na naman ng opening. Ngunit ang overseas kasi mas mahabang proseso yung pag-hire natin sa mga aplikante. Pero yung dito sa mga local, yung indicator po natin ng success na isang job fair ay yung hired on the spot.
6: Sa Cordillera, mahigit 80 aplikante ang hired on the spot, 50 ang mga near hired, habang 400 ang qualified job seekers mula sa mahigit 600 na mga aplikante. Sa lungsod ng Baguio, inialok ang 815 na local job vacancies at 1,189 na overseas job vacancies sa Saudi Arabia, Bahrain, China, Singapore at Indonesia mula sa tatlong overseas participating agencies. Ang mga in-demand na trabaho ay sales and services, government jobs, tourism at agriculture. Mayigit 2,500 na trabaho ang inialok sa naturang aktibidad sa limang job fair centers sa Rion.
9: Trabaho, isa sa mga handog ng Pangulo ang trabaho. Hindi lang trabaho, kundi lahat ng serbisyo na pwedeng maibigay ng Presidente Bongbong Marcos sa ating mga kabayan dito. Gusto niya maibigay ang mga lingkod ng baya, panglilingkod sa mga mamamayan ng Pilipinas. Isa sa ito ay mga trabaho. Dahil sa yan naman talaga ang isa sa mga pinakikilangan ng mga kababayan natin.
6: Alasunduan para sa bayan.
0: Nagdulot ng takot at paglika sa ilang residente ng Nabalawag sa Barm ang naiulat na putukan sa lugar. Kasabay nito, nag-deploy agad ng karagdagang sundalo at pulis at pinaigting din ang mga checkpoint para makontrol ang sitwasyon at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao.
10: Nang dahil sa putukan ng armasa, labis na takot ang naramdaman ng ilang residente ng munisipalidad ng Nabalawag na sakop ng Special Geographic Area o SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm. Dahilan para sila ay mamalagi muna sa gilid ng kalsada. Dinala rin ng ilang mga bakwit ang kanilang mga gamit dahil baka magtagal pa ang tensyon sa lugar. Ilang estudyante ang hindi muna pumasok sa kanilang klase sa pangangamba ng kanilang seguridad.
11: Munta kami dito kasi nagaputukan na yung mga doon sa baba. Kasi may pulis kasi kanina doon na nagbaril doon. Kaya pumunta kami dito kasi nagsialisa na yung mga iba kaya pumunta na dito. Sumama na rin po kami.
10: Marami ring residente sa Barangay Kadingilan ang nagsilikas at namalagi sa gilid ng kalsada. Ang ilan, namalagi muna sa mga tents sa Barangay Gym na siyang ginawang pansamantalang tirahan ng mga residente na apektado. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang putukan sa lugar ilang araw bago pa man ang Barm Parliamentary Elections. Matapos bantayan ang kaayusan sa kakatapos lang na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nandito naman ngayon ang mga puwersa ng kapulisan at kasundaluhan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente dito sa Nabalawag sa SGA Barm. Mabilis namang rumisponde ang mga sundalo mula sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines. Naglagay rin kaagad ng mga checkpoints ang puwersa ng kapulisan sa lugar. Sa inisyal na report ng 33rd Infantry Battalion, nangyari ang armadong kumprontasyon sa pagitan ng hinihinalang miyembro ng 118 Base Command at mga miyembro ng 105 Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kaya bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang lugar upang masigurong makontrol ang sitwasyon at hindi na lalaki ang tensyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Jay Lagang, para sa bayan.
2: 16 na election-related incidents ang naitala sa ginanap na Barm Parliamentary Elections. Ayon sa PNP, may good leads na sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga individual na nasa likod ng umano'y tangkang pananakutahe sa halalan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.
12: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine National Police o PNP ang mga grupong nasa likod ng tangkang pananabutahe sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kabilang sa mga insidenteng ito, ang pamamaril at pagpapasabog na naitala bago at habang isinasagawa ang halalan sa Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur. Isang improvised explosive device o IED din ang na-recover sa Basilan. Tatlo ang nasawi at maraming sugatan sa naturang insidente. Sa kabuuan, aabot sa 16 na election-related incidents ang naitala sa naturang halalan. Mas mababa kung ikukumpara sa mga nakaraang halalan.
13: As compared to the various incidents, election-related incidents during the past elections, merong 50, merong 60, and meron tayong mga nasugatan recorded for those period 1 day before and the election day, doon tayo nakakuha ng data na 23 wounded and 3 dead. Okay, so if we're going to look at that data, napakaayos. Of course, it is attributed to the security operations na ating nilatag, including the contingencies that we have made. And of course, ang nagpaayos na naman doon is the various supports that we have introduced, whether it's personnel, logistics, or financial.
12: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., meron ng good leads sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga sangkot na inaasahang masasampahan ng mga kaso sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito na dahil sa matas na voters turnout, may tuturing na pangkalahatang mapayapa pa rin ang halalan sa BARMM.
13: With regards to our election in Mangsamoro Autonomous Region, we've been very successful, as evidenced by the voters turnout. The voters turnout is 83%. Record high sa the rest of the elections, particularly in Mindanao and the rest of the region in the Philippines. Napakataas nun.
12: Mananatiling nakalerto ang PNP sa BARMM hanggang sa matapos ang panahon ng halalan sa Setyembre 29. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
14: Naiproklama na ng Commission on Elections ang lahat ng nanalo sa makasaysayan at kauna-unahong born parliamentary elections. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
15: Opisyal ng inihayag ng Regional Board of Canvassers o RBOC ng Commission on Elections ang mga nagwagi sa kauna-unahang parliamentary election. Isinagawa ang formal na proklamasyon hating gabi ng Miyerkules, September 16, sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte.
16: Nagpapasalamat kami sa pangkalahatan sa Bangsamoro na lahat ng lumahok at bumoto. Ito ay makasaysayan para sa ating lahat, hindi lamang po sa BARM kundi sa buong Pilipinas.
15: Sa opisyal na canvas ng mga boto, umabot sa 2,018,478 registered voters ang bumoto sa halalan. Katumbas nito ang 84.34% ng voter turnout sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa party representation, pinakamarami ang nakuha ng Bangsamoro Federalist Party o BFP na nakapagkamit ng 16 na seats sa regional parliament.
16: Ting mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dahil po sa kanyang pagsusumikap na tuluyang maganap ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon ng BARM at sa Makatuwid sa buong Pilipinas, the very first ever parliamentary elections.
15: Nasa ikalawang pwesto naman ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 15 seats. 8 ang napunta sa BARM Grand Coalition o BGC, habang 1 seat naman ang napanalunan ng Riot Democratic Party. Samantala, sa mga district representative seats, muling nanguna ang BFP matapos makuha ang 15 sa 32 district seats.
17: Elections in the BARM, the first parliamentary election in the region, is very exciting as well as very challenging. There are a lot of problems, but alhamdulillah, everything goes well. Except some isolated cases of violence, but finally it was also set in order.
15: Siyam naman ang nakuha ng UBJP, habang 6 na seats ang napunta sa Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo o SIAP. 1 seat naman bawat isa ang nakuha ng Progresibong Bangsamoro Party o PBP at Al-Itihad UKB. May representasyon din sa parliament mula sa mga settler community at iba't ibang sektor ng BARM, bilang bahagi ng sistemang nakapaloob sa parliamentary government ng rehiyon. Sa pinagsamang party, district, settler, sektoral at pinanukalang representasyon, aabot sa 80 ang mga miyembro ng bagong BARM parliament. Sa October 30, formal nang manunungkulan ang mga bagong halal na opisyal bilang mga kinatawan ng mamamayan ng Bangsamoro. Inaasahan namang mag-uumpisa ang bagong parliament sa pagbuo ng internal na organisasyon nito, kabilang ang pagpili ng mga opisyal at pagbuo ng mga komite na mangangasiwa sa iba't ibang usapin at lehislatibong gawain, kabilang ang paghalal ng bagong chief minister ng BARM. Mula sa resulta ng halalan, mabubuo na

0: Pangulo para sa taong 2027. Ayon kay budget sponsor at Representative Julian Jambaronda, nasa 3.7 million housing units ang tunay na pangangailangan sa pabahay sa bansa batay sa pinakahuling datos ng PSA. Ang kabuuang minumungkahing halaga ay para sa pinagsamang housing at expanded 4PH program.
1: Through the expanded 4PH program, together with Pag-ibig Fund, local government units, private developers, and communities, the government can address housing needs through a combination of housing production, indirect interventions, and accessible financing, bringing safe, decent, and affordable homes within reach for more Filipino families.
0: Halos 135,758 na pabahay ang naipatayo ng DSHUD mula nang inilunsad ang programa batay sa datos ng kagawaran. Sa kasalukuyan, higit 11,000 pamilya na ang nakalipat sa kanilang mga bagong tahanan kung saan 70% sa kanila ay kabilang sa lowest income deciles. Nasa 1.13 million housing units ang target matapos bago ang Hulyo ng taong 2028. Nasa 1.1 billion pesos para sa housing interest subsidies ang nakalaan para mas maging abot kaya ang mga pabahay.
1: We remain committed to building more homes, strengthening communities, and ensuring that more Filipino family can proudly say, "May sariling tahanan na kami. Hay, salamat sa Diyos, may balay na gid ako."
0: Binusisi din ng parehong pagdinig ang proposed budget ng mga ahensyang lumalaban sa illegal na droga gaya ng Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drug Board. Humiling ang PIDEA ng 1.5 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses. 500 million pesos dito ang nakalaan sa confidential and intelligence funds. Inusisa rin ng mga kongresista ang budget para sa K-9 unit ng ahensya na nilaanan lamang ng 2.9 million pesos sa kabila ng mataas na detection rate ng mga drug sniffing dogs sa mga paliparan at pantalan. Inaasahan namang maglalabas ang palasyo ng Enhanced Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o EPADS bago matapos ang taon upang lalong masuyod ang mga natitirang 12% ng mga drug-affected barangays sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Naka-heightened alert status na ang enforcement units ng Bureau of Internal Revenue kontra illegal na vape at tobacco products ngayong Vermont at nalalapit na kapasukan o kapaskuhan. Nakatanggap umano ang BIR ng impormasyon ugnay sa tumataas na panganib na makapasok ang mga naturang illegal na produkto sa merkado na in demand tuwing holiday season. Inatasan na rin ang mga regional at enforcement office na paigtingin ang pagbabantay sa mga production site, warehouse at retail outlet ng nasabing produkto. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, walang holy-holy days sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal na vape at tabako.
3: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para kay Major General Benedict Balaba para sa ranggong Lieutenant General. Kung may nais itumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
4: Samantala, pinalawak pa ng PhilHealth ang serbisyo at benepisyo para sa mga Pilipino. May bago kasing polisiya na nagbibigay ng coverage para sa ilang inpatient admissions na mas mababa sa 24 na oras. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Matyagang naghihintay sa labas ng health center na ito si LV. Kwento niya, buhat ng maaksidente ang kanyang asawa habang nagtatrabaho sa construction site, malaki din ang naging gastusin nila sa ospital. Pero sa tulong ng mga benepisyong mula sa PhilHealth, malaki ang nabawas sa kanilang mga bayarin.
6: Kung halimbawa po naka-confine siya ng isang araw at sasagutin naman po ng PhilHealth, malaking tulong po sa amin yun.
5: Isa lamang si Elvie sa mga Pilipinong maaaring makinabang sa ipinakilalang polisiya ng PhilHealth. Simula September 18, ipatutupad na ng PhilHealth ang pagpapalawak ng coverage para sa ilang inpatient admissions na wala pang 24 oras. Kasama rito ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent basta't pasok sa mga itinakdang kondisyon. Kung malubha o nanganganib ang kondisyon ng pasyente, maaaring sakop ito ng PhilHealth circular kahit hindi umabot sa isang araw ang confinement. Kasama rin ang mga pasyenteng pumanaw

0: habang nakakonfine ng wala pang 24 oras at ang mga kailangang ilipat sa ibang ospital o pasilidad para patuloy silang maalagaan.
1: Ang mga ospital po kasi, hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital. Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya.
0: Samantala, hindi sakop ng polisiya mga pasyenteng dead on arrival, mga kasong pronouncement of death lang at walang medical intervention, mga pag-a-admit na walang sapat na dahilan at ang pangunahing layunin ay para lang sa reimbursement at mga kondisyong hindi kailangang gamutin mismo sa ospital. Hindi rin kasama yung mga konsultasyon o outpatient procedure at ang mga kasong hindi nakatutugon sa itinakdang patient disposition o yung mga taliwas ang paniniwala sa payo ng doktor o kaya naman ay yung mga bumuti na ang kondisyon. Ano naman ang mga kailangan para ma-avail ang benepisyong ito? Kahit anong valid ID ay pwede. Ayon sa PhilHealth, titingnan pa rin ang medical records para matiyak kung pasok sa mga pamantayan ng admission.
1: Now, based on the diagnosis, titingnan lang natin kung appropriate yun. So, meron na everyday naman po, merong nag-check nun sa ating mga regional offices.
0: Sa mga pasyenteng pasok sa kwalipikasyon ng polisiya ng PhilHealth, patuloy na magiging available ang nakatalagang benepisyo ayon sa kanilang diagnosis o kondisyon batay sa naging pagsusuri ng doktor. Para naman sa iba pang katanungan tungkol sa PhilHealth benefits at coverage nito, maaaring tumawag sa mga numerong ito ng P-Cares na available 24/7. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Humarap at nagbigay ng legal opinion ang mga retiradong hukom ng Korte Suprema na nagsisabing amicus curiae, friends of the court, para pag-usapan ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Dumalo sa impeachment court ang ilang retired justices ng Korte Suprema na nagsilbing amici curiae o friends of the court para magbigay ng legal guidance sa ugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa pagdiditis sa vice-presidente. Batay sa isinumiting memorandum ni retired Chief Justice Hilario Davide, dapat makibasihan ng computation ay ang bilang ng mga senador na qualified lamang na bumoto. Kabilang dito ang mga na-expel, may kapansanan sa pag-iisip, kagaya ng state of insanity at Alzheimer's, may physical incapacity kagaya ng pagiging bingi, bulag, naka-confine sa ospital, may malalang cancer, comatose o may tracheostomy. Hindi rin dapat aniya kwalipikado ang nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas, kagaya ng nagtatago para takasan ang pagkakaulong. At ang may legal restraint dahil sa kasong plunder, anti-graft and corrupt practices at convicted.
4: Clearly then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of causes earlier mentioned should not be included.
3: Hindi nakanalo si Davide ng personal sa pagdilitis bilang amicus curiae dahil sa pagpapagaling niya mula sa isang medical procedure. Ayon naman kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, kailangan ng active participation ng mga senator judges para sa paghahanap ng katotohanan.
5: You are tasked with a constitutional duty that cannot always be reduced to abstract arithmetic. Neither can such duty be performed in the shadows of absence, nor from legal impediments. As the elected representatives of the Filipino people, your Honor's mandate, in my humble opinion, demands a commonsensical interpretation of the Constitution. Indeed, meaningful adjudication requires active participation in the search for truth and fairness.
3: Dagdag pa ni Panganiban, ang mga senador na hindi nakakadalo sa impeachment trial dahil sa pagtatago na sa ibang bansa, legally detained, hospitalized at absent ay hindi mapag-aaralan ang mga dokumento, hindi maririnig ang mga testimonya at hindi maoobserbahan ang demeanor ng mga testigo. Sinabi naman ni retired Chief Justice Renato Puno na ang pariralang two-thirds of all members sa konstitusyon ay nagbibigay sa senator judges ang right to consider.
6: Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16. period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
3: Pero para kay Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat manatili sa 2/3 ang kabuuang bilang ng lahat ng mga miyembro ng Senado ang voting threshold. Kabilang ang mga senador ang hindi nakabuo ng lahat ng impeachment days hanggat nanumpa ito bilang Senator Judge. Paliwanag niya, maaari namang basahin ng mga absent ng Senator Judge sa transcript ang testimonya ng mga witnesses. Samantala, ayon naman kay spokesperson for the prosecution Representative Zia Alonto Agyong na mahalagang sinabi ni Ascuna na kailangan muna mag-took oath ang mga senador bago maging senator judges at bumoto sa conviction o acquittal sa impeachment.
7: Kinwalify niya with the presumption that that senator judge took his or her oath. Kasi yun ang qualifier dun eh. You cannot be a judge if you do not even took your oath because you have to convert the legislative function of the Senate into a court, no? So part of that is a requirement in the Constitution for the senator to take their oath before they can even be considered as, you know, sitting judges.
3: Matatanda ang hindi nakapanumpa si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang senator judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakadaktang sumalang sa oral arguments sa prosecution at depensa patungkol sa voting threshold sa September 23. Samantala, ipinasabi ng para tumistigo sa susunod na linggo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte, Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario at iba pang individual. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Hinikayat ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa palasyo, dapat harapin ni Roque ang mga alegasyon at ilabas ang kanyang ebidensya para mapatunayang wala siyang kasalanan. May 2025 nang naglabas ng arrest warrant ang isang korte sa Pampanga laban kay Roque at ilang responded kaugnay ng qualified human trafficking case na may kinalaman sa Lucky South 99 Corporation. April 2026, nagsampa rin ang Bureau of Internal Revenue ng criminal complaint laban kay Roque, kanyang asawa at isang associate dahil sa umunay tax violations na tinatayang may 3.35 billion pesos na tax deficiency.
8: Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taumbayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo.
2: Tumanggap ng honorary doctorate degree ang boxing legend at secretary at lead convener ng National Anti-Poverty Commission na si Manny Pacquiao mula sa Philippine Normal University. Ginanap ngayong hapon ang conferment ceremony kung saan ginawaran si Secretary Pacquiao ng Doctor in Physical Education and Sports Honoris Causa. Ayon sa PNU, pagkilala ito sa mga ambag ni Secretary Manny sa larangan ng sports. Kinilala rin ang pamantasan ng kanyang mga gawain sa public service at philanthropy, kabilang ang mga initiative para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Samantala, noong September 8, matatanda ang formal na nanumpa sa Secretary Pacquiao sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim and lead convener ng NAPSI, Sa nasabing tungkulin, mangunguna siya sa mga pagsisikap ng pamahalaan para sa pagbabawas ng kahirapan at pagsusulong ng social reforms.
9: 1.5 Filipino Hollywood personalities ang dumalo at nakatanggap ng parangal sa 2026 Emmy Awards. Samantala, inihain ng kamera ang dalawang resolusyon na nagbibigay pagkilala at pagbati sa kauna-unahang Pilipinong ginawaran ng star sa Hollywood Hall of or Walk of Fame. Narito ang ulat.
10: Dalawang resolusyon ng kamera ang inihain bilang pagbati at pagkilala kay Lea Salonga para sa kauna-unahang Filipino artist na nakatanggap ng dedikadong bituin sa Hollywood Walk of Fame at pagkilala sa kanyang namumukod-danging kontribusyon sa pandaigdigang pagsulong ng kahusayan ng Filipino sa sine. Ang mga kinatawa na sina Lani Revilla, Joel Revilla at Brian Revilla ay naghain ng House Resolution 1431 habang si Representative Eric Olivares ay naghain ng House Resolution 1442. Ang parehong mga resolusyon ay isinangguni sa House Special Committee on Creative Industries. Ang pagkilala kay Lea Salonga ay para sa kanyang kahanga-hangang 45-year career na nagdala sa kanya mula sa Philippine Theater at Entertainment Scene sa ilan sa mga pinakamalaki yugto sa mundo. Ilang mga Pinoy artists sa Hollywood ay kabilang sa mga celebrities na dumalo sa Emmy Awards nitong Lunes, kabilang sa kanilang Filipino-American actress na si Isa Briones na bida sa The Pitt at binigyan ng award para sa pinakamahusay na serye ng drama sa ikalawang sunod na taon. Sa isang panayam, binigyan din ni Briones ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan, ang sektor na kinakatawan sa serye na sumusunod sa mga magagawa sa isang emergency room sa Pittsburgh. Naroon din si Tia Carrere na nagbigay din sa kahalagahan ng paggawa ng mga pelikula at palabas sa TV ayon sa tradisyonal na paraan sa gitna ng panahon ng artificial intelligence. Samantala, nagbigay naman ng shout-out si Lena Hall, bida ng Your Friends and Neighbors, sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa mga pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
9: Bayan, 100 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
11: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kira ng inyong Pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people. Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino, plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Salam, salam. Time check po tayo. It's now 7:05 in the evening.
5: Ayan.
4: Hey, grabe. Alam mo, Nords, napaka-traffic ha. Papunta natin dito. Sabi ko nga, saan ang galing itong traffic na to? Bakit napaka-traffic na naman?
5: Ano ba ngayon?
4: Although sinasabi Wednesday natin, of course, it's normal.
5: Wednesday
4: normal
5: nights,
4: lang naman. Pero Wednesday na Wednesday. I think dahil nga kanina ay maulan.
5: Mm.
4: No? Alam mo naman dito sa atin, konting ulan lang ay talaga namang nako po, mapapanako po ka talaga. Oh. Sabi ko kasi kanina nakailang gising ako eh. Sabi ko, wala pa
5: from,
4: ba kami?
5: Coming
4: wala
5: from San Juan,
4: ha? Yes, no. It took me an hour and 30. Uy, ganun katagal. Yes.
5: Matagal yun, ha?
4: Yes, one more than an hour. Sabi ko, uy, himala, sobrang parang, tagal ng biyahe ko.
5: Parang umuwi ako ng Cavite.
4: Yes, or parang ako, nag-MOA. Diba? Ganun. But alhamdulillah, no, sabi ko nga kanina, ay, at least, dumating din at naabutan ng elevator. Yun ang pinaka main concern ko eh, yung
5: talaga
4: elevator.
5: Oh,
4: yung kasi ang hirap ng paakyat. Okay lang naman kasi pag descending. Kasi di ba parang less effort pababa. Pero pag paakyat tayo, grabe, hingal much. But anyway, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama at sa mga makakasama pa for tonight. Nords,
5: good night.
4: Yes,
5: good
4: Nords.
5: Night. Good evening. Good night, matutulog na.
4: Parang gusto na matulog ng aking kasama dito. But anyway, Nords, tama ka.
5: Effect pa ng election.
4: Yes, alam mo, tama ka. Minsan masarap mag-good night na lang dahil sa mga nababasa natin. Ako, nakailang good night ako. Kasi parang pagtingnan ko, naku, grabe ang gulo. Goodbye. Good night. O, di ba? But, you know, Nord, samutsari ha, ang ating mga reaction. Although we've been talking, ha, we've been talking about it for the past few days since we had our first ever parliamentary election. Sabi nga nila, it's very historical on the part of the Bangsamoro. Yung iba rin ang reaction nila. Sabi nga nila, tama nga, no? Very historical nga dahil may mga ibang nangyari. Ay, naku po. But anyway, alhamdulillah pa rin.
5: Alam mo, one thing for sure is that people of Llano del Sur showed very good
4: sportsmanship.
5: Or
4: how do you call that? Election practices?
5: Kasi given, I mean, tawi-tawi, alam naman natin ever since hindi naman dyan magulo. Eh. Pero, di ba, it displayed something na you would be proud of kasi there are small no mga konti lang na aberya pero hindi naging problema.
4: So kumbaga something to be proud of, ganun ba yun, Nords?
5: Something to be proud of in a way na walang kaguluhan namang nangyari sa Llano del Sur.
4: In fairness, yun yung mga nabasa natin. Kasi
5: compared to some provinces.
4: Kasi unang-una pa lang, grabe. Nagsisimula pa lang yung election natin, nakita na natin na may sinirang sasakyan, may nag Barila, may mga inilabas na mga video evidences ng netizens na mga appreciated na usapan. So talagang nako, parang ang sakit sa ulo noon, no? Pagkakita natin noon. Kaya naman, no, yes, Nords was right, no, kahit papaano.
5: Kahit papaano.
4: In Llano del Sur, yes, it was reported na naging pangkalahatang naging mapayapa.
5: The normal.
4: So I think the people learned, no? Learned in a way na ayaw nila ng marahas.
5: Ayaw din nila. Oh, sino ba naman may gusto din?
4: Oo. Pero Nords, are you happy naman ba sa mga ano, lumabas naman natin ng mga results?
5: Alam mo, some would say na talagang nakaka-intriga lang dahil because of those issues that surface yung mga appreciated ballot. Diba? Una yun eh, before pa simulan yung election eh, gabi ata, if I'm not mistaken, in Basilan, somewhere in Maluso, na found out na meron ng mga appreciated ballot, if I'm not mistaken.
4: Mm-mm.
5: Then, may nahant na naman sa mga ibang lugar. But, nakita natin on the day mismo,
4: yes,
5: hindi lang appreciated ballots.
4: Grabe.
5: Talagang manipulated voting.
4: Ang nangyari.
5: Kasi makikita mo, may mga videos eh.
4: Yeah. Nords, anyway, tuloy-tuloy ang ating usapan. Pero eto muna, Kuya Marvin, ipasok muna natin ang ating Aisha Adan. Oras yan dito sa Metro Manila at sa ating pagbabalik mga balita at mga iba't ibang diskusyon. Hatid pa rin yan ng Salam Radio dito lang sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

Ich höre!

0: marami pong tao dito, capital employees po, mga outsiders po, mga ibang sektor din ng mga ahensya ng gobyerno nandito para tumulong.
1: Importante pong mag-avail tayo ng gantong services para din po makuha din po natin yung dapat na benefit na nakukuha natin sa government natin. Actually, very thankful po ako kasi very accessible po siya, lalo na dito po sa school, tapos pinunta po nila dito. So, maganda po, nakatulong po siya ng so much. Kaya thank you po.
2: Bali, ang mga na-avail po namin is not only the medicine kit or the hygiene kit is ano pa, na-register pa kami sa AKAP.
3: Nagpa-check up sa mga bata and then sa YAKAP, President, PBBM, happy birthday. Thank you po sa binigay niyo program nandito

0: is very helpful for us, especially for OFW. And thank you, President Bongbong Marcos, for having this initiative. And happy birthday.
1: Today, you know, we are having the 100 ng Pangulo job here. We have 36 participating companies, both local and overseas. And for the job vacancies, we have more than 6,000 job vacancies available for our job seekers.
2: Well, this is in celebration also of the birthday of our the Honorable President.
3: Nakailang job fair na rin po ako, and then ito po yung first time na makuha ang bus card. Thank you. It's a big opportunity not just for me, but for other persons na naghahanap po ng trabaho ngayon.
4: Salamat po kay laking tulong kanyang ginawa na mamura yung bili ng bigas.
5: Malaking po salamat po na nakapribilyo na nakabili kami ng bigas sa 20 lang kilo.
6: Kami po ay nakatanggap na mga processing equipments po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong inisyatibo na magkaroon po ng mga ganito pagamitan ng aming kooperatiba.
7: Thank you so much kasi kahit na napaka-busy niya, is nabibigyan niya tayo ng mga oportunidad na katulad ito. Wala man siya dito, at least yung presensya niya or yung tulong niya sa atin is buong mundo naman. Di lang siguro nakakita ng iba, pero halos maraming nakakakita na marami siyang nagagawa.
5: Maraming salamat po at happy birthday, President. God bless you and more power to you.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabag!
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Kultura at kaugalian Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Extended naman kami.
15: Salam, salam! It is now 7:18 in the evening. At sa mga oras na ito, mga balita, ating pakatutukan.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ang ating mga dapat malaman, narito, Manila Declaration, pinagtibay ng ASEAN sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience.
14: Fieldbox at kinatawan mula sa Japan, muling sinuri ang West Valley Fault.
15: At matagumpay na barn parliamentary election, panalo ng Bangsamoro.
14: Pamunuan ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BARN, naglabas ng opisyal na mensahe ng pagpuri at pasasalamat sa sama-samang pagsisikap at tagumpay ng barn parliamentary elections 2026.
15: BIR naka-high alert kontra illegal na vapes at tobacco ngayong Burr Month.
14: Bilang ng job seekers na hired on the spot sa handog ng Pangulo 2026 Job Fair Region 1, umabot sa halos 200.
15: caravan o caravan ng DSWD at NCDA, naghatid naman ng libreng serbisyo sa 30 batang may kabansanan sa isinagawang handog ng Pangulo sa Pangasinan.
14: 800 pamilyang Ilocano nakatanggap ng land patent sa ilalim ng handog ng Pangulo.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ayon, ako Nords, yan ang ating mga balitang pakabangan. Siyempre, dito lang yan sa May Salam Radio, sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nords, ito, simulan na natin ang ating mga balita. Mamaya, pakabangan po natin ang ating language kapatid, Connect, hatid naman sa atin ng Bangsamoro. Ito, 800 pamilyang Ilocano nakatanggap ng land patent sa ilalim ng handog ng Pangulo. Alamin natin ang magandang balitang yan mula Tayug, Mildred Coquia. Mildred!
12: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
16: Humigit kumulang 800 pamilyang Ilocano sa Ilocos Region na ang nagkamit ng mas secure na karapatan sa kanilang lupang tinitirhana at sinasaka kasunod ng pamamahagi ng mga patent sa ilalim ng programang handog ng Pangulo lunti ang bukas. Kabuuan 1,000 patent ang ipinamahagi, kabilang ang 741 agricultural patents, 244 residential patents at 15 special patents. Isinakatuparan ng programa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mailapit sa mga Pilipino ang mga serbisyong may direktang epekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Kasabay ng pamamahagi ng mga patent, inilapit din sa mga komunidad ang iba pang serbisyo ng Department of Environment and Natural Resources para sa lupa, kalikasan, pula at kabuhayan. Layunin ng hakbang na makatulong sa mga pamilyang umaasa sa lupang kanilang tinitirhan at sinasaka at magkaroon sila ng mas matibay na pundasyon para sa kanilang kabuhayan at kinabukasan. Para sa bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Maraming salamat mula sa ating kasama ang si Mildred Coquia.
14: Samantala, bilang ng job seekers na na-hired on the spot sa handog ng Pangulo 2026 Job Fair Region 1, sa Region 1 umabot sa halos 200. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Grace Acquar.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
17: Grace. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matagumpay na isinagawa ng Dolly Regional Office 1 ang sabay-sabay na handog ng Pangulo 2026 Job Fairs sa apat na venue sa Region 1. Katunayan, umabot sa 170 job seekers ang maswerteng na hard on the spot o kaya ay HOTS, habang 184 naman ang near hires mula sa 15,073 job vacancies na inialok ng 89 participating employers. Isinagawa ang aktibidad alinsunod sa mga direktiba at prioridad ni Dolly Secretary Francis Tolentino na palawakin ang akses sa trabaho at mailapit ang employment opportunities sa mga Pilipino. Tinatawa naman ni Director Ina Lu Florendo ang kalihim sa sinagawang aktibidad sa Region 1. Ayon kay Dolly Regional Office 1 Regional Director Honorina Dian Baga, ang handog ng Pangulo 2026 ay pagkakataon para mailapit sa mga manggagawa at kanilang pamilya ang iba't ibang programa at serbisyo ng Dolly. Bukod sa job fair, tampok din sa handog ng Pangulo 2026 ang iba't ibang serbisyo gaya ng one-stop shop government services at kadiwa ng Pangulo. Nagsagawa rin ang Dolly Region 1 ng Dolly Integrated Livelihood Program o DILP awarding, tupad at space payout at job start distribution ng cash allowances. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na sinusulong ng Dolly Region 1 ang mas madaling akses sa trabaho, kabuhayan at serbisyong pangmanggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
14: Eh, maraming salamat, Grace Acquar.
15: Samantala, matagumpay naman na kauna-unahan o ang kauna-unahang barn parliamentary election na panalo ng Bangsamoro ayon sa COMELEC chair. Alamin natin yan mula kay DK Zarate. DK!
12: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
18: Saludo ang Commission on Election sa mga botante at mga partido sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi bala kundi balota ang nanaig sa pagpili ng manunungkulan sa BARM. Sa ganitong paraan, ano niya ipinaglaban ng Bangsamoro ang kapayapaan at pagpiling huwag lumaban na nagresulta sa matiwasay na eleksyon. Ipinakita niya ang mukha ng iisang Bangsamoro na handang mamahala at yakapin ang kapayapaan na pinagbuwisan ng dekadikatang sakripisyo. Samantala, kahit tapos na ang eleksyon, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia Korea na mananagot ang nagtangkang baguhin ang resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng pre-shading sa balota at papanagutin ang naghasik ng kaguluhan kasabay ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, DK!
14: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Mindanao pa rin. Pamunuan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, naglabas ng opisyal na mensahe ng papurit pasasalamat sa sama-samang pagsisika para sa tagumpay ng BARM Parliamentary Elections 2026. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
19: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!
20: Report! Dandy! Matapos mairaos ang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections o BPE 2026, noong araw ng Lunes, Setyembre 14, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region PROBAR sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abesha. Anila ang matagumpay na pagsasagawa ng kauna-unahang halala ng BARMM ay sumasalamin sa sama-samang pagsisikap ng Philippine National Police, partner institutions, election personnel at buong komunidad ng BARMM. Pinasalamatan ang lahat ng personahe ng PROBAR at mga dagdag pwersa ng PNP Police Regional Officers mula iba't ibang rehiyon, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, COMELEC at iba pang stakeholders dahil sama-sama nilang napanatili at napangalagaan ang kapayapaan at seguridad, lalo ng partisipasyon at kooperasyon ng mamamayang Bangsamoro sa kauna-unahan at makasaysayang demokratikong proseso ng halala ng rehiyon. Lubos ang pasasalamat ng pulisya ng rehiyon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. sa kanyang buong suporta at gabay sa buong proseso ng halalan. Nananatili ang PROBAR na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at paglilingkod sa mamamayan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
15: 726! Uy, maraming salamat. Nakatutok sa atin ng ating mga kaibigan from Cavite. Ayan, Jumeiraville. Oy, thank you, Jumeiraville Subdivision. Ayan. Samantala, BIR, naka-high alert kontra illegal na vape sa tobacco ngayong Bermans. Grabe, ang bilis. Bermans na. Alamin natin ang balita niya mula kay Ray Ferrer. Ray!
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report!
21: Pinaigting ng Bureau of Internal Revenue ang operasyon laban sa illegal na vape at tobacco products ngayong holiday season. Inatasan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang mga regional at enforcement offices na paigtingin ang monitoring sa mga pinaghihinalaang production sites, warehouses, distribution channels at retail outlets. Ayon kay Mendoza, may impormasyon ang ahensya sa posibleng pagdami ng illegal na produkto sa merkado kasabay ng inaasahan ang pagtaas ng demand ngayong bear months. Kasama sa operasyon ang pagkumpiska at legal na pagsira sa mga illegal na produkto, assessment ng tax liabilities at pagsasampa ng kaso laban sa mga violator. Inimok ng BIR ang publiko at lehitimong negosyo na magbigay ng impormasyon tungkol sa illegal na paggawa, pag-iimbak, distribusyon at pagbebenta ng vape at tobacco products. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ano ba yan? Okay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Care Van ng DSWD at NCDA naghatid ng libreng serbisyo sa 30 batang may kapansanan sa isinagawang handog ng Pangulo sa Pangasinan. Mula tayo, gulamin natin kay Mildred Coquia.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Mildred. Nakapaghatid ng libreng developmental assessment therapy at iba pang support services ang Children with Disabilities Caravan o Carevan ng DSWD at National Council on Disability Affairs sa 30 batang may kapansanan sa Pangasinan. Isinagawa ang serbisyo sa Season Auditorium bilang bahagi ng handbog ng Pangulo, serbisyong para sa lahat service caravan. Ayon kay NCDA Executive Director Glenda Relova, layunin ng Carevan na mapabilis ang diagnosis at intervention lalo sa mga batang edad 0 hanggang 5 taon. May developmental pediatricians, clinical psychologists, rehab doctors, occupational at physical therapists, speech pathologists, at social workers na nagbibigay ng serbisyo. Ang mga batang kwalipikado sa NCDA assessment ay makatatanggap ng libreng therapy 2 beses kada buwan sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Relova na maaaring umabot sa 6,500 pesos ang assessment at 1,200 pesos kada session ng therapy pag sariling gastos ng pamilya. Plano rin nilang dalhin ang care van sa mga island locality na limitado ang access sa mga ganitong serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong Pangasinan.
14: Eh, maraming salamat, Mildred.
15: Alright, it's now 7:29 in the evening at sa ating pagbabalik, ating pakabangan ng Kapatid Language Connect. Magbabalik ang Salam Radio, dyan lamang po kayo.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Alright, it's now 7:30 in the evening at nagbabalik ang inyong mga lingkod, Nurse Maguindanao at Princess Habiba sa Ripaw Dak. At sa mga oras na ito, narito, tunghayan natin ang hatid na namang panibagong episode ng ating mga kasamahan from TID Lais ng BARM, ang Kapatid Language Connect. Narito po.

0: Alright, habang hinihintay lang po natin ang ating mga kapatid, ayun o, ang ating mga kapatid, hintayin din natin si Kapatid Rose. Ayun. So anyway, oy, narito muna, Nords, eto. I think ready na ang ating kasamahang si Dayan.
1: Manila Declaration, pinagtibay ng ASEAN sa pagtatapos sa 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas.
3: Formal ng pinagtibay ng ASEAN ang Manila Declaration sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Inihayag ito ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na siyang nagsilbing chair ng ministerial meeting. Ayon kay Teodoro, tatlong tinutugunan ng dokumento: ang pagpapabilis sa pagpapatupad ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response Work Program para sa 2026 hanggang 2030, ang pagpapalakas, accountability at monitoring ng ASEAN pagdating sa disaster resilience at ang paghubog sa disaster resilience agenda ng rehiyon tungo sa 2030 at higit pa. Binibigyang diin naman ito ang pangako ng ASEAN na isulong ang pandaigdigang disaster resilience at ibahagi ang mga aral at magagandang hakbang sa buong mundo. Nakatakda namang ipresenta ang naturang deklarasyon sa mga lider sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Samantala, inihayag din ni Teodoro na nakatakdang mag-host ang Pilipinas ng ASEAN Defense Ministers Meeting at ADMM Plus sa susunod na buwan sa pangunguna ng DND. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear.
0: Samantala, FIVOX at kinatawan mula naman sa Japan, muling sinuri ang West Valley Fault. Alamin natin niya mula sa ating kasamang nagbabalik, Ray Ferrer. Ray!
2: Radyo Pilipinas, report!
4: Muling sinuri ng DOST FIVOX kasama si Dr. Katsumi Kurita ng Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology sa Japan ang West Valley Fault. Isinagawa ang field activities ng 8 araw para subaybayan ang paggalaw ng lupa sa mga bahagi ng fault. Kabilang sa mga ginawa ang deformation survey gamit ang digital leveling at pag-download at maintenance ng creep meter data. Ayon sa FIVOX, ilang dekada nang minomonitor ang fault creep sa mga bahagi ng West Valley Fault. Mahalaga ang regular na creep meter observation at leveling survey para matukoy ang bilis at pattern ng paggalaw ng fault, lalo na sa mga istrukturang nakatayo sa fault trace. Ginagamit din ang pangmatagalang data sa pag-aaral ng pagbabago sa galaw ng fault at posibleng kaugnay ito sa local seismicity. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray!
1: Samantala, Amici Curie, magkakaiba ang pananaw sa pagturing ng decimal point sa pagbibilang ng 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Sa detalye ng balitang iyan mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas!
5: Nympha! Magkakaiba ang naging posisyon ng mga Amici Curie o mga retiradong maestrado na inibidahan sa Senate Impeachment Court sa magiging math o pagturing sa decimal point sa pagkwenta ng 2/3 vote para sa conviction sa impeachment trial. Para kay Retired Chief Justice Artemio Banganiban, dapat sundin ang mathematical rules sa pag-round off ng decimal point kung magiging moving o mag-iiba ang voting threshold sa impeachment. Sa pagtatanong ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kung paano haharapin na ang 2/3 vote ng 23 o 22 senator judges, sinabi ni Panganiban na kapag higit sa kalahati ang decimal, i-round off ito pataas. Habang kapag mas mababa sa kalahati, i-round off ito dapat pababa. Dahil dito, sinabi niyang 15 votes ang magiging kailangan kung 23 o 22 senator judges ang pagbabatayan. Pinunto naman ni Escudero na ang pag-round off pababa mula sa 15.33 ay mangangahulugang hindi ito aabot sa eksaktong 2/3. Samantala, sinabi naman ni Retired Associate Justice Adolf Ascuna na may desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing maaring isantabi ang fractions kapag nagkukwenta o sa pagkukwenta ng kinakailangang boto. Ayon naman kay Retired Chief Justice Renato Puno, ang paraan ng pagtrato sa fraction ay usaping pampolitikan. Ang Senate Impeachment Court lang ang makapagde-desisyon at hindi maaaring kwestiyonin sa anumang korte. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat muna Senado Nympha Asuncion.
0: At sa mga oras na ito, balikan natin ang ating mga kasamahan sa LTD Lais Barma para naman sa ating kapatid Language Connect. Narito po, tunghayan natin.
6: Assalamualaikum Bangsamoro, magandang gabi Pilipinas, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Labitan, ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan. Ayan. At malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-106 episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programa patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika o mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig. Tayo po ay sabay-sabay na maglalakbay sa mundo ng ating mga sariling wika, kultura, at pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan. Sa bawat wika, may pagkakakilanlan. At sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ayun mga kapatid, dumako naman po tayo sa unang segment ng ating programa. Ito po ay tungkol sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week para sa episode na ito ay tungkol po, ito ay connection. Ang salitang connection. Narito po, tunghayan po natin kung ano po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro at paano nga po ba ito. No? Alamin po natin, pag-aralan po natin. Ang salitang connection, narito po mga kapatid.
7: Word of the Day, connection. A relationship or bond between people, ideas, or things.
8: Sa Filipino ay ugnayan. Ang matibay na ugnayan ng mga miyembro ng komunidad ay nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at pagtutulungan.
9: Sa Maguindanao, kinadsumpat. Sumabagal ang kinadsumpat ng mga tagapada kanumagingad na makadtabang sa kapangadan kanusalig nukadtatabangay.
10: Sa Maranao, nakapakasusulawida. Sumapagar akapakasusulawida sa iko mga membro o magingad na pagkatabang ko kapanagumbalaya ko sarig ko kapagisaysa.
11: Bangsiiyakan, parsugpatan. Makabasag parsugpatan din kaumanin bang meaanin magkahagad kinahagad luk magtabang kinabang.
12: Sa Iranun na sumpat. Sumabagar a sumpat kano pagalatan ng mga membro o magingad na pagkatabang a mapakatindag ko sarig ago kadtatabanga.
13: Word of the day, suksugan. Parsugpatan suksugan maantara tumpukan kauman magtabang-tabang matengge pangandol makalabe magtikayo sagina.
14: Sangkagan kay pagsugpat. Yang sambok na manog na pagsugpat sang mga membro ng jamaa kay a makatabang sa pagbuo ng sarig o pakipagtinabangay.
15: Dagtaduraye, sumpat. Imbagare kasapagayun, idesumpat, dagpunuowe. Katabang, katiman, sarig. Grab kasatabang.
16: Bil-Arabi at tarabuto. Yusimu tarabuto al-matino bayna akradil mujtama'i في تعزيز الثقة والتعاون.
6: Ayan, maraming salamat sa ating mga kapwa tagasalin at talaga namang masisipag, pinagsisipagan nilang maisalin ito ng saktong-sakto no, sa ating iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, dumako naman po tayo mga kapatid sa ating trivia. At ang ating trivia ay mula po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 at ito po ay patungkol po sa Indigenous Peoples Affairs mula po sa Chapter 1, General Provisions. Narito po, tunghayan natin, pag-aralan natin at kilalanin natin ang iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
17: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Title 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policies. It is the policy of the Bangsamoro Government. Letter A, to recognize, respect, protect, promote, and support the rights of the indigenous peoples within the framework of the Constitution and national unity and development.
8: Baan number 13, Administrative Code. Pamagat 7, mga usapin ng mga katutubong pamayanan, indigenous peoples. Kabanata 1, pangkalahatang mga probisyon. Section 1, pahayag ng mga patakaran. Patakaran ng mga pamahalaang Bangsamoro na litra A, kilalanin, igalang, pangalagaan, itaguyod at suportahan ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, indigenous peoples o IPs, sa loob ng balangkas ng konstitusyon at ng pambansang pagkakaisa at kaunlaran.
18: Langkum aayatan, Section 1, kapabayag sa mga pangitaban. Naadan a pangitaban ng gobyerno na Bangsamoro. Letter A, kilalan, pagadatan, ulaman, pagkapyan, dutabangan sa mga indigenous peoples sa kanong mga kawagib nilan ang nalusod sa antangan ng Constitution, do national, a kinapamagisa-isa, do kagkapya.
10: Ilano a ikapito, mga kaulawla o mga batangar ataw. Chapter 1, kalangulangwan o mga kukuman. Saginta sa ikaisa, kapakalang ka pa kung mga aturan. Aturan o gobyerno abang sa moro, akilalaan, gupagadatan, gukurungan, gupakausuran, gudaurugin sa mga kabnar o mga batangar ataw sa kapakambo.

0: مية الوطنية.
1: باء نمبر 13 أدمين كود سا إيرانون نا تايتل 7 Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions Section 1 Kiapayag ko mga aturan Gyas o aturan ng gobyerno o bangsa Moro A. Pagkilalanan, pagadatan, protektan, pakisigan, ago suportan sa mga kawagib o indigenous peoples, IPs, sa ludot na framework o constitution, ago kapag isa-isa o nasyonal, ago kagkaulad.
2: Baa number 13, Admin Code, Bahagian Ikalima, Indigenous Peoples Affairs. Labas sa maundang-undang ika-isa, General Provisions. Ayat 1, Pamahalayak sa Gapanohoan. Yaitu panahoan min parinta bangsa Moro. Letter A, nikila, mag-addat, nijagahan, nisagina, maka niparihala baanan kapatot saga indigenous peoples. IPs, pasalamud ito majaloman. Aturans constitution, maka national unity and development.
3: Baa 13, Law of Admin Code, Pando 7. Nauret ang tagdaandang ito. Rantan sa baan, Luhanay de Katayan. Section 1. Kupayag ba de ukit? Ukit ibang sa Moro Gobernmente. Letter A. Pagilolonan, pagadatan, padoyogan. Uwitan, barap suportahan, idekwagi bide andang ito. Gasoodor, bide mantana, itab. Barap de kupainsagba, katome, kasatobong, barap kafiyonon.
4: Chapter 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provision, Section 1, Deklarasyon ng mga pamakaid, yani ang pamakaid ng gobyerno ng bangsa Moro. A. Untakilon, iadat, sirabunon, isasaya, o suportahod ng mga kapatot ng mga lumad na otaw, sangsod ng balangkas ng konstitusyon o pangbanwa ng pagkasambok o pagbudyangon.
5: Ayan mga kapitid, yun na po yung ating trivia at muli ito po ay nagmumula po sa ating mga published na Bangsa Moro Autonomy Acts at hopefully ay maipublish na din po sa Bangsa Moro Parliament ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, binabati po natin ang ating mga kapatid na gumagamit ng wikang Arabic. Siyempre, ang Filipino, dahil lahat tayo ay mga Filipino. At ganun din po sa mga gumagamit ng wikang Maguindanon, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taduray, Sinama, at Kagan. Assalamu alaikum po sa inyong lahat. So, yun na po yung ating trivia. No, sana po ay may natutunan po tayong lahat. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote ay nagmumula po sa ating mga butihing parliament members. At para sa episode na ito, ay ang ating quotable quote ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamia. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, narito po muna ang kanyang bio sketch upang sa ganon ay higit pa po natin siyang makilala.
6: Attorney Liza Masuhud Alamia is a member of the Parliament of the Bangsa Moro and a respected lawyer, legislator, and human rights advocate. She is known for her work in advancing transitional justice and reconciliation, women's political participation, and the protection of internally displaced persons in the Bangsa Moro region. As a member of Parliament, she has authored key legislative measures promoting justice, inclusive governance, and women's empowerment. She has also championed initiatives that support agriculture, food security, and sustainable development in the BARMN. Beyond her legislative role, Attorney Alamia serves as the government of the Philippines chair of the Task Force for the Commission Combatants and their communities, leading efforts to provide socio-economic programs for former combatants and their communities. Her work reflects a strong commitment to peace building, human rights, and the sustainable development of the Bangsa Moro.
5: Ayan, so yun na po yung kanyang bio sketch ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamia. At narito po mga kapatid ang kanyang

0: coat. No, ang kanyang quotable quote, ang sabi po niya, "This is essential to uphold justice, protect the rights of our people, and foster peace and order in Bangsamoro." Ayan po. So, ngayon naman mga kapatid, ay ating tunghayan kung paano po itisinalin sa walong katutubong wikang meron sa ating tanggapan at sa ating dalawang national languages na Arabic and Filipino. Pakinggan po natin, panoorin po natin at sabay-sabay po tayong matuto.
1: Sa Filipino ay...
2: Ito ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan, maprotektahan ng mga karapatan ng ating mamamayan at maisulong ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro.
1: Sa Maguindanao na...
3: Nasisita inya sa kapananggit sa kanubantang, kaulaman sa mga kawagib ng mga tautano, dumakapailay sa kalilintad, lukaatol no Bangsamoro.
1: Sa Maranao na...
4: Gia e nanisisita si e kukadaw ruga ko ontol. Gusi e kukalindinga ko mga kabnar o pagtautano. Gusi e kukapagumarga ko kalilintad si e sa Bangsamoro.
1: Bangsiyakan,
5: panagnaan inin sukal ginuna supaya teteg kaadilanin. Kabebegan me kapatut mahadyanaten. Dukkategelan kasanyangan. Dukkahennekan si Bangsamorohin.
1: Sa Iranon na,
6: diyan na nasisita para malalayon so kapadtimbang, kadipinsan so mga kawagib o mga tautano, agutyakapan so kalilintad, agukaator sa Bangsamoro.
1: Sinama?
7: Ito ya kalagihan supaya masi-masi ni angat ya kaadilan, ni jagahan ni parihala baanan kapatut saga manusia kauman, maka masi-masi niya kahatulan ma Bangsamoro.
1: Sangkagan kay
8: yani kay para pantag untak isasaya yang hustisya sirabunon yang mga kapatot ng kanilan mga utaw aw isasaya yang katingon aw kadyawan sang Bangsamoro.
1: Deb ti duraye
9: ni para pantage deb kuite kofio pedo protektahan ni dekwagi bide tautom brab uite ni kagabaya-bayawe brab sugo i Bangsamoro.
1: Bil Arabi,
10: وهذا ضروري لترسيخ العدالة وحماية حقوق شعبنا وتعزيز الأمن والاستقرار في بانغسامورو.
0: Ayan, so maraming salamat, ano, at tayo rin po ay napaparating ng pagbati at pasasalamat sa tanggapan po ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamiya. Assalamualaikum, ma'am. Ayan, so dahil dyan mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang ating episode, no? Ika-106th episode na po ng ating programa at naging makabuluhan po ang ating talakayan para sa episode na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. At naway may napulot po kayong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang po binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. At patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang po daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa dahil marami pa po tayong matututunan. At bago po tayo magtapos, tayo po ay nagpaparating din ng pasasalamat at pagbati sa ating butihing speaker, Honorable Speaker or Honorable MP, Muhammad Suwaib Yacob, at sa ating pong Secretary General Professor Rabi Angkal, sa ating Director, Director Abdulgani El Manalokon, at sa ating pong Division Chief by Fire Ruskandao. At muli, ito po ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan, Noreen Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
11: Maraming salamat, ayan, sa ating mga kasamahan from the TID, nais. Okay. Ayan, si sister, no, Noreen. Thank you so much. 7:52 in the evening.
12: Well, what's your thoughts on the duly concluded Bangsamoro parliamentary election?
11: Yes, alam mo, Nords, takeaway natin. Alhamdulillah, ako number one talaga, alhamdulillah, hindi naman masyadong madugo.
13: Mm-hmm.
11: Yung, kasi parang, alam mo naman sa atin, masyadong piniperceive, no, it's gonna be a red alert.
13: Maraming nagulat.
11: Season. Oo,
13: marami parang, nagulat na,
11: dito pa lang sa Luzon, di ba?
13: Oh, there are, may ganun pala.
11: Oo, na may pinadala ng mga about 100, how do you call that, observers from international and national.
13: Nagtatanong yung mga ilan, ganun ba talaga?
11: So sabi ko, ako nga mismo, parang sabi ko, imposible naman siguro kung walang growth na mangyayari, sana meron. So, well, good enough, no? Tulad ng nasabi natin kanina, ang Lanao del Sur, it was concluded na, peaceful, alhamdulillah. So sabi ko something that we are happy to say na ibalita natin ito sa media kaysa yung palagi natin pinag-uusapan ay, you know, it's a conflict area, puro na lang problema, you know, and then kaliwat kanan, hindi matapos-tapos ang eleksyon, magkakaroon ng another votation. Mabuti nga, hindi nga nasabi na, na-declare na ano eh, na, call this, magkakaroon ng failure of election.
13: Oo.
11: Sabi ko, nako, baka ma-failure tayo kasi umaga pa lang,
13: meron na.
11: Eh, sakit na ng ulo ang binabalita.
13: Actually, ako for me, no, kumbaga masasabi natin na this is one for the books, kumbaga, no? Parang may maingat. Anyways, this is one for the books kasi ang sabi nga natin is that this is the first, wala na, okay na. This is the first Bangsamoro parliamentary election, and it's not only that, no? It's not only that because the first set, ayun, dito ba yun? Ayun, okay. So it's the first set of the parliamentary members of the parliament na voted by the people na kung saan ay this is one for the books, iga nga, no? And then given a one for the books is that sila yung mga unang members of the parliament that will be listing down the history, listed down history, no? Napaka, and then also isa pa na magiging historic would be the idea na yung first chief minister mismo, not an appointed pero voted by the parliament. So ang daming folds of historic events that will happen on the coming months and the coming years. But totally, ang importante is that one of the historic scenes also is that the idea that most of those who voted are first-time voters. At yun yung ini-stress din natin always eh, because the idea na halimbawa ni ilang mga commander, ilang mga members ng Moro Islamic Liberation Front, yan yung mga first-time na bumoto. Na ako, for almost, if I'm not mistaken, half of their life, eh, hindi sila bumoto ever since, even once. Eh, first time nila yan na bumoto. At binoto nila yung party na pinamunuan nila and then yung mga tao na pinaniwalaan nila.
11: Mm-hmm. Mashallah.
13: Talagang yun yung takeaway ko dun eh, this past election.
11: Mm-hmm. And well, hindi naman na Nords maiwasan, no, na nandyan pa rin yung haka-haka, mga conclusion, at saka yung pagiging critic ng maraming tao. Na, sabi nga natin, napakarami na nagiging election critics, no, kapag election, napakarami, no, may, especially if yung manukbo ay hindi nanalo, talagang pero, iba rin ang salubin
13: pero, alam mo
11: dito.
13: Princess, no, this is one election that even the traditional politicians who would like to be part of the Bangsamoro parliamentary election.
11: Mm-hmm.
13: But unfortunately, they are sitting politicians kaya hindi sila makaalis sa position nila. Likewise, yung, kaya ganun kaswerte yung nakaupo, umupo, at binoto ng mga tao ngayon.
11: Yes. So, Nords, sabi nga natin, alang lagi nating panalangin, inshallah, to what will help the BARM, especially to its people. Alam naman natin, Nords, that the government, the BARM government was given to us, it's because it was being fought for so many decades, no? Ng mga taong tiningala natin, mga pinuno natin, marami na yung namatay just by just fighting for this. And now that it is happening at dumako tayo sa election na part, Nords, ha, na medyo yung iba hindi natuwa sa naging sa naging resulta dahil kumbaga election pa rin yan. May kumbaga mayroon pa rin hindi natin mabuo 100% yung gusto natin sanang mangyari with the BARM.
13: Mm-hmm.
11: But it's the kader. It's the one thing that is that will happen to the BARM and to its people. Kaya sabi natin, inshallah, let's give it a try and let's see, no? Let's see. Ang Allah sana wag tayong pabayaan. Ang nakikita naman natin dito, ang mga leaders natin, nakikita na natin na namuno na sa BARM. Andiyan naman sina MP Jajuri, di ba?
13: Mm-hmm.
11: Sina MP Elijah.
13: Mm-hmm.
11: Andiyan sina
13: yes,
11: Minister mga, Iqbal.
13: Sino yung mga bumabalik?
11: Yes.
13: It will be serving again.
11: Kumbaga, itong mga tao na to, they already know what's inside. No? At kumbaga, parang mag-i-extend na lang sila ng tulong. And alam naman natin, Nords, for example, kahit sa Senate or Congress, kahit na bagong talaga ka, mag-aaral pa rin kayo for the political courses. So I think ganun din naman ang mga nangyayari or mangyayari. So ang ating panalangin dito ay bantayan. Mm-hmm. Tingnan na talagang you are there, it's because the people voted for you.
13: Uh-huh.
11: And secondly, may you have that will and ikhlas na nandiyan ka para tumulong and not and wala nang iba, Nords. Wala nang ibang adhikain.
13: Uh-huh.
11: Yes, but tumulong.
13: Yeah, well, we look forward to the services that will be given by the newly voted members of the parliament by the Bangsamoro people.
11: Yes, inshallah. So again, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama for tonight. Naku, hindi na natin nabasa ang ating mga kasamahan na nakatutok sa atin, lalong-lalo na yung ating mga viewers. But anyway, thank you so much pa din dyan sa may BARM area. Naku, may mga kaibigan natin nakatutok dyan from the LTD. And of course, yun nga sa Cavite Bacoor. Thank you so much, Jumeirah, Ville, Subdivision, Ang Rihanna, Salon, and Spa. Ayun, maraming salamat din po sa pagtutok sa atin. Siyempre, ang ating mga kaibigan, Nords, nanonood din sa atin, sina Bella.
13: Oy.
11: Bella Didaag, no? Speaking, may pinag-usapan tayo. Bella of the Bella's Halal Cuisine. Nords, ang Rauda pala. The Rauda in Green Hills, located at the atrium. Tuloy-tuloy po yan. That's gonna be up to next week, no? 20. Ay no, weekend na lang pala.
13: Weekend.
11: This coming weekend na lang pala yun, ano?
13: Oy,
11: so,
13: nako,
11: visit tayo, Nords.
13: Oo,
11: this, inshallah, this coming Friday, baka makadaan po tayo.
13: Makakuha ng lasagna at
11: yes.
13: Halal burgers.
11: Alam ko, marami tayong mga kaibigan na naghahanap pa, na paan saan daw pwede kumain ng halal. Well, ayan, that's it. Uy, oo nga. So, bukas, eto pag-uusapan natin, makakasama natin si Director Saleha ng NCMF
13: yes.
11: Para naman sa gaganaping Halal Summit ayan on 2026 kung saan there will be the Kanduli, no, and the Halal Summit naman dyan sa May Makati. Samuel Lucero, maraming salamat. Maribeth Belen, Webster Velasco, Erwin Balmes, Ninita Guevara, Roberto Abiliada, Hussein Malaco, maraming salamat. Prudente Abilinida, Rotsiv Ahurod, Mary Ann Pilo, Joveline Buhat, uy, thank you. Naku, yung iba hindi na natin masabi, but anyway, maraming salamat. Ayan, no, pina-flash na natin yung kanduli. Alam ko, Nurse, parang...
13: Sumali dyan.
11: Yes, alam ko, meron, ano yan eh, may 1,800 na fee, no, for those who want to have the taste. Because this is sponsored, this is in partner with the CCA, Culinary Academy, no, na isa siyang partner ng ating NCMF. Oo nga, baka, nako, alam mo na, Ma'am Saleha will be coming tomorrow. So,
13: sabihin
11: natin. Yes, masabi nga natin. But again, no, maraming, ano, Nords, mga halal events natin. So, inshallah, wag natin palagpasin, ha. Oo, weekend na po yan. Pati na rin sa Rauda, sa may Atrium Green Hills, bisitahin natin. They're just gonna be there up to the 20th din. So, tuloy-tuloy yan. Mall hours po yan. That's 10 to 9 p.m. Yes.
13: Okay.
11: So, maraming salamat. Inshallah, kita-kita po tayo bukas muli dito sa ating programa Salam Radio. Ang ating mga engineers, maraming salamat. Engineers Marvin Tulidana, Rosan Erno, and of course sa ating mga executive producers Sir Ais Adan and Ma'am Jamie Quinto. Ang inyong mga lingkod.
13: Lords, maging nalang.
11: At syempre, Princess Habiba Saripaw Dak. Sing assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's now 8:03 in the evening.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe.
16: Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
18: Oras para sa musika.
17: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Mahilig ka bang mag-screenshot ng mali? Maligayang araw ng Huwebes, kapatid. Tapistahan ngayon ni San Roberto Bellarmino, Obispo, at Santa Hildegarda ng Bingen, mga pantas ng simbahan. Sister Rose Agtarapon and Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 7, Talata 36 hanggang 50.
2: Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo na makisalo sa kanya, kaya pumasok siya sa bahay ng Pariseo at humilig sa supa para kumain. Ngayon may isang babae sa bayang iyon na tinuturing na makasalanan. Nang malaman ito na si Jesus ay nasa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Nang makita ito ng Pariseong kumumbida, naisip nito,
3: "Kung propeta ang tao ito, malalaman niya kung sino ang babaeng ito at anong uri ng tao ang humihibo sa kanya. Isang ang makasalanan."
2: Ngunit nagsalita sa kanya si Jesus,
4: "Simon, may sasabihin ako sa iyo. May dalawang may utang sa isang taong nagpapautang. 500 salaping pilak ang utang ng isa at 50 naman ang sa isa pa. Ngunit wala silang maibayad, kaya kapwa niya sila pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang magmamahal sa kanya ng higit?"
5: "Sa palagay ko'y ang pinatawad niya ng mas malaki."
4: "Tama ang hatol mo."
5: At paglingon niya sa babae, sinabi niya kay Simon,
4: "Nakikita mo ba ang babae nito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng kanyang luha ang aking paa at pinunasan nito ng kanyang buhok. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatatawad na ang marami niyang kasalanan dahil nagmahal siya ng malaki. Ngunit nagmamahal lamang ng konti ang pinatatawad ng konti."
5: At nagsimulang mag-isip ang mga nasa hapag,
3: "At nangangahas ang taong ito na magpatawad ng mga kasalan."
5: Ngunit sinabi ni Jesus sa babae,
4: "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka sa kapayapaan."
1: Isinulat ni Cleric Melvin M. De La Cruz ng Society of St. Paul ang pagninilay. Past is past, ika nga nila. Hindi ka lamang nabubuhay sa nakaraan, kundi pati na rin sa kasalukuyan at kinabukasan. Sa Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus na ang awa ng Diyos ay hindi lamang nakabatay sa nakaraan ng tao. Sa paglapit ng babaeng makasalanan kay Jesus,

0: Sa kabila ng matinding panghuhusga sa kanya, nakita naman ni Jesus ang kanyang pusong lubhang nagsisisi. Ang kanyang mga luha ang tanda ng isang pusong tunay na nagbabalik loob. Sinabi ni Jesus, pinatawad na ang marami niyang kasalanan sapagkat siya ay umibig ng lubos. Paalala ito sa atin na ang mga taong nakaranas ng tunay na awa ang siyang nakauunawa kung paano tunay na magmahal. Mga kapatid, minsan katulad ng Pariseo, mas mabilis sa atin ang mag-screenshot ng pagkakamali ng isang tao kaysa umunawa. Ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, ang magkaroon ng mapagpatawad at mapagmahal na puso. Sapagkat kung tunay nating naranasan ang awa ng Diyos, dapat ding maging tahanan ng awa ang ating puso para sa iba.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa.
10: Pagtulungan.
8: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
8: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
13: King of the Road.
12: Jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
14: Maari bang umusog-usog ng konti?
12: Sakay na!
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Tingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
18: Balita,
19: balita,
18: balita.
17: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
20: Pangulong Marcos na inaprubahan na
21: simula ang libreng sakay.
17: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
18: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
17: Lunes hanggang Biyernes.
18: Dito sa Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga issue at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad ng Webes. Thursday na pala, oh. September 17, 2026, mga brad. Buloy mo yun, nangangalahati na po agad tayo sa buwan ng Setyembre, mga brad, ha? Eh, malapit na po ang undas na agad ang magiging selebrasyon natin dito. Diba? Matapos ang undas, eh, tuloy na. As early as November, may mga nangangaruling na, mga brad. So, napakabilis ng ating oras talaga. Kaya naman, dapat bago ka kumilos ngayong araw, alam mo yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Eh, sama-sama nating alamin yan. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Value-added tax o VAT sa allowable systems loss charge ng kuryente sa bansa tuluyan na pong inalis. Barm parliamentary elections matagumpay na natapos. Post-election activities 100% ng kumpleto ayon naman sa PNP. Headline. Manila Declaration pagtibay para palakasin ang disaster resilience ng ASEAN. DSWD at World Food Program pinagtibay ang partnership kontra gutom. Defense Secretary giniit na walang karapatan ng China na iutos ang pag-alis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Headlines. Mayor Baste Duterte naman ng Davao City papaharapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Oy, alas 4:00 ng umaga mga brad. Huwag nang pupungas-pungas, ha? Oh, ito, magsisimula tayo mga brad sa ating balitaan. Sabayan nyo kami, ha? Habang kayo ay kumikilos, habang kayo ay naliligo. Alam nyo, dapat meron kayong mga transistor radio na ngayon. Dahil, una, mas mura. Wala kang kinukonsumong mga data. O di kaya, yung kuryente mo ay baterya lang. Diba? Pero yung impormasyon, pareho din. Higit sa lahat, actually, mas credible pa dahil nandiyan ka na ngayon sa nasa mainstream media ka na. Hindi ka lang nakarely sa mga kung sino-sinong Poncio Pilato dyan sa Facebook, sa TikTok. Nakala mo kung humatol dyan sa nangyayaring impeachment, eh kala mo tapos na talaga eh. Kung makasabing panalo na ang prosecution, kung makasabing panalo na ang depensa, kung maka-score, eh kala mo, akala mo mga hukom talaga eh. 4:11 in the morning. Ay, mamaya pag-usapan natin yung mga Amici Curay ng mga friends of the court ng impeachment court mga brad, ha. Ang ganda ng kanilang mga sinabi at talaga namang kita mo yung kanilang mga talino. Yung experience nila labas na labas mga brad. Doon sa kanila naging pahayag pagdating nga po dyan sa mga pinagtatalunan sa Senado. Ha? Ronda, Ronda, Pilipinas. Alas 4:12 ng umaga mga brad. Good news muna para sa ating bayan. Tuluyan na pong inalis ang value-added tax o VAT sa allowable systems loss ng kuryente ng bansa. Alinsunod po ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawin ang lahat ng paraan para mapababa ang singil ng kuryente. Sa panayam po ng mark-in, mark-out, binigyan din ni Bureau of Internal Revenue Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros na bawat pisong mababawas sa pasanin po ng mga mamayang Pilipino ay malaking tulong. Aniya, nagbigay po na sila ng memorandum circular nagpapaalam sa mga distribution at transmission companies na wala na dapat silang ipataw na 12% VAT at 12% VAT sa system loss. Samantala, sinabi rin naman ni Cabreros na upang matiyak na susunod ang lahat ng kampanya ng pag-alis po ng system loss, hiniling niya na, o hilingan niya nila, ay deklara sa isang hiwalay na line item ang system loss sa resibo o billing. Ito anya ay para makita ng publiko na walang kaakibat na patong na 12% VAT ang system loss charge. Ilino naman ang tagapagsalita ng BIR na ang kailang ahensya ang may otoridad na magtanggal ng VAT. Pero ang Energy Regulatory Commission naman o ERC ang may mandato sa maayos na pagmatupad ng EPIRA law na basihan ng paniningil ng system loss. ani ha mga brad, dapat ay maramdaman ng sa September billing na ilalabas sa susunod na buwan ang kabawasan ng singil sa kuryente. So ito po dapat ma-reflect o mag-reflect o makita, maramdaman o kung ano pa man ang tawag mo dyan sa darating pong billing natin ngayong buwan. Ngayong buwan, September eh. Oh, wala na sa bagay, sabi, wala na pa sinabing September 2026. Hoy, hindi ganun yun ha. Ito po eh, September, ngayong September ang sabi eh. Oh, tingayin yan. Yan po eh yung naging panayam kay BIR Spokesperson Deputy Commissioner Marisa Cabreros, mga brad, ha? Pilipinas! Ang BARM elections naman, mga brad, matagumpay na natapos. Post-election activities, 100% na rin kompleto. Ayon po yan sa PNP. May report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Payapang natapos ang 2026 BARM parliamentary elections matapos na makumpleto ang post-election activity sa buong rehiyon. Batay sa Election Monitoring System ng Philippine National Police o PNP, as of 2 PM kahapon, umabot na sa 100% ang transmission at pagbibilang ng boto sa mahigit 1,000 na lokasyon na minomonitor dito. Nakumpleto na rin ang canvassing sa mahigit 100 canvassing locations, gayon din ang pagbabalik ng election paraphernalia sa mga city o municipal treasurer's office. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang maagang paghahanda at mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya ang naging dahilan ng mapayapang halalan sa BARM. Bagaman may mga naitalang isolated incident, natugunan naman ang mga ito sa pamamagitan ng mga kaukulang aksyon ng pulisya. Pinuri rin ni Nartates ang mga tauhang naglingkod sa BARM, lalo na ang mga miyembro ng Special Elections Board at ang mga idineploy mula sa iba't ibang police regional office. Patuloy naman ang pagbibigay ng seguridad ng PNP habang nagpapatuloy rin yung mga natitira pang proseso ng halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:16 po ng nagmamadaling umaga, mga brad. Kaugnay naman ito, full alert status sa Davao City na natili sa kabila po ng pagkatapos ng BARM parliamentary elections. Romonda sa balitang yan, Armando Finiquito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanatili sa full alert status ang kapulisan ng Davao City Police Office o DCPO kahit natapos na ang BARM parliamentary election. Sa sinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni DCPO spokesperson Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan na hinihintay pa ang opisyal ng pag-lift ng PNP National Office sa naturang alert status. Inihayag ni Gaspan na sa ngayon patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa buong lungsod. Ayon kay Gaspan, layunin ng otoridad na mapanatili ang seguridad at maiwasan ang anumang posibleng spillover ng tensyon o insidente mula sa ibang bahagi ng Mindanao. Patuloy rin ang monitoring ng mga security forces bilang pag-iingat sa anumang posibleng banta sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Alas 4:17 ng umaga, mga brad. Sasampahan naman ang kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng na itala po kaugnay ng BARM parliamentary elections sa ambush interview sa Camp Crame. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may naaresto o may mga naaresto na sila at may mga nakumpiskang mga ebidensya na nagsisilbi o magsisilbing batayan sa paghahain po ng kaso. Ayon kay Nartates, nasa 16 ang kabuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 buwan bago ang halalan. At ang 15 naman ay naitala nitong bisperas at sa mismong araw ng botohan. Anya, kalahati sa mga ito ay tinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 na sugatan at 3 ang nasawi. Sa kabila naman ito, may tuturing aniyang matagumpay ang halalan sa BARMM. Batay po na rin sa voter turnout, umabot po sa mahigit 80% na umano'y record high sa election po sa Mindanao. Alas 4:18 ng umaga, mga brad. Saludo naman ang Commission on Elections sa mga botante at mga partido sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, hindi bala kundi balota ang nanaig sa pagpili ng mga manunungkulan sa BARM. Sa gayong paraan niya, ipinaglaban ng Bangsamoro ang kapayapaan at pagpili o pagpiling huwag lumaban na nagresulta sa matiwasay na eleksyon. Ipinakita niya ang mukha ng isang Bangsamoro na handang mamahala at yakapin ang katapatan o kapayapaan na pinagbuwisan ng dekadekadang sakripisyo. Samantala, kahit tapos na ang eleksyon, tiniyak naman ni COMELEC Chairman Garcia na mananagot ang mga nagtangkang baguhin ang resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng appreciating ng balota at papanagutin din ang naghasik ng kaguluhan kasabay ng kauna-unahang parliamentary election sa lugar. Alas 4:19 ng umaga, mga brad, formal naman ang ipinagtibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang makasaysayang Manila Declaration sa pagkatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr., na chair ng ministerial meeting, layo ng deklarasyon na pabilisin ang pagpatupad ng AADMER Work Program 2026 to 2030. Tututukan din ito ang pagpapalakas ng accountability, monitoring at pagkatuto ng ASEAN sa pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. Bahagi rin ng dokumento ang paghubog ng disaster resilience agenda ng rehiyon hanggang 2030 at sa mga susunod pang mga taon. Inilarawan ni Teodoro ang Manila Declaration bilang isang living document na magbibigay naman ng mas malawak na pagtutulungan, kakayahang umangkop at mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Nakatakda naman itong iharap para sa notation ng mga leader ng ASEAN sa isasagawang 49th ASEAN Summit ngayong November.

A las 4:20 ng umaga, mga brad, pinalawak naman ng Department of Social Welfare and Development ang World Food Program ang kanilang pagtutulungan para mapahusay ang mga aralin sa ilalim ng walang gutom program. Layunin ng partnership na palakasin ang kalusugan, kakayahan at kabuhayan ay yung 3K sessions para sa mga benepisyaryo ng programa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga itinuturo rito ang meal planning, tamang pagbabudget, food diversity at paghahanda ng masustansya at abot-kayang pagkain. Bukod sa 3,000 pisong buwan ng food credits, sumasailalim din ang mga benepisyaryo sa livelihood training sa tulong ng TESDA at iba pang partner agencies. Ayon sa DSWD, layunin ng mga hakbang na matulungan ang mga pamilya na mapabuti ang nutrisyon at magkaroon ng dagdag na kakayahang pangkabuhayan. Alas 4:21 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Marinig namang iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na walang karapatan ng China na utusan ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa media briefing, matapos ang dalawang araw na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience o yung AMCDR sa Maynila, sinabi ni Teodoro na walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na dapat alisin ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ito'y matapos akusahan ng China ang Pilipinas ng pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre para permanenteng manatili ito sa Ayungin Shoal, na una nang mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang nasabing alegasyon. Ayon sa DFA, walang kasunduang nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang barko. Muli rin itong iginiit na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.

0: Kaugnay po ng balitang yan, mga brad, nakaka-alarma para kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABACADA, ang dumadaming Chinese military survey ships na namataan po sa maritime domain ng Pilipinas. Kabilang dito ang Haiyang 23 Hao at Haiyang 24 Hao ng People's Liberation Army, Navy, na namataan itong September 11 malapit sa Palawan at Panatagsyola. Ang mga barko ay may kakayahang mangalap ng detalyadong datos tungkol sa seabed at maaaring magamit sa navigation at submarine operations. Ayon kay Goycha, dapat tuloy-tuloy ang pagmamatsyag at pagdodokumento ng Pilipinas sa galaw ng mga dayuhang military vessel, lalo na malapit sa critical na undersea infrastructure ito. Sa ilalim ng Republic Act No. 12065 o yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, bawal sa mga dayuhang barko na magsagawa ng hydrographic o yung oceanographic survey habang nasa Archipelagic Sea Lanes Passage lang o nang walang paunang pahintulot dito po sa ating bansa. Ang insilang yan, mga brad, ha? Malapit na malapit po yan sa Palawan, yung nasa 1.5 nautical miles lang yung layo po ng mga barkong namataan dyan po sa Palawan. Ano ho? Kung talagang sinisurvey tayo nitong ano ito? Nitong mga Chinese vessel na ito. Ano? Alas 4.24 na nagmamadaling umaga. Dako naman tayo, mga brad. Sa usapin naman ng impeachment.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
0: Ipapatawag, mga brad, ng House Prosecution Panel si Davao City Mayor Sebastian Duterte para humarap na testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kabilang si Mayor Bastes sa mga nakalinyang testigo ng prosekusyon, kaugnay na tinatalakay na Article 2 ng impeachment case ni VP Sara o ang tungkol sa aligasyon ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Bago si Mayor Bastes, una munang isasalang bilang mga testigo sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission, SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario at Rendel Sopeña ng Department of Budget and Management. Nakatakdang humarap sa impeachment court sina Ronquillo, Del Rosario at Sopeña sa susunod na linggo mula September 21 to 22. Kung matapos ang tatlo ay saka susunod na haharap sina Mayor Bastes, gayon din sina Attorney Gary Samonte at Police Major Jerickson Sanggalang. Posible silang humarap sa Martes, September 22 o sa September 28. Wala kasing muling magiging trial tungkol sa impeachment case ni VP Sara sa September 23, Miyerkules, dahil sa araw na yun, gagawin naman ng oral arguments para sa issue ng voting threshold sa impeachment trial. Sa September 23, ang magiging botohan ng mga senator judges kung mananatili ang ruling na 16-vote threshold na unang ibinaba ni Presiding Officer Cheese Escudero o kung babaguhin ba ito. Alas 4.25 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Humarap naman sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon matapos mahigit ang 18 buwan na pagkakaditine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Dumalo si Duterte sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber 3 kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra ilegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, ito ang unang pagkakataong humarap si Duterte sa korte. Sinabi rin ng hukom na maaari siyang umalis sa conference anumang oras nang hindi na kailangan humingi ng permiso. Samantala, hiniling ni Presiding Judge Joanna Corner sa prosekusyon na pag-aralan ng pagbabawas ng bilang ng mga testigo at 15,000 ebidensya ihaharap sa paglilitis. Ayon naman sa prosekusyon, tinatayang 193 hours ang kakailanganin para maipresenta ang kanilang kaso. Inaasahang pagpapasyahan sa susunod na status conference ang mga usapin sa mga testigo at ebidensya. Plano ng trial chamber na simulan ng paglilitis sa November 30, ititigil ito para sa Christmas break at ipagpapatuloy mula Enero hanggang Marso sa susunod na taon. Alas 4.26 ng umaga, parang naging K-pop itong si dating Pangulong Duterte. Ano? Parang humaba yung buhok eh. Parang naging piluka, pero alam naman natin parang piluka na yung buhok, pero siguro walang barbero, walang barbero doon sa The Hague. Haba ng hair. Maganda shampoo siguro doon. Ano? Alas 4.27 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Kahapon nag-viral kasi yung mga pictures ng dating pangulo dahil syempre alam niyo naman na ngayon lang ulit lumutang eh. Tama nga yung judge, kung tutusin ngayon lang humarap sa korte dahil yung first time niyang humarap during March, tama ba, 2025 ay video na, sa video siya humarap. Pero ito po yung personal na pagharap niya. Biruin mo, no? 2025, 2026, 2027. Hindi pa nasisimulan yung mismong trial. Abutin kaya ng dating pangulong katapusan nito. Sana naman, ano? Sana naman. And hopefully, ay magkaroon ng patas sa desisyon. Para mabawas-bawasan yung gulo dito sa ating bansa. 4:28 in the morning, mga brada. Dako naman tayo dito, ha? Mula po dyan sa The Hague. Dako tayo dito doon sa usapin naman ng ano, ng pagpapatakas daw, mga brada, dito sa ano, sa isang senador para papuntahin din dyan sa The Hague. Tiniyak po ni Senador Robin Padilla na personal siyang haharap sa Department of Justice kasunod ng kumpirmasyon na natanggap na niya ang subpoena kaugnay ng reklamong obstruction of justice ay inihain laban sa kanya ng PNP. Ayon kay Padilla, sa kabila ng payo ng kanyang abogado na hindi naman kailangan humarap, ay nakahanda siyang sumunod sa utos ng DOJ. Sa September 25, October 9 ng alas 2 ng hapon, pinaharap ang senador sa tanggapan ng DOJ sa Maynila. Samantala, muling nanindigan si Padilla na hindi niya tinakas o itinakas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa pag-aresto ng International Criminal Court itong madaling araw ng May 14 ng 2026. Gate ng senador, paanong matatawag na pagtakas ang nangyari kung nakadaan sila sa libo-libong mga pulis na nagbabantay noon sa loob at labas ng Senado? Anya, hinatid lang niya ang kanyang sasakyan o sa kanyang sasakyan si de la Rosa at pagkababa nito, wala na siyang naging komunikasyon sa kasamahang senador. Alas 4:29 na nagmamadaling umaga, mga brada. Maganda yung naging tugon dito ni Padilla, no? Ni Senador Padilla na paano nga naman tumakas kung sa Senad, sa mga dagat ng kapulisan na dinaan eh. Kaya lang kasi si Mr. Senator, di ba, parang merong ano yan, merong presumption ng pinoprotektahan mo. Ang problema kasi doon, assumption nga yun. Di ba? Pag, kumbaga parang yun ang tingin, yun ang dating. Pero pwede rin syempre ang ilaban ng senador na hindi ko naman sinabing protektahan yun eh. Sabi niya rin kahapon sa kanyang press conference, kung hinarang nyo ako at sinita nyo, hindi walang usapan. Eh ngayon, anong dating noong kanyang pahayag, aba eh, meron pang ano, negligence ngayon itong kapulisan. Dahil, hindi nyo hinarang. Totoo naman, hindi nyo hinarang. Meron ba siyang sinabi or anything na, wag nyong gagalawin to, ha? Kasi kahapon, mayroon pong inilabas na napahayag ang Korte Suprema, mga brad, patungkol dun sa sinasabi nilang circumstantial evidence. O ito po yung lumalabas na mga ebidensya, yung mga dating na ganun. So sabi dun, hindi sapat yung circumstantial evidence. Dapat mapatunayan mo na without. Dapat tayo na yung inaakusa mo doon sa isang tao ay beyond reasonable doubt. Beyond reasonable. O walang kaduda-duda, sabi nyo. Kaya lang, pag ganyan, medyo hati. Tignan natin kung lulusot sa Department of Justice, sa mga piskal po, makikikas na piskal ng DOJ, yung ganitong pahayag po ng senador, ha? Alas 4:31 po, nagmamadaling umaga, mga brada. Wala mo nang bibitiw, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako. Nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
5: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda, Ronda Pilipinas.
11: Bakit na napakatulin?
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
11: Kaya yung otopin ako, sigaw ko naman na para makarenda.
12: Yan ang malupit.
1: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4.39 po na nagmamadaling umaga mga brada. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Diretso tayo sa pag-ronda sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Unahin natin sa eastern part ng Metro Manila. Nangyaring hostage taking kahapon sa Mandaluyong City, matagumpay na naresolba ng Eastern Police District. Rumonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
13: Pinapulihan ng liderato ng Eastern Police District ang mga tauhan ng Mandaluyong City Police Office gayon din ang EPD SWAT teams. Ito matapos sa matagumpay na pagresolba sa insidente ng hostage taking sa isang 52 anyos sa babae sa Barangay Barangka Drive sa Mandaluyong City kahapon. Kinilala lamang ni EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay ang suspect sa alias na Ed na naaresto dahil sa kasong serious illegal detention at paglabag sa batas pambansa bilang anim o ang illegal possession of deadly weapon. Nangyari ang insidente sa ikalawang palapag ng isang apartment building sa E. Pantaleon Street kung saan iniulat ito sa mga pulis ng mga nagmalasakit na residente. Lumabas sa inisyal na imbisigasyon na bagong laya ang suspect ang sinasabing ninanais lamang nitong bumalik sa kulungan. Sa kasagsagan ng negosasyon, nakakuha ng pagkakataon ng mga pulis para sunggaban ang suspect dahilan upang masagip naman ang biktima at makuha ang kutsilyong ginamit sa pang-hostage. Agad dinala sa Mandaluyong City Medical Center ang biktima para bigyan na paunang lunas at ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, yung Partigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas.
0: Oy, alas 4:40 po na nagmamadaling umaga mga brada. Ay, bago tayo tumuli sa balitan, teka lang muna ha, batiin ko lang muna ng umaatik ka pong congratulations mga brada. Ang nag-iisang Leslie Reyes ang may bahay ni Vice President. Hindi po yung ini-impeach ha. Vice President J.R. Reyes ng Manila City Hall Press Club mga brada. Dahil aba, eh, nakapasa lamang po ito dito po sa katatapos lamang po na board examination ng mga registered social worker mga brada. Congratulations! Kay Madam Leslie Reyes. Aba, eh, sabi nga dito ng kanyang minamahal na asawa, eh, nagbunga na ang kanyang ilang taong paghihirap. Congratulations! Ibig sabihin yan, aba, bise, ikaw ay papayagan na sa birthday ni Boss June. Tayo ay magkikitang muli, ibig sabihin. Alam nga namang hindi ka payagan, nagse-celebrate kayo, di ba? Dapat makiselebrate si Raylene dyan para mapayagan din ako. Pagpapatuloy natin yung diskusyon para sa mga policy ng ating mga anak, di ba? Ayan ha. Congratulations sa'yo, Madam Leslie Reyes, at syempre sa buong pamilya ng Reyes. Alam ko masayang-masaya kayo ngayon. At super proud kayo sa inyong ilaw ng tahanan, ha? And of course, congratulations na rin sa lahat po na nakapasa dyan po sa board examination para maging isang registered social worker. Kayo po talaga ang, kumbaga, nagmamalasakit po dito sa ating bayan. Ano? 4:42 in the morning. Dako naman tayo sa Lungsod Quezon, mga brad, ha? Nationwide coastal cleanup. Pangungunahan naman ng DNR sa September 19. sa isang ano po yan, sa Sabado na. Alamin ang kabot, detalye mula naman kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang 2026 International Coast Cleanup ngayong Sabado, September 19 na may temang Clean Seas for Resilient Communities. Isasagawa ang sabayan cleanup sa mga piling coastal at waterway sites sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa bilang bahagi na rin ng Maritime and Archaeologic Nation Awareness Month. Gaganapin ang flagship activity sa Baseco Beach sa Port Era, Maynila kung saan magsasama-sama ang DNR, mga lokal na pamahalaan, komunidad, volunteers, pati na ang mga pribadong sektor para alisin ang marine litter. Kasabay nito ang Upcycle and Circularity Expo na magtatampok naman ng mga kumpanya at organisasyong gumagawa ng mga produkto mula sa mga discarded materials. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas. Alas 4:43 ng umaga mga brada, Philippine Sports Commission na PSC palalawakan naman ang training centers para po sa tennis at iba pang sports. Ramonda, sa balitang yan, nag-iisang Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Plano ng Philippine Sports Commission na PSC na magtayo ng mga regional training center na tututok sa tennis at iba pang pasilidad para sa mga atletang Pilipino. Tinalaka ito sa plenary deliberations ng panukan ng 2027 budget na PSC matapos tanungin ni Philrec Aportiles Representative Presley De Jesus kung paano matutulungan ang mga kabataan Pilipino na nais sumunod sa yapak ng tennis star na si Alex Ayala. Ayon kay De Jesus, mananatiling hamon yung tennis dahil itinuturing itong bago at pangmayaman kumpara sa basketball at volleyball dahil mas mahal ang kagamitan at pagsasanay. Tugon ni Appropriations Committee Vice Chair Gerardo Espina Jr., itutuloy ng PSC yung pagdatayo ng regional training centers na tututok sa tennis at iba pang pasilidad na makatutulong sa mga atleta. Sabi rin ni Espina na nakatuon ngayon yung PSC sa mga medal-rich Olympic sports ngayon ng boxing at tennis kung saan may potensyal umangat ang mga atletang Pilipino. Bukas rin anya ang PSC sa mungkahi na makipagtulungan sa mga kilalang Foreign Sports Academy para maisagawa sa Pilipinas yung skills at training technology transfer. Para sa Bagong Pilipinas, Kat Inforbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda.

0: 4:45 in the morning, mga brada. Halos 20 milyong pisong fisheries at livelihood aid. Ipinamahagi naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o yung BFAR dyan po sa Ilocos Region. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Halos 20 milyong piso ang halaga ng fisheries at livelihood interventions na pinamahagi ng BFAR sa mga mangingisda at iba pang benepisyaryo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Bahagi ito ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Isang pambansang programa at caravan ng pamahalaan para direktang maghatid ng serbisyo at tulong sa mga mamamayan. Isinagawa ang mga aktibidad sa Ilocos Norte Centennial Arena, Chavit Coliseum sa Vigan City, Francisco Ortega Convention Center sa San Fernando, La Union at mga venues sa Dagupan City, Lingayen at Rosales sa Pangasinan. Kabilang sa pinamahagi ang FRP Motorized Fishing Boats, Marine Engines, Oyster Culture Materials, Seaweed Production Inputs, Kagamitan sa Salt Production, Bangus Fingerlings at Post-Harvest Materials. Kasama rin ang Pilot Scale Recirculating Aquaculture System para sa Banamay Shrimp. Pinakamalaking alokasyon sa Ilocos Sur na 10.92 million, sinunda ng Pangasinan, 3.63 million, Ilocos Norte, 3.1 million at La Union, 2.2 million. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Ronda Pilipinas. He said one day
0: alas 4:46, mga brad, nakuha naman natin ang Radyo Pilipinas Albay. Magpapatupad naman ang 4 o'clock habit kontra dengue araw-araw simula ngayong araw dyan po sa Albay. Ramanda sa balitang yan, Paul Hapin.
2: Radyo Pilipinas Report. Simula ngayong September 17, isasagawa araw-araw ang 4 o'clock habit search and destroy campaign ng pamalampalanawigan ng Albay bilang hakbang laban sa tumataas na pang-anib na mga sakit na dulot ng lamok. Batay sa advisory ng Incident Management Team for Dengue Alert ng pamalampalanawigan, hinikayat ang mga lokal na pamahalaan, simbahan, fire station, paaralan, business establishments at mga pampubliko at pribatong tanggapan na sabay-sabay na magsagawa ng mosquito search and destroy campaign tuwing alas 4 ng hapon. Bilang hudyan na pagsisimula ng 4 o'clock habit, tutunog ng 15 segundo ang mga kampana, chimes, sirena, alarms o early warning system sa mga itinalagang lugar. Pagkarinig ng signal, inaasahang maglalaan ng 10 hanggang 15 minuto ang mga residente at personnel para inspeksyonin at linisin ang kanilang paligid, partikular mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok gaya ng baradong kanal at gutter, mga lalagyan ng tubig, paso, plant saucer, gulong at basurahan. Kaakibat ito ang 40s ng Department of Health o ang Taob, Taktak, Tuyo at Takip. Ayon kay Absimo Head at Incident Commander Oscar Robert Cristobal, hinihikayat ang lahat na makiisa at tiyaking maipatupad ang kampanya araw-araw. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Alas 4:48 po na nagmamadaling umaga, mga brada. Dito naman tayo sa Radyo Pilipinas.

0: 1993 sa halagang 1.96 milyon pesos na binubuo ng 1.57 milyon pesos na Kalahi Seeds Grant at mahigit 300,000 pesos na local counterpart contribution. Makikinabang dito ang 106 na mga kabahayan, partikular sa ligtas na pagtawid ng mga residente at estudyante, pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura at pag-access sa komunidad tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Binigyang diin din ng DSWD ang mahalagang papel ng community volunteer sa pagpapatupad ng mga proyektong tumutugon sa pangangailangan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. Run Pilipinas!
1: Alas 4:50 na po ng umaga, mga brada. Dako tayo sa RP Calbayo, Department of Transportation ng DOTR, nagsagawa naman ng survey sa 9 na lugar sa Northern Samar para po sa planong bagong port project. Ramonda sa balitang yan, Charmaine Perito.
2: Nagsagawa ng site inspection at survey ang Department of Transportation sa 9 na proposed sites para sa mga bagong port development projects sa Northern Samar. Tinatayang 1.4 billion pesos ang halaga ng mga nakaplanong proyekto sa 8 bayan ng Dalawigan. Kabilang dito ang mga proposed na daungan sa San Isidro, San Vicente, Victoria, Mapanas, Lawang, Pambuhan, Gamay at Palapag. Layunin ng survey na ma-validate ang mga lokasyon at cost estimates ng mga proyekto bago ang kanilang pagpapatupad. Sinuri rin ng DOTR team ang mga kasalukuyang konstruksyon sa Paninirungan Port, Muwalbuwal at Lawang Ports bukod sa iba pang port projects. Mahalaga ang mga proyekto sa Northern Samar dahil 20 sa 24 na bayan ng Dalawigan ay coastal communities, kaya malaking bahagi ng pagbiyahe ng mga pasahero, kalakalan at transportasyon ng mga produktong agrikultura at pangisdaan ay umaasa sa mga daungan. Kapag maisakatuparan, inaasahang madaragdagan ang mga pasilidad na susuporta sa inter-island shipping, paggalaw ng basic goods at produkto at mas maayos na transportasyon sa mga coastal communities ng Lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Alas 4:52 ng umaga, 209 na pong bagong pulis na magpapatatag sa seguridad ng Eastern Visayas. Anong meron na naman dito, madam? Anong gagawin dyan? Alamin natin kay Daisy Lalosa Belyazar. Radyo Pilipinas.
3: Report. Opisyal lang nalumpang 290 na bagong patrol men at patrol women sa Police Regional Office 8 sa Camp Ruperto, Cangleon, Palo, Leyte. Pinangunahan ni Police Regional Office 8 Director Brigadier General Romano Cardinio ang oath-taking ceremony para sa 2026 regular at attrition quota. Dahil dito, matagumpay nang naabot ng Pro 8 ang 100% ng personnel quota nito ngayong taon. Mula ngayong Setyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon, isasalang ang mga bagong recruit sa 6 na buwang Public Safety Basic Recruit Course para hubugin ang kanilang disiplina, kaalaman at kakayahan. Binigyan din sa seremonya ang mensahe ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na ipinaalala sa mga bagong pulis na ingatan ang kanilang uniforme at maglingkod ng may buong katapatan sa bayan. Sa pagdaragdag ng mga bagong miyembro na ito, inaasahang mas magiging matatag at mas ligtas ang buong rehiyon ng Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belyazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: 4:53 in the morning, mga brad. Kaligtasan ng publiko sama-samang pinagtibay ng Police Regional Office 9 at ng pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Cebu, Gay. Ramonda sa balitang yan. Lesti Cubol. Radyo Pilipinas.
4: Report. Mainit na tinanggap ni Cebu Gay Governor Dolce N. Cooper, si Police Brigadier General Elmer Ragay, Regional Director ng Police Regional Office 9, sa isang courtesy call sa Provincial Capital ng Zamboanga, Cebu, Gay, sa Bayan ng Ipil. Kasama ni General Ragay, si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga, Cebu, Gay Police Provincial Office, at mga pangunahing staff ng PRO 9.

0: Aktibidad ay nagbigay ng pagkakataon na palakasin ang koordinasyon, patibayin ang pagtutulungan sa pagitan ng pamalang panlalawigan at ng PNP sa pagsusulong ng kapayapaan, kayusan at pampublikong kaligtasan sa buong lalawigan. Ibinahagi ni Governor Hofer kay General Ragay ang mayabong na pamana ng kultura at ang mahalagang yugto ng pag-unlad ng lalawigan na nagbunga ng isang makabuluhang palitan ng pananaw ng dalawang opisyal. Ang talakayan ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga lokal na inisiyatiba sa pag-iwas sa krimen, pagpapahusay ng mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko at mga programang nakabatay sa komunidad para sa isang mas ligtas, mas mapayapa at maunlad na probinsya. Pinagtibay ng dalawang pinuno ang kanilang commitment na may pagtitiwala, magkasamang responsibilidad at pagtutulungan para paglingkuran ang taong bayan. Ang pagpupulong ay nagtapos sa pagpapalitan ng mga token ng pagpahalaga na sumisimbolo sa matibay na pagpagtulungan ng pamalang palalawigan at PRO 9 sa pagdataguyod ng isang mas ligtas, mapayapa at maunlad na Zamboanga, Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Alas 4:55 ng umaga, Zamboanga del Sur Science Centrum. Opisyal na binuksan sa lungsod ng Pagadian. Ramonda sa Baltangayan, Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa sa pamuno ng Department of Science and Technology o DOST Region 9, katwa ang pamahalang panalawigan ng Zamboanga del Sur at Department of Education o DepEd ang turnover at ribbon cutting ceremony ng Zamboanga del Sur Science Centrum sa Provincial Government Complex sa Dao, Pagadian City. Ang opisyal na pagbubukas na nasabing pasilidad ay bahagi ng 74 na pagdiriwan ng Araw ng Zamboanga del Sur. Tampok sa Science Centrum ang touch and try ng mga exhibit sa larangan ng physics, biology, space o kalawakan at environmental science na siya nagsisilbing lugar para sa publiko na tumuklas at matuto ng mga makabagong kaalaman. Sa pamamagitan nito, inilalapit ng pasilidad ang siyensya sa komunidad sa pamamaraang mas naengganyong matuto ang publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Ronda Pilipinas. Oy, alas 4:56 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Aba, eh pag ganyan, eh, ibig sabihin, panahon na para po kami ay magpaalam.
4: Papa Lawrence, ingat ka.
1: Maraming salamat, mga brad, sa lahat ng nakinig. Sububaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa iba pa naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho, mga brad, magkarinigan po tayo bukas. Adios!
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: I declare this 14th Commonwealth Congress.

0: Siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 5 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Webes ngayon, 17 sa buwan ho ng Setyembre 2026. Ingat pa rin po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kamitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada ho. Pakiusap pa rin, pakikalabit lang si Mamang Chuper. Baka tutulog-tulog sa manibela ho yan, delikado ho yan, damay-damay ang mangyayari ho dyan. Alay po lamang sa ating mga pagmamaneho at siyempre doon sa mga behero-behera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Ang nakatutok sa atin habang bumabiyahe, kahit hindi kaya yung dire-diretsyong pagdadrive na ho. Mas maganda siguro, gilid-gilid na lang muna tayo. Gilid-gilid lang, ano, na power nap. Importante ho yan, power nap. 15-30 minutes, sige, okay na yan. Kaya natin balikan ho naman yung ating manibela. Sama-sama together tayo, napapahinga sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Diyan po rin po naman ang 104.3 Capital FM. Diyan po tayo napapahinga sa ngayon. Abi po lamang sa pagbalik po ng 7-8 AM, ano ho. Okay? Diyan po naman sa DWCI, sa may party ho naman ng Pintig, Ilocos Norte. Apon, special na araw nila, no? Po rin naman sa party ho ng Cagayan. At DWCJ, magandang maga po sa mga nakatutok sa atin dyan. Nina, nakita ko sa screen si Governor General Aglipay. Good morning, mga dearest friend. PNP chief yan, eh. Reso natin kaugnayan ng araw yan, eh. Ingat po sa mga naglalakbay natin kapitbahay ngayong araw na ito ng Miyerkules. At sa siyempre, bago tayo tuluyang pumalaot at pag-usapan natin ang mga sabihin, inalaman pa rin po sa agrikultura at pagkabagulayan natin sa mga nasa probinsya, mga lalawigan. Dako muna tayo sa magiging lagay ho ng ating panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isang low pressure area, LPA po yan, ang kasalukuyang binabantayan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon po sa PAGASA. Mababa ho naman ang tsansa na maging isang bagyo o tropical depression ng LPA na yan susunod pong 24 oras. Abang isa pang hiwalay naman na tropical storm na may international name na Duhuan e patuloy pa rin pong binabantayan, ngunit ito po ay nasa labas pa rin po naman ng ating par. Bukod ho dyan, umiiral din po naman ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nagdadala po ng mga pag-ulan. Laking bahagi po naman ng ating bansa. Dito sa Metro Manila, at lalabing bahagi po ng Luzon, bagyang may ka... hanggang sa madilim na kalangitan, pulo-pulo pag-ulan. Ayun, pagkulog, pagkidlat, mga isolated rain showers or thunderstorm. Pwede po naman sa ICTC na yan. At localized thunderstorm pa rin. Laging handa po sa biglang buhos ng ulan, lalo na po sa tanghali at sa hapon. At din naman ang Visayas at Mindanao, makararanas din ho ng mulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm pa rin, dulot pa rin po ng epekto ng ITCC. Ang mahina hanggang sa katamtaman o light to moderate po naman mula sa Hilagang Silangan, northeast hanggang Silangan East, yung angat po ng hangin natin. Bahagya hanggang sa katamtaman pag-alon sa light to moderate coastal waters, may taas po na 0.6 hanggang 2.5 na metro. Sinasabing ligtas po namang pumalaot ang mga maliit na sakyap ng dagat. Ngunit, pinag-iingat pa rin ho sa mga lugar na may mga tinatawag pa rin thunderstorm. Sa mga magtutungo naman dyan sa mga parte ho ng car, ang Cordillera, Administrative Region, kasama yung Baguio, yung Atok, yung Benguet. Buong region po ng Cordillera ay sinasabing mararanas yun ang bahagyang maulap na kalangitan. May pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pag-idlad. Ay dala rin po ng localized thunderstorms at hindi direct ang epekto naman ng LPA o ng bagyo sa labas po naman ng bansa. Diyan sa bagyo, ang temperatura po dyan ay patuloy na malamig na panahon. Lamag na laro ho yan sa 17 hanggang sa 23 degrees Celsius. Magiging maayos din naman ang mga ang umaga dyan. Partly sunny, sabi nga. Kahit mataas ang tsansa ng pag-ulan at thunderstorm sa hapon po naman o sa gabi. Area naman ang Adolf Benguet. Mas mababa at mas maligo ang temperatura dyan, ha? 16 hanggang 21 degrees Celsius ang temperatura po dyan. Asahan po makapal na ulap at hamog. May posibilidad din po ng mga biglang busang ulan. Pagkidlat, lalo na ho pagsabit po ng hapon. Ang lalaming bahagi naman ng Benguet at Cagayan po ng Ifugao, Kalinga Mountain Province. Kaparehong lagay ho ng panahon ang iirap po dyan sa at magiging maaliwalas naman sa umaga. Ngunit magbabago ho yan pagsapit ho ng hapon. O sa mga thunderstorm pa rin. Kaya meron pong babala at may mga paalala pa rin ho sa atin sa mga magtutungo sa lugar na yan. Pinapag-ingat po ang mga motorista na babagta sa Halsema Highway o yung daan patungong Atok at Sagada. At Marcos Highway, Canon Road, papasok po naman ng Baguio. Ang mga thunderstorm ay maaaring magdulot po naman ng zero visibility. At po naman sa mga kapal na fog at bantahon ng landslide at rockfalls, ulot pa rin po ng lambot ho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. At dati at sip kang tumira sa bundok eh, no? May parang magdadalawang isip ka na eh. Kung tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, ay sisip-sip po ng napakaraming tubig yan. Di pwedeng hindi mangyari yung mga panganib. Guguho at madadamay ang iyong mga tahanan. Inapo naman hanggang sa katamtamang hangin ang iihip mula naman sa Hilagang Silangan, Northeast, hanggang sa Kanluran po naman. Okay, ating maging lagay ng panahon sa loob po ng 24 oras. Siyempre, magdala pa rin po tayo ng payong pananggalang sa ulan. Ang estudyante natin, ihatid po natin sa mga eskwelahan, tsaka na ang dalay payong kapote o gamit sa eskwela. Hindi ho baril, hindi ho panaksak, hindi mapaminsalang bagay. Tsak lang ho natin, importante hong tinitsak ng mga magulang yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Gagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong ambang lingkod ka, Hero Ilustre ng Brigado. Good morning po sa ating mga OFW yung nakatutok sa atin na nagnanais na hong manatili lang dito sa bansa. Pasukin na rin po naman ang sektor ng agrikultura. Bakit nga naman hindi? Ano ho? Pwede kayong maglaan ng inyong panahon ng pwede ho ninyong lagyan ng puhunan inyong maiibigang pasuking agrikultura sa larangan po ng agrikultura. Napakaraming pwedeng pagpilian. Ano ho? At marami ng modernong bagay na agamitan sa ngayon. Sabi nga, pagka dati, pag nagsasaka ka, dapat kasama mo yung kalabaw, ikaw mismo. Hindi na. Ang makabagong kagamitan ho sa ngayon, hindi ka nagtitiktok sa loob ng bahay pagkatapos yung makina nag-aararo. Ano na ho ngayon yan? Ganun na ho yan. Kaya lang, nasabayan naman tayo ng matinding epekto ho ng climate change. Laki ng budget ang ginagamit ho natin sa agrikultura pero nawawasiwas at nawawala lang dito sa mga epekto ng climate change na yan. Salamatan ho natin at nagganyan pa lang ho nangyayari sa atin pero sa ibang mga bansa. Aliwat kanan ang kalamidad na nagaganap ang nangyayari. Ano ho? O, dyan lang sa Indonesia. Bitbansa natin dyan. Mukha tayo ng bigas dyan. Kaliwat kanan bundok ho ron sumasabog. Pagkatapos meron pa silang wildfire. Hindi silang baha. Vietnam, ganyan din ho. Nakararanas din ang Vietnam na malalakas sa pag-ulan. And ho yung mga lugar kung saan tayo umaangkat ng bigas. Imaginin mo, makapag-aangkat pa ba tayo ng bigas pagka ganyan na kanilang kalagayan? Siyempre, hindi na ho maglalabas yan. Sarili na ho nila muna ang uunahin yan. Hindi muna magbibenta ho yan. Yan ang binabanggit ho ng marami sa atin. Dapat pinagbubuti ho natin yung sektor ng agrikultura sa bansa. Hindi tayo umaasa sa mga ibang bansa na siya hong nagpapakain sa ating mga sikmura. Tingin ko tama naman yun eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga headliners, Department of Agriculture pinabilis ang pautang sa mga binaha para may balik ang produksyon sa mga sakahan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Produksyon ng palay, nasa ang abot po naman sa 3.11 milyong metriko tonelada ngayong ikatlong quarter po naman ng taon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang buhayan ng mayigit sa 5 milyong magsasaka nakataya sa dagdag buwis sa asukal ayon po sa Bukidnon Solon. Sino ka?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ambay po lamang sa mga report manggagaling sa mga lalawigan sa mga probinsya ho natin. Ito nang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. mga detalye ng ating balita ngayong umaga, pinabibilis po ng Department of Agriculture sa pagitan po naman ng Agricultural Credit Policy Council ang pagbibigay ho ng pondo para sa mabilis na pagbangon ng mga magsasakang naapektuhan ho ng mga nagdaang pagbaha. Yan lang ho sa Pampanga, huwag na tayong lumayo, grabe no? Alam mo, nagbisto lang karagatan ho yung mga maraming lugar dyan eh. Ang simula ito sa pamamahagi po naman ng 1.75 milyong piso na calamity loan no sa Pampanga nitong nakalipas lamang na araw ho ng Lunes. Lalim po ng Agri Recover Program. Unang makatatanggap po naman ng TIG 35,000 bawat isa ang 50 magsasakang naapektuhan ng kalamidad sa paglulunsad po rin ng programa. Setyembre 14 sa Angeles City, Pampanga. Natayang 200 na mga magsasakang dumalo sa paglulunsad at nagkaroon din po ng orientation ukol po sa programa at sa mga sasyon ukol po naman sa financial literacy. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napakasibag na sekretary ho ng Department of Agriculture. Ano ho? Asang respeto ng marami dyan, maging ng Congress eh. Ang dating nitong sekretaring ito ay mahalagang mapabilis ho ang pagbibigay ng tulong dahil kailangan ang mga magsasaka ng puhunan upang maayos yun naman ang mga nasirang sakahan at may pagpatuloy ang produksyon bago ang susunod na panahon ng pagtatanim. Ngayon po ng Agri-Recover na punan ang kakulangan sa puhunan upang mas maaga makapagsimulang muli ang mga apektadong magsasaka sa halip na maantala po naman ang pagtatanim habang hinihintayin silang makabawi ng kanilang mga puhunan ho naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Inganim na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabay po lamang sa mga report manggaling-galing sa mga lalawigan. Inaasahan po ng Philippine Statistics Authority na abot po naman sa 3.11 milyong metric tonelada ng production ng palay sa ikatlong kwarter ng 2026. Sa July hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Nasabing mas mababa ho yan ng 15% kumpara naman sa aktual na produksyon sa kaparehong kwarter nung nakalipas sa taon. Impaman, asang tataas ho naman ang bahagya ang ani kada ektarya sa 4.13 metric tonelada mula naman sa 4.09 metric tons nung nakalipas ang taon. Sa kabuuang 1.55 milyong ektarya ng standing palay, 60.1% ang nasa vegetative stage, 26.1% ang reproductive stage, 13.8% po naman sinasabing nasa maturing stage.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pakiusap lang sa mga bumabiyahe o sa mga pupungas-pungas at inaantok-antok sa manibela. Nako, pakigising ko yung mga sarili. Ano ho? Si Mamang Chopper, pakikalabit lamang ho natin. Ano ho? Pagka ganyan na nakikita natin, malasakitan na natin kalabitin para makesa naman ho sa mga aksidente tayo. Aming umaasang ngayong mga pamilya, patiti-pamilya, yung mga miyembro ng pamilya, kumabalik ho na kanilang tahanan pagsapit ho ng gabi. Ano ho? Eh, dapat hindi mabigo yung mga ganyan. May mga sunog na naganap ho. Yung isang palengke dyan, si may pati ng Pampanga ba yun? Nasunog kagabi. Kaya later so to sa mga sunog na yan. Kaya ng konti, makikibalita rin tayo. Okay, iba pang latest na mga balito at kaalaman. Ano daw yung mga updates natin sa usapang agri sa Senado at maging sa mababang kapulungan po naman ng Kongreso. Maraming mga usapin ho dyan na sinasagawan ho at yung isa ho yan, pagsusulong ho sa pagkabalakas ng extension system. Ano ho? Kaya nagsagawa ho kamakailan lamang. Ito, 15 ba yun? Ng Joint Committee Hearing ang Committee on Agriculture and Food kasama po ang Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. Ano ay tinalakay ho nila yung substitute bill para po sa pagkabalakas ng National Agriculture and Fisheries Extension System para ho mapabilis ang modernisasyon at pag-undad po ng sektor. Kamiya makakausap po natin ng BIFAR, ano ho, Fisheries Week at iba pang programa pag-usapan natin. Nagkaroon din ho ng plenary deliberation para po sa 7.2 trillion 2027 national budget. At siya po'y formal na po binuksan dyan sa Kamara, ano ho, yung kanilang deliberasyon sa pambansang pondo. Kasabay ho niyan, ang Technical Working Group sa TWG para po naman sa Rural Development at Poverty Alleviation. Ay nagpulong din upang busisiin po naman yung mga panukalang batas para ho sa pagtatayo ng mga barangay agricultural centers. Maganda yun ha? Barangay Agricultural Centers. Dapat talaga may ganyan. Ang programa laban ho sa kahirapan sa mga kanayunan. Ayun. Kasunod po ng unang pag-aproba sa pondo ng kagawaran ng agrikultura, nakatakdang buong delibrasyon para po sa budget ng DA. Arding hong Setyembre 22. Ako gisahan blues ito. Samantala, sinalo na rin po sa ikalawang araw ng plenaryo ng Setyembre 16. Apon yun. Ang proposed 16.94 budget ng Department of Agrarian Reform. Na po naman sa 2027 na nakatutok sa land ownership at debt relief. Ito naman sa ating mga magsasaka.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nalaman yan sa mga ganapan dyan sa Senado. Ano? O sa ping, may kinalaman no sa batas, sa agrikultura at pagpupunto sa mga bagay-bagay na yan. Po tayo ng report. 118 arestado naman habang may git po naman 10 milyong pisong halaga ng mga ebidensya. Nasabat sa mga ikinasang operasyon ng Western Visayas kontra illegal na pangingisda. Ang dami nun ha. Kami nun natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Jemark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Napanatili ng Philippine National Police o PNP ang kanilang kampanya kontra illegal na pangingisda, partikular na sa Western Visayas sa kalahatian ng buwan ng Setyembre. Ito yung makaramaresto ang nasa 118 individual sa 80 operasyong isinagawa ng Police Regional Office 6 mula Setyembre 1 hanggang 15 at ang resulta sa pagkakasabat ng nasa halos 11 milyong pisong halaga ng mga ebidensya. Kabilang na rito ayon kay PRO 6 sa Director Police Brigadier General Randall Tanyo, ang mga huling isda, mga kagamitan at mga bangka na ginagamit sa ilegal na pangingisda. Sinabi ni Tuanyo na ang pinaigting na operasyon ay pagpapakita lamang ng pangako ng pulisya na protektahan ang yaman dagat sa rehiyon at suportahan ng mga komunidad na apektado ng ilegal na aktibidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report na yan, J. Mark Tagala, nagatid sa ating orasan. Ano na po ang 21 minuto na makalipas ng alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kila brother, kila sister na may obligasyon, ano ho, galaw-galaw tayo ha, para hindi papanaw. Ang tala, report po naman, kaliwa pa rin ng Pangulo, adayo sa Navotas Convention Center ngayong araw. Detalye ng balita dyan, si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling magbubukas ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Navotas para magalok ng mas mura mga produkto sa publiko. Sa abiso ng LGU, magsisimula ang kadiwa sa Navotas Convention Center bantang alas 9 ngayong umaga. Kabilang malaman sa siservisyohan nito ang mga residente ng DBS, BBN, Navotas East at Navotas West na maaaring mamili ng 20 bigas kada kilo para sa mga senior citizens, PWD, solo parent, four-piece beneficiaries, mga rehistradong fisherfolk at pati ng miyembro ng TODA. Bukod sa murang bigas, makakabili rin ng murang mga gulay, prutas, manok at karne, katuwang ang mga kalahok na kooperatiba. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Aming salamat, Meran Bastasa. Ay, good morning na lang sa ginagawang libangan na paikinig ng radyo pag madaling araw. Ano ho? Sa mga kababayan po nating lobogo sa tubig, baha. Talang ko sila umasa sa paikinig ko sa mga balita eh. Oh, mga ayuda, bilis-bilis na naman. Parti ho ng Bulacan, di ba? Yung parte ng Bulacan talagang may lugar ho dyan na talagang hindi na ho nawala ang tubig. Maninyong hindi ho maganda yung paglalagay, yung paggamit ho natin ng underground water extraction. Yung ba yun? Ho yung mga poso-poso, alam nyo bang sa Indonesia yan ang problema? Iuuso sa Indonesia yung gripo. Ha? Inagawa ho dyan sa Indonesia, puro poso-poso galing po sa ilalim ho ng lupa. Nababawasan ho yung tubig sa ilalim ng lupa, kaya nangyayari ho yan, babakante ho yung pagkakadikit-dikit ho ng bato ng mga buhangin at iba pa. Ano ho? Parting ang panahon na yan po yung lumulubog ang lupa. Ganyan na nangyayari din sa may ilang parte ng Bulacan eh. Ilang lugar ho dyan sa Bulacan, napakarami ho poso ang ginagamit. Dapat siguro isang bagay yung pag-aralan ho yan doon sa mga lugar. Dapat magkaroon tayo ng mapping. No, anong mga lugar, ano-anong mga probinsya gumagamit ng napakaraming poso. Susunod, makalawa, kayo na sumunod. Ano nangyari sa Indonesia? Ho? Ang capital ng Indonesia lumubog na. Bawa sila ng bagong capital pero pinipermiso din ho ng mga bagong kalamidad. Dapat matuto ho tayo sa mga nangyayari sa mga kapitbahay ho natin. Pag-aralan na rin kung yung mga poso-poso niyan dapat baba. Dapat talagang mabigyan ng supply ng tubig eh. Huwag naman sosobro sa paggamit ng poso. Ano ho, dapat limitahan. Pagkat isa ho yan sa mga nagiging sanhi ng paglubog ng lupa at mas magiging mataas po ang level ng dagat kesa sa kalupaan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, kalihim po naman ang DSWD. Binisita naman ang bangusan ng mga mangisda sa Bato, Catanduanes. mayor dito ng Valenzuela, naalala ko to eh. Ito ng Valenzuela, madalas ang sunog nyo, kaya madalas ko tawagan sa bahay. Nakita kami, ay, ko pala yung madalas lumawag sa akin sa bahay. Ibon natin ang mga detalye ng balitang ito, kay mula naman kay Sir Ann Luzon, ang Radyo Pilipinas Albay.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Binisita ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Banawang Inland Fisherfolk Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Batok, Catanduanes nitong 14 ng Setyembre kasabay ng kanyang pagdalo sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Ayon sa DSWD Bicol, kasama sina Assistant Secretary Irene Dumlao at Regional Director Norman Laurio, tinignan ni Gatchalian ang bangusan ng 16 na miyembrong asosasyon na naitayo sa tulong ng 320,000 pisong puhunan at mga pagsasanay mula sa DSWD-SLP noong nakarang taon. Sinabi rin ng ahensya na patuloy na napapalago ng grupo ang kanilang proyekto sa kabila ng masamang panahon at mga bagyo. Nakatanggap din sila ng suporta mula sa BIFAR, Bato Municipal Agricultural Office at Catanduan State University. Tinalakay ni Gatchalian ang paggamit ng mas makabagong materyales o teknolohiya, pati ang posibilidad na mapalaki ang fish pen at maparami ang inaalagang isda. Samantala, pinangunahan din ni Gatchalian ang pamamahagi ng seed capital sa 4 na asosasyon sa Catanduanes at iba pang serbisyo sa ilalim ng handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Dagdag pa ng DSWD Bicol na patuloy na pinapalakas ng ahensya ang mga magsasaka at mangingisda sa riyon sa pamamagitan ng iba't ibang programa katuwang ang pampubliko at pribadong sektor alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Albay. Shout out lang sa mga nakatutok dyan sa may parte ko ng Pandan, Catanduanes. Sa Robregado family, kay Ate Pina, kay Kuya Dolbo, kamusta na kay Rihanna. Sa Sadsad, Alcantara family dyan sa Pandan. Abago family pa rin, sige. Samantala, kadiwa ng Pangulo, pinilahan po naman sa Puerto Princesa, Palawan. Man ninyo ang Palawan, isa sa pinanggagalingan po ng nickel. Pagka talagang nag-boom na po itong mga industriya ng sasakyan, gamit ito ay baterya. Pilipinas ay pangalawa po sa producer sa buong mundo ng nickel. Sabihin, minahan po yan. Siyempre, pagka minahan, problemang nangyayari ho dyan, naapekto ang kagubatan, naapekto ang mga ilog. Ba't maging pantay ang trato natin? Ba't kung tayo may nakikinabang, ba't ang kalikasan ay nakikinabang din? Binag-iiwanan, pagsasamantalahan na lamang ng ganun-ganun. Kasi kung talaga magbubom na talaga yung mga e-vehicle na yan, ang malaking bulto, ng ginagawang baterya, ang mundo gagaling din sa Pilipinas. Mag-usapan minsan yan. Ba't hindi ako nagkakamali, parang 4 na lalawigan ho ang kinukunan yan sa Pilipinas at tala sa China. Ang China, sila naman ang nagpo-proseso nito. Ano naman tayong processing plant eh. Ba, hindi natin budgetan yan. Ang mismong gagawa, mas malaki kita natin eh. $1 billion ang halaga po ng nickel meron sa Pilipinas. Maghihirap mo gano'ng kalaki ang pera mo. Ba't pag-aralan ng mabuti, dapat planado, ba't eskwalado, dapat hindi ho nababalahura ang ating kalikasan. Pila po ng mga mining operation na sinasagawa na nakatutulong din naman. Huwag lang naman tayong maging abusado at huwag tayong maging pabaya. Yun lang ho naman yun eh.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Oho! Okay. Masa ba tayo sa Palawan? Sa Palawan, di ba no? Yung kadiwa ng Pangulo pinilahan sa Puerto Princesa sa Palawan. Bangit ko yung Palawan sa pinagkukunan ng nickel. Kay Lizelle Pilabel ng Radyo Pilipinas Palawan. Nasa linya natin. Good morning, Lizelle.
4: Ang Kasna, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Prinsesa, para sa programa kaugnay ng handog ng Pangulo. Malugod na tinangkilik din dito ang farmers market kung saan ay naibenta ang mga sariwa at abot kayang produkto tulad ng gulay, root crops, prutas, sariwang karne ng manok, value-added products at iba pa. Kabilang din sa mga pinilahan dito ay ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Provincial Agriculture Office at National Irrigation Administration o NIA kung saan ay mabibili ang hanggang 10 kilo ng bigas. Kabilang din dito ang mga produkto at serbisyong hatid ng mga banner programs ng Department of Agriculture Mimaropa, katuwang ang mga Kadiwa Implementers at Pago. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Palawan. Samantala, balita pa rin sa Senado. Pagtatataguho ng Agricom Act, ano, nagpapatuloy ang transit at harmonisasyon ng legislative oversight matapos maipasa ng Senado. Sa ikatlo, tuling pagbasa po naman ng Senate Bill number 1624 na lumilikas sa Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security, yan po yung Agricom. Ah, parang Metro Command dating ha. Layunin po ng 3-year intervention commission na yan na magsagawa ng mga konkretong reforma, mga ahensya tulad po ng Department of Agriculture, kapanahon ng DAR, maging ng DENR upang tugunan ng krisis sa pagkain. DENR, sabi nga nila, hindi natututukan commission ng DENR. Kapag baha-baha, may kinalaman din sa pagkakalbo ng kagubatan eh. Marami tuloy yung malilikot ng isip. Samantala, patuloy po ang pag-usad ng mga panukalang batas na naglalayong bigyan po naman ng mas malakas na boses, direktang subsidiya at insentibo mga lokal na kooperatiba ng mga magsasaka at mangingisda upang maputol ang hawak ng mga mapagsamantalang middlemen. Ang araw, pag-uusapan ho natin yung kooperatiba na yun. Ano? Ganda yan, may mga pinaplano ho dyan ang tanggapan ng NIA na nagkakamali. Ano ho? O rin kay Sir Jess Las Marias, ano ho? Kay Imbo. Yung mga nasa likod ng mga isip na yan, yun ang mga gumagana sa mga utak niyan eh. Balik ko kami, sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala, walang kalasan, wala pong iwanan. Sandali lang, please.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Coronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka ba?
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
9: Para sa natin kapitbahay, 35 minuto na ho makalipas ang ikaliman ng madaling araw. Araw po ng Huwebes, galaw-galaw sa mga may obligasyon. Ikilabruder kila si Sarah. Ang huba ninyong way back ka, 1935, September 17, 1935, ano ho? Naganap po isang halalan po yung unang opisyal na pamalaang Commonwealth ng Pilipinas. Ano ho? Saan? Ano po dyan bilang Pangulo ng Bansa si Manuel Luis Quezon? Eksklusibong halalan ng Commonwealth 1935. Itinadhana ng halalan ito para ihadal unang Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Halalan po ng Commonwealth si Manuel Luis Quezon, ang nahalal na Pangulo. Si Santos Meña po naman ang pangalawang pangulo. Yan, yan po yung mga aganapan no, Setyembre 17 ho. Anong mga nakalipas na panahon? September 17 ho kasi tayo ngayon. Maninyong way back 1972 naman, September 17, proklamasyon po ng 1081. Yeah. Joint Proclamation number 1081 placing the entire country under martial law. Yun. Yan po ay ayon sa mga talakas eh. Ano ho? Pirman ho ni Pangulong Ferdinand Marcos the Senior yung proklamasyon bilang 1081, naglalagay ho naman sa buong bansa sa batas militar. Kumpong Setyembre 17 o Setyembre 17, 1972. Bagamat, Setyembre 21, nakalagay ho sa petsa ng dokumento. Ha? Setyembre 23 naman, ito formal, inihayag po naman sa publiko. Balik na naulang yan ho.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Halika natin lang pampiyasa ng mga balita. Nagbabala po naman si Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zabiri. posibleng epekto sa mga magsasakat consumer na panukalang pagtataso ng buwis sa asukal at mga pampatamisya, mga sweeteners. Joint hearing ng House Committee on Ways and Means, siginit po ng civilian man na kailangang timbangin ang layunin na pamahalaan ay sulong ang mas masustansyang pagkain at ang pangangalaga po naman sa domestic sugar industry. Sa na may mga taniman natin ng tubo? Di ba pinapeste niya mayan? Ayon kay Sumire, aring tumaas ang production cost sa mga negosyanteng gumagamit ng asukal at sweeteners. Posibleng maipasa naman sa mga consumers sa magitan po ng mas mataas na presyo. Ang ganun ang magiging epekto po niyan, domino effect yan. Question din po naman ni Sumire naman ang pagtatakda ng magkaparehong tax treatment sa lokal na asukal at artificial sweeteners dahil aring mahikayot dito ang mga manufacturer na gumamit ng imported artificial sweeteners. Nag-gray areas pala to. Binigyan din po ni Sumire ng mahalagang public health. Pero hindi dapat isakripisyo ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga lokal na industriya. Siyang tunay, dapat binabantayang maigayan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Anggap tayo ng report, Kadiwa on Wheels ng Department of Agriculture, Davao Region. Pinagdalahon ng mga Davao products sa handog ng Pangulo sa Bohol. May po natin ang mga detalye. Nandiyan si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dinala ng Department of Agriculture Davao Region sa Bohol ang mga produkto ng mga magsasaka at producers mula sa Region 11 sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels sa bilang bahagi ng handog ng Pangulo. Tampok sa pamilihang ito ang mga prutas tulad ng durian, mangustin at pomelo. Isinasagawa aktibidad sa Carlos P. Garcia Park sa Bohol Provincial Capital mula September 14 hanggang 16 kung saan maaaring bumili ng mga sariwang produkto mula sa mga lokal na producer. Bahagi ang Kadiwa on Wheels ng mga programa ng DA para mabigyan ng pamilihan ang mga produktong agrikultural at mapalapit ang mga ito sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lao ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Shoutout lang sa mga nakatutok. Marami pala nakatutok. Salamat. Misa nasasakyan natin. Nga TNVS, yung InDrive. Saan kayo pala yun? Ikinig daw sila yung mga nakatutok sa mga TNVS. Thank you, thank you. Samantala, tingnan natin mamaya ng konti yung mga datos sa epekto po ng mga nagdaang kalamidad sa agrikultura. Ho. Alam ba ninyo sa kabuang 81,305 na hektarya ng grupang sakahan ng naperwisyo? Ang mga bagyot, habagat, oh, hinati po yun ng NDRMC sa dalawang kategorya. At meron pang pwedeng isalbaraw eh, sa recovery. Yan sa recovery ay 57,379 hektarya ng mga pananim ang unti-unti nakababawi matapos humupa ang baha. Salamat naman. Tuluyang nasira, no chance of recovery. Oh, abot naman yan sa 23,926 na hektarya ang mga pananim na dinideklarang totally damaged o wala na hong pag-asang maani pa. Sayang, ano? Naman, maraming bagay na binabago sa atin sa agrikultura at talaga namang nakikita ho at nararamdaman ng marami. Magbabagong yan. Masasabayan lang ho ng climate change eh. Diba? Anong timing eh. Diba? Ganun. Higit po naman sa 15 milyong pisong tulong sa agrikultura pinagkalob sa mga magsakas at mga isla sa Eastern Samar. May detali po dyan si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas Bolongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot sa mahigit 15.2 million pesos ang halaga ng tulong pang-agrikultura na ipinagkaloob sa mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Samar sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026. Isinagawang turnover ng mga agricultural intervention sa Capitol Gym sa Borongan City bilang suporta sa pagpapalakas ng produksyon, kabuhayan at food security sa lalawigan. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, kasama si OIC Regional Technical Director for Operations Francisco Rosaroso at Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni ang pamamahagi ng mga tulong. Kabilang dito ang rain shelter, dalawang coconut nursery, 11 love projects, 23 set ng livestock veterinary drugs, 6 na set ng hybrid rice seeds at inorganic fertilizers at 500 pakete ng vegetable seeds. May suporta rin para sa 4 na kabataang benepisyaryo ng youth Farmers Challenge. Samantala, 10 lokal na grupo ng magsasaka ang lumahok sa kadiwa ng Pangulo Market upang direktang maibenta ang kanilang mga produkto. Naglaan din ang DA ng 150 sako ng bigas mula sa NFA para sa benting bigas meron na ibinenta sa 20 piso kada kilo. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang programa upang mabawasan ang gastusin at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
9: Samahan niyo po kami, makakasama po natin si Sir Nazario Brigera, tagapagsalita pa rin po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Department of Agriculture. Pag-usapan po natin yung Fish Conservation Week and yung launching po naman ng Malinis at Masaganang Karagatan MMK 2.0 website. Una kasing MMK 1 eh. Ano ba pinagkaiba niyan? Alamin po natin siguro, isa-isahin natin. Kasama po natin na sa Viber pa natin mga kasama. Ernest Bergera, magandang umaga Sir Ernest. Good morning, welcome po sa Radyo Pilipinas Usap Agrikultura. Si Kahiro po Sir Ernest. Good morning, kamusta ka na? Si Sir Ernest. Ayo Viber, bio Viber natin mga kaugnayan. Sa atin, tingnan natin. Usapan ho natin yan, itong Fish Conservation Week na yan, taon-taon ho, pinagdiriwang ho yan, tuwing buwan ho ng Setyembre. Ha? Bakit kinakailangan ho yan? Para po palawakin ang kaalaman ukol sa pangangalaga ho naman, responsabling paggamit po ng yamang tubig dito sa Pilipinas. Importante ho yan. Nasa linya na natin? Okay na? Tignan natin si Sir Nais Brigera. Sir Nais, magandang umaga. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Good morning, Sir Nais.
11: Good morning, Sir Hero. Medyo basag po ang dating ng boses niyo sa linya ko, no? Pasensya na. But yes, I can receive your signal po. But anyway, nagdiriwang po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang buong bansa itong Fish Conservation Week celebration ngayong taon 2026, no po. Ito po ay taunang pagdiriwang na ginagawa natin base po sa naging proklamasyon. Ito po ay nasa 63rd na po tayo. Dati po itong October natin sineselebrate, pero naging September na po gawa ng proklamasyon number 316 na inilipat po ito sa September kasabay po ng pagdiriwang naman ng Maritime Archipelagic Nation Awareness Month, Sir Hero.
9: At teka lang, Sir Nes, babatiin muna kita at i-congratulate kita kasi nila tayo nagkaugnayan muli, ano? Ikaw na ang director dyan sa BIFAR CAR, ano? CAR region, nandiyan na kayo sa CAR ngayon, ano?
11: Yes po, ako na po ang OIC Regional Director ng Cordillera Administrative Region po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
9: Congrats, Sir Nes. At the same time, kayo pa rin po nananatiling tagapagsalita ng BIFAR, ano?
11: Yes po, nanatili po akong tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
9: Talaga, pag nakikitang magaling, inaabuso. Sir Nes, ito, ano bang aasahan natin? Ano mga aktibidad meron po sa Fish Conservation Week? Sabi nga, may mga parangal daw, may kampanya, may mga paligsahan, at meron pang pagtataguhid ng sapat at abot kayang isda para sa sigurado sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Ano-ano yung mga inaasahan po natin ngayong week na to?
11: Well, unang-una, Sir Hero, no, nakasentro ang tema ng Fish Conservation Week celebration ngayong taon sa temang Lusay, Corales at Bakawan, Yaman ng Karagatan, Masaganang Buhay ng Pamayanan. So binibigyan din ng temang ito yung kahalagan talaga ng ating mga critical marine habitats, no? Ito pong ating mga seagrass, mga corals natin at mga mangroves natin. So ito yung mensahe ng FishCon ngayon at hinihikayat po ng pamahalaan ang ating sambayanan na makiisa sa pangangalaga ng ating mga critical marine habitats. Sa pagbubukas ng ating pagdiriwang noong Lunes, nagkaroon po tayo ng mga patimpalak dyan sa atin sa central office. Nagkaroon po ng FishCon cook-off, Fishonista, BIFAR Seafood Village, Fish Corps Exhibit at marami pa pong iba. No? Simultaneous po ang ginagawang pagdiriwang ng Fish Consulate po ng regional offices In fact, kami rito sa Cordillera ay ganun din po nagkaroon kami ng opening ng Fishcon. Ang kagandahan nito, katulad ng central office, ay tampok natin palagi yung mga kabataan na sumali sa mga patimpalak na ito. Dito po sa Cordillera, nagkaroon tayo ng What is the Kwento? Itong storytelling contest para po sa ating mga kabataan, mahikayat sila na magkwento tungkol sa kahalagahan ng isang isda, no, na ang iba ay pawala na, tungkol sa kahalagahan ng nitibong isda na matatagpuan lamang sa isang lugar. So isang buong pagdiriwang ito, Kahiro, at ang layunin lamang ay mapataas natin ang kamalayan at kaalaman ng sambayanan tungkol sa pangangalaga po ng ating pangistahan at yamang tubig.
9: Tama po kayo yan. Pero siguro baka may nag-iisip po ng ganito, Sir Nace, ano? Bilang ordinaryong mamamayan, bilang ordinaryong Juan de la Cruz, ano ho? Paano ako makakatulong dito sa mga advocacy ang nababanggit ho ninyo? Kasi dapat sa magtulong, tumulong talaga ang sambayan ng Pilipino rito para yung pagtatapon po ng plastic at basura sa mga ilog at dagat, mabawasan na natin sana yan. Doon lang, malaking tulong na yun, di ba?
11: Tama po. Kasi isa sa mga hamon kung bakit na nasisira ang ating mga critical marine habitats ay yung pollution, no? So sa tamang pagtapon ng basura, malaki ang magiging ambag natin. Yung mga domestic waste, yung mga basura na galing sa ating mga bahay-bahay, ay huwag nating hayaang umabot ito sa kanal.

0: ating pinagkukunan ng pagkain, no, sa atin din babalik yon nung negatibong epekto. Kaya ngayong pagdiriwang ng Fish Conservation Week celebration, ito rin ang ating mensahe na maging responsable sa pagtapon ng ating basura para mas mapangalagaan po natin ang inang kalikasan.
1: Miss Kahiro na lang, parang nagkakapilan tayo dyan sa iyong hapagkainan. Okay. Siyempre, dagdag ko lang sa mga nabanggit ho ninyo, eh dapat tangkilikin din ho natin yung mga legal at mga lokal na huling isda. At siyempre, dapat lumalahok tayo sa mga community coastal cleanup o yung pagtatanim ho ng mga bakawan. Isa pa yan, nabanggit yung bakawan. Meron bang malaking drive na ginagawa para yung mga bakawan na yan, mapanatili natin, magtanim pa rin ho tayo sapagkat pananggalang natin yan, yung mga bakawan na yan eh.
0: Yes, tama po, Sir Hero, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakipagtulungan sa ibang ahensya at sa mga lokal na pamahalaan, nagkakaroon po tayo ng mga mangrove rehabilitation initiatives, no? Yung muling pagtatanim ng mga bakawan sa ating mga mangrove areas kasi ito pong mangroves, napakahalaga po nito, Sir Hero, no? Ito po rin yung pananggalang natin sa mga daluyong, sa mga pamayanan, no, sa mga malalakas na ampas ng alon kapag hindi po sira yung bakawanan ng isang pamayanan, malago po siya, may proteksyon ang pamayanan laban sa mga malalakas na ampas ng alon, itong mga daluyong. Maliban po diyan, ang bakawan, ano po yan, malaking tulong po yan sa carbon sequestration. Ibig sabihin yung air pollution, no? Yung air pollution, yung concentration ng carbon dioxide sa ating hangin ay inaano niya po, ina-arrest niya or parang sinisipsip niya. Uh-huh. At nag-i-emit siya syempre ng oxygen na malaking tulong naman para doon sa malinis na paghinga ng tao at iba pang mga buhay.
1: Pero pag-usapan yan, isang araw siguro, tatawagan kita ulit, pag-usapan natin yung bakawan, ano, Sir Nate. Guys, fast break lang tayo. Ha? Dito sa issue naman ng yung MMK, yung malinis at masaganang katubigan, ano ho? Merong MMK 2, dati merong MMK 1. Anong pinakaiba at sino-sino mga pwedeng sumali dyan?
0: Yes, 2.0 na MMK. Yung dati po kasing MMK na naging matagumpay ang pagpapatupad natin many years ago, no, kaya lang tumigil ito siguro mga 1 to 2 years and then relaunch natin. Kasi nung unang MMK, hindi po kasali yung mga inland waters, no, yung mga may inland fisheries gaya po ng mga ilog at lawa. So sabi ng mga lokal na pamahalaan, parang hindi kami bahagi nung ecosystem.
1: Uh-huh.
0: Kasi ito pong MMK nung una, yung 2.1 before the 2.0 ay may malinis at masaganang karagatan. Pero ngayon po, yung MMK 2.0, malinis at masaganang katubigan. Ibig sabihin po, kasama na yung mga inland waters, yung mga lakes.
1: Kasi kalawa, yung mga ilog, yung mga dam, kasama na. Oh. Hey, sino-sino daw yung mga pwedeng sumali?
0: Kasama po sila ngayon, Sir Hero.
1: Sir Nay, sino-sino daw pwedeng sumali dito sa MMK 2? May bukas sa LGU?
0: Lahat po ng local government units, no, pwede pong na may katubigan, no, yung mga coastal municipalities, pati yung mga inland municipalities, yung meron silang mga ilog, lawa, pwede na po silang sumali on the following year po, kasi as far as I know, yung sa first year itong MMK 2.0, yung sa coastal lamang, sa marine, and then on the following year, kasali na po yung sa inland municipalities.
1: Hindi biro pala ito, ha, Sir Nesha, kasi yung mga mananalo dito sa national level, malaking milyong pisong grant pala ito. Eh. Yung first place, tatanggap daw ho ng 30 million, yung second place, 18 million, yung third place, 10 million. Ang laki pala nito. Paano ang grant ito gagawin?
0: Yung nabanggit niyo po, yan po yung before the MMK 2.0. But this time, ang alam ko, million worth of prizes pa rin po, Sir Hero. So malaking magiging tulong talaga nito sa local government units pagdating po doon sa mapapanalunan nilang.

0: Pa-premyo, Sir Hero.
1: Ako, Sir Nes, medyo kapos lang ako sa oras. Ano, hindi ko pa nakamusta yung hawak mong rehiyon, yung car, ano? Nandiyan ka sa Cordillera, andiyan yung atok malamig, yung lugar mo dyan. Pero inaabot na rin ang sama ng panahon. May mga bumabagsak na mga lupa galing sa bundok, humaharang sa mga kalsada. Yan ang mga eksena rin. Ganun pa man, Sir Nes, marami pong salamat. At muli, kinokongratulate kita bilang OIC Director. Ang car, Nes, baka meron ka pang gustong ihabol na gustong sabihin. Sige po.
0: Siguro yun lang po, paghikayat sa sambayan ng Pilipino na makisa tayo sa pangalaga ng ating pangitlaan at yamang tubig, lalo na po ngayon na nagdiriwang po tayo ng 63rd Fish Conservation Week Celebration, pero ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang po para sa buong linggong ito. Ito po ay pagdiriwang at pagpapaalala sa buong taon na kapag sinira po natin ang ating pangisdaan at yamang tubig sa pamagitan ng hindi tamang paggamit, sa pamagitan ng mga mapanirang uri ng pangingisda, hindi po ito magtatagal, mawawala po ito. So para po maging likas kaya, sustainable ang yaman ng ating karagatan, ang yaman ng ating katubigan, ito po ay nangangailangan ng sama-samang pagsulong, ng pag-iingat, pagbibigay protection para ang kapakinabangan po nito ay hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi para po sa mga susunod pang salinlahi.
1: Sir Nes, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Ha? Sir Nes, ingat ka ha. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maganda umaga, ingat ka po. Stay safe and God bless. Thank you.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Sir Nes Bregera. Ano, nandiyan yung sa area ng Karyan, malayo yung lugar na yan. Atok Benguet, ano, sa Gada, yung mga lugar na yan. Wala na aming oras. Ang ala nila Roger Cruz, John Marera Barial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron. Sama pa rin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Tocmora sa RB Sports. At yung magazine naman, nandiyan sila Sam Reyes, Marcelo Malimban, Julius Sungab, Camilo Moli, Ronald Esperanza. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Cristo Meterambulo, Hero Ilustre Robrigado nag-iiwan. Anumang bagay na matwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, wag tayong basta-basta naniniwala ho sa fake news, oh. Ago tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang tiniyak ng suporta sa lahat ng sektor na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture, pinabibilis ang recovery efforts para sa mga magsasakang na apektuhan ng masamang panahon.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program, patuloy ang pagtutulungan upang batugunan ang gutom sa bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ang groundbreaking ceremonies para sa Nino Aquino International Airport Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project.
4: Headlines.
3: Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte humarap sa publiko matapos ang 18 buwan ng pagkakaditine nito sa International Criminal Court.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga apektadong sektor. Ito'y sa gitna ng indikasyon na walang magaganap na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng nagpapatuloy pa rin gera sa gitnang silangan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Siniguro ng palasyo na handa ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng kailangan tulong, lalo na sa mga sektor na direktang apektado ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naririyan pa din naman ang mga programang nagbibigay ng tulong gaya ng Uplift. Ito ay ang Unified Package for Livelihood, Inflation, Fuel and Transport na inilunsad bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pandaigdigang energy crisis. Paliwanag ni Castro, ang pondong uhugutin para sa Uplift ay maaaring manggaling sa mga ahensyang hindi naman nakapagpatupad ng kanilang proyekto. Idedeklaraan niya itong savings na maaaring magamit sa Uplift. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Alam po naman natin na meron tayong Uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaaring natin tulungan, lalong-lalo na po yung direct na target po ng epekto ng krisis sa Middle East.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nakatanggap ang 16 na transport service entities o TSEs ng unang batch ng financial assistance mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chairperson Greg Pua Jr., mahigit sa 9 milyong piso ang kabuang halaga ng 16 na cheque na pinamahagi sa mga TSE sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga registered at accredited na TSEs ng 20,000 pesos kada modern PUB unit. Maaari itong gamitin para sa buwanang amortization ng mga umiiral na loan at mariring ilaan sa operational expenses ng mga operators na fully paid na ang mga unit. Tatagal naman ng 3 buwan ang financial assistance simula Setyembre o hanggang maubos ang pondong nilaan para sa programa. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Modern Jeepneys at Utility Vehicle Express sa buong bansa. Kabilang ang mga modern bus na bumibiyahe sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sapat na supply ng krudo sa Pilipinas, tiniyak ng Malacañang sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiyak ng Malacañang na nananatiling sapat ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang pahayag nito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ang pagpalo sa $80 per barrel ng presyohan ng Dubai Crude Oil. Ayon sa opisyal, una nang pinasisiguro ni Pangulo Marcos sa Department of Energy na hindi mawawala ng supply ng krudo sa bansa. Kaugnay nito, binigyan din ni Castro na nananatili ang uplift committee at mga programa nito na direktang nakapagpapaabot ng tulong lalo na sa mga pinaka-apektadong sektor.
9: Ayan po na sapat naman po ang supply dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy suportado ang regional price cap ng Energy Regulatory Commission para mapababa ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito naman ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Suportado ng Department of Energy o DOE ang desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatupad ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grid. Layunin itong protektahan ng mga consumer laban sa biglang pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa emulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average ng resin price sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos tungo sa 8 pesos at 47 centavos sa kada kilowatt hour. Sa Mindanao naman, inaasahang bababa ito ng 56% mula 19 pesos at 56 centavos tungo sa 8 pesos and 69 centavos kada kilowatt hour. Gayunman, nanganghulugan ko nito rin kalaki ang magiging bawas sa actual na electricity bill ng bawat consumer dahil nakadepende ito sa power supply mix ng kanilang distribution utility. Nataasan naman ang IEMOP na muling kalkulahin ng August 2026 market settlements at maglabas ng revised billing statements bago ang September 20. Patuloy din ang DOE sa mga hakbang para mapatatag ang supply ng kuryente, kabilang ang pagbabalik operasyon ng mga hindi gumaganang planta at ang pagpapalakas ng battery reserves. Malabo rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binabibilis ng Department of Agriculture ang recovery efforts para matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba o ng pagbaha at malalakas na pagulan. Sinasagawa ito sa ilalim ng Agri Recovery Program na naglalayong magbigay ng agarang puhunan sa mga magsasaka para sa rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang sakahan at paghanda sa susunod na taniman. Ayon sa DA, umabot sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agriculture at fishery sector dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Tinatayang 99,000 farmers and fisher folks ang naapekto nito sa buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mabilis na pagbibigay ng recovery financing. Anya, makakatulong ito para sa mas magaang makapagtanim muli ang mga magsasaka at agad na makabangon ang kanilang kabuhayan. Nagsimula na ang Agricultural Credit Policy Council na magbigay ng calamity loan sa Angeles City, Pampanga. Hindi naman bababa sa 50 magsasaka. Ang unang nakatanggap ng 35,000 pesos bawat isa o kabuang 1.75 million pesos na tulong pinansyal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang mga hakbangin ng Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., pinatupad ng DA Bureau of Plant Industry ang hakbang upang matiyak na may sapat na supply ng mga planting materials para sa ube. Saklaw naman ang export suspension, ang sariwang ube at mga materyales na ginagamit sa pagpaparami ng pananim. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang industriya ng ube at gawing mas malakas ang pag-export sa mga ito sa mga susunod na taon. Nakikita naman ang ube na may potential na maging isa sa mga pangunahing pag-export na produktong agrikultura ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para matugunan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Walang Gutom Program na naglalayong turuan ng mga pamilya na lang ng tamang nutrisyon at praktikal na paraan para magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Bilang technical at operational partner, nagbibigay ang World Food Program ng kaalaman sa nutrition education at program evaluation. Layunin itong mapahusay ang 3K learning sessions ng DSWD na nakatuon sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan. Sa mga interactive session, tinuturuan naman ang mga pamilya kung paano maghanda ng abot-kaya ngunit masustansyang pagkain. Ayon sa DSWD at sa World Food Program, hindi lamang agarang gutom ang tinutugunan ng programa. Layunin din nilang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng mas malusog at mas matatag na kinabukasan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Operational na ang dalawang bagong pumping station sa Remedios, Sambalate, Maynila. Inaasang makakatulong ang mga ito sa mas mabilis na pag-alis ng baha sa mga mabababang lugar sa lungsod. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, gumagana na rin ang lahat ng 5 pumping station sa ilang lugar, kabilang dito ang sa Abad, Remedios, Padre Faura, Harbor at Luneta pumping stations. Sinabi pa ni Dizon na nakakonekta na sa Meralcong lahat ng pumping station at magsisilbi namang backup ang mga generator set. Ayon pa sa kalihim, ang hakbang na ito ay nagmabawas ng posibilidad ng pagbaha sa Malate hanggang sa Taft Avenue.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangan palakasin ng Pilipinas ang infrastruktura at mga hakbangin laban sa mga kalamidad. Sa pagsasalita ni Teodoro sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Pasay City, sinabi nito na kailangang paghandaan ng bansa ang anumang emergency, kabilang ang posibleng pagsabog ng mga bulkan at mga malalakas na pagulan dulot ng habagat at mga bagyo. Kabilang na rin dito ang nararanasang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng kalihim na maaring basehan ng Pilipinas ang mga best practices ng ibang bansa pagdating sa disaster response.
11: However, for our own sake in the Philippines, we need to invest actually in once again building our infrastructure, our mechanisms, our adaptation systems in the face of more unpredictable and more violent disasters with greater effects to our people, particularly complex emergencies which you have a volcanic degassing coupled with the effects of a southwest monsoon which convert and translate into lahar once again in several areas.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Gastos sa mga pasyenteng na confined sa ospital ng mas maikli sa 24 na oras. Sagot pa rin ng PhilHealth. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Naglabas ang bagong patuntunan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth hinggil sa inpatient admissions o confinement sa ospital ng mga pasyente. Ayon sa state insurer, hindi na kailangan pang manatili ng 24 oras sa ospital ng pasyente para magamit gamit ang kanyang benepisyo. Batay sa inilabas sa Circular 2026-0013, sasagutin na ng PhilHealth ang anumang inpatient admission na wala pang 24 oras dahil sa kinakailangang ilipat ng ibang ospital o emergency transfer. Gayun din ang mga admission na nauwi sa pagpanaw ng pasyente. Ay kay Dr. Alfred Philip de Dios, PhilHealth Vice President at Quality Assurance Group at Corporate Spokesperson, magiging epektibo ang circular bukas Setyembre 18 matapos itong mailathala sa mga pahayagan noong Setyembre 3. Layo din ng polisiya na mapalawak ang access ng mga PhilHealth member sa kanilang mga benepisyo at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapagamot.
13: Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya. Okay? So bibilang tayo mula doon na exacto 24 hours. But if it goes beyond that, yung mga inpatient things na ang maaari nila ma-avail.
12: Pero paglilinaw ng PhilHealth para lamang sa ang automatikong coverage na hindi aabot sa 24 oras sa mga malulubhang kaso o life-threatening medical conditions at nakadepende sa medical necessity ng inpatient admission na suportado ng dokumento. Bukod dyan, hindi rin sakop ng bagong panuntunan ng consultation, outpatient procedure o oobserbahan lang na pasyente dahil covered naman ito ng outpatient emergency care benefit package. Gayun din ang pasyente na dead on arrival o mga kasong idineklara lamang na namatay nang wala nang isinagawang medical na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremonies para sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Ito ay hudyat na ng pagsisimula ng construction ng underground station at mga connecting tunnels na mag-ugnay sa paliparan at mahalagang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng proyekto na magbigay ng mas maasahan at accessible na biyahe para sa mga pasahero, negosyante at turista. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng railway systems bilang prioridad ng kanyang administrasyon.
16: Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of National Defense muling ginit na walang karapatan ng China na iutos ang pagalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang balitang atid ni EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: And their narrative of whatever sha, sha, sha, and tau, tau, tau, which the world doesn't recognize, together with their non-dash line, is something that we should not even give
17: you. Mariing iginiiti Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang karapatan ng China na utusan ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa media briefing matapos ang dalawang araw ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience o AMCDR sa Manila, sinabi ni Teodoro na walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na dapat alisin ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ito ay matapos akusahan ng China ang Pilipinas ng pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre para sa permanenteng pananatili nito sa Ayungin Shoal. Nauna nang maraing itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alegasyon. Ayon sa DFA, walang kasundo ang nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang barko. Muli rin itong iginiit na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
11: They have no right to say that. So it is beyond their jurisdiction and beyond any form of intervention under international law.
17: Pinig ni DND Secretary Teodoro. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon matapos ang mahigit sa 18 buwan ng pagkakaditine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Dumalo si Duterte sa 3rd status conference ng ICC Trial Chamber 3 kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Presiding Judge Joanna Conner, itong unang pagkakataong humarap si Duterte sa korte. Sinabi rin ng hukom na maaari siyang umalis sa conference sa anumang oras nang hindi na kailangang humingi ng permiso.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, hiniling naman ni Presiding Judge Joanna Conner sa prosecution na pag-aralan ang pagbabawas sa bilang ng mga testigo at ang 15,000 ebidensyang iharap sa paglilitis. Ayon naman sa prosecution, tinatayang 193 hours ang kakailanganin para may presenta ang kanilang kaso. Inaasahang pagpapasyahan sa susunod na status conference ang mga usapin sa mga testigo at ebidensya. Plano naman ng trial chamber na simulan ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Ititigil ito para sa Christmas break at ipagpapatuloy mula Enero hanggang Marso ng susunod na taon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House prosecution tiwala sa lakas ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte anuman ang maging voting threshold. Naritong report ni Melanie Valdez Reyes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na sapat at malakas ang kanilang mga ebidensya upang mahatulan si Vice President Sara Duterte anuman ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers, nakatutok sila sa paglalahad ng matibay na kaso sa 4 articles of impeachment, partikular sa pagharap ng mga saksi at ebidensya para sa Article 4 at 1 batay sa mga opinion ni Retired Chief Justice Renato Puno at Temyo Panganiban at Hilario Davide Jr. at maging si Associate Justice Adolfo Ascuna, nilinaw ni Barbers na ang Senado lamang ang may tanging kapangyarihan na lumitis at magpasya sa mga kaso ng impeachment. Bagamat ipinauubaya muna nila sa discretion ng Senate Impeachment Court ang issue sa voting threshold, bukas pa rin ang posibilidad na maglabas sila ng opisyal na posisyon ukol dito sa pagsisimula ng mga oral arguments sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
19: It is now up to the impeachment senator judges now to decide and weigh kung ano yung magiging desisyon o boto nila dito. But following the statement made by Kong Jinky, yes, of course, we've been confident that the case that we are presenting before this court in this impeachment trial will definitely get a positive response from our senator judges.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Rizzo Ontiveros, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa Senado, Narito report ni Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas. Report.
20: Lusot na sa ikatutuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng mga safe corps para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 o ang panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ng panukala kay 6-year-old Sandy Garovillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Dinaatasan din ng Department of Tourism na magpatupa ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements.
21: The Supreme Court has called on Congress to finally enact the law contemplated by the 1987 Constitution. The court noted that almost 4 decades have passed without Congress defining and prohibiting political dynasties as the Constitution directs. For 39 years, Congress has been unable to complete this constitutional task. We now have a bill that has already gone through committee hearings and has reached the plenary. We do not have to begin again from zero.
22: So we will talk to the new chairman and the new vice chairman. What is best to get this bill going?
20: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Agarang pagpasa ng isang tunay na anti-political dynasty law, panawagan ng Minority Solon. Mula naman sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas. Report.
23: Hindi na dapat patagalin pa ang pagpapatibay sa anti-political dynasty law. Ito ang binigyang ginamamamay ng Liberal Party List, Representative Willa Divino, kasunod ng ruling ng Korte Suprema na nag-uutos sa Kongreso na aksyonan ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Ayon kay Delima, sinabi mismo ng Supreme Court na ang 39 na taong kabiguan ng Kongreso na magpasa ng naturang batas ay maituturing na grave abuse of discretion. Di naman babatas magiging mas mabigat ang naturang paglabag kung lalo pang maaantala ang pagpasa ng tunay na anti-dynasty law o kung ang batas na lehitimo magpapalakas sa political dynasties ang isa sa batas. Gikud Rima, hindi niya sinuportahan yung berosyong ipinasa ng Kamara kaya maasa siyang ang berosyong aaproba ng Senado ay tunay na magbabawal sa political dynasties. Umaasa rin siya na kapag sumalans na sa Bicameral Conference Committee panukala mananaig ang tunay na diwa at layunin ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ombudsman, narawagan ang responsableng pag-ulat ng media sa kaso ni Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Report.
24: Nanawagan ng Office of the Ombudsman sa media na maging patas at responsable sa pag-uulat tungkol sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan kaugnay ng plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Ito kasunod ng isang ulat ng isang pahayagan na tumalakay sa testimonya ni Luzon Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaye Henson tungkol sa umano yung mga donor ni Marcoleta. Ayon sa ombudsman, maaaring magdulot ng maling impresyon ang pagbanggit sa mga hiwalay na bahagi lamang ng testimonya nang wala ang buong konteksto ng ebidensyang iniharap sa korte. Iginiit ng ombudsman na iba pang mga ebidensyang nakatala na naging batayan ng pagsasampa nito ng kaso. Hinimok naman ito ang media na mag-ulat ng tumpak, patas at may sapat na konteksto lalo na sa mga kasong may malaking interest ng publiko. Binigyan din dito na ang Sandigan Bayan o Anti-Graft Court ang magtatakda ng bigat at sapat na halaga ng mga ebidensyang iniharap sa korte sa mga bawat kasong isinasampa nila. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard binaba ang kabuuang bilang ng pasahero sa nasunog na MV June Aster. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Apat na pasaherong nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster ang napatunayang hindi nakasakay sa barko bago ito mali sa Baseco Port noong September 8. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa mga pasahero ang nagkamaling makapag-book ng biyaheng Maynila papuntang Coron, talip ng Coron papuntang Maynila. Ang ikaapat naman ay nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Dahil dito, ibinaba ng PCG sa 128 mula sa dating 132 ang kumbirmadong bilang ng mga nakasakay ng MV June Aster. Sa pinakuling tala, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, habang 8 pa ang pinaghahanap o nananatiling nawawala. Patuloy naman ang PCG sa pagberipika at pagtutugma ng mga impormasyon sa ticket manifest ng barko. Matatanda ang nasunog ang nasabing barko bago makarating ng Coron, Palawan nitong September 9. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Sining kultura at teknolohiya magsasama-sama sa pagbubukas ng 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
8: Magbubukas ngayong Biyernes, September 18, ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao, Quezon City upang ipagmalaki ang yaman ng siningan ng paghahabi sa bansa. Ang tatlong araw na aktibidad na tatakbo hanggang September 20 ay inorganisa ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Narito ang pahayag ni Zyla Paya, ang Head ng Technology Transfer, Information and Promotion Staff ng DOST-PTRI.
9: So, ang layunin nito ay pagsama-samahin yung mga weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, hindi lang po weaving communities, pagsamahin din ang mga government agencies, yung mga designers, cultural advocates, industry partners po natin at ang publiko para po palakasin ang handloom weaving sector ng bansa.
8: Kabuuan nasa 29 na weaving communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang magsasama-sama upang magpakita ng kanilang mga produkto at kultura. Kabilang sa mga lalahok ang mga artisan mula sa Abra, Camarines Sur, Oriental Mindoro at ang Tribong Tiboli. Bukas ang festival para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Libre ang pagpasok para sa mga nagnanais sumuporta sa mga lokal na komunidad ng mga manghahabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Narito naman mga kaibigan ang balita sa Ibayong Dagat. European Commission nanawagan ang pagkakaisa sa mga bansang miyembro ng European Union sa harap ng malalaking pagsubok. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
25: Nanawagan ng European Commission sa mga bansang miyembro ng European Union o EU na magkaisa upang harapin ang malalaking hamon sa rehiyon kabilang ang climate change, artificial intelligence at namitinding kompetisyon mula sa China. Ayon sa ulat ng Reuters, ilalatag ni European Commission President Ursula von der Leyen sa kanyang taunang talumpati sa European Parliament ang mga prioridad ng EU para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pangangailangan na mapanatili ng Europe ang sariling kakayahan sa enerhiya, raw materials at malinis na teknolohiya. Kasabay nito, nais ng EU na palakasin ang ugnayan sa Canada na nakikitang mahalagang partner upang mabawasan ang pagdepende ng Europe sa China para sa mahalagang materyales. Inaasahan ding pag-uusapan ng trade deficits ng EU sa China, epekto ng AI sa trabaho at cybersecurity, climate adaptation at migration. Samantala, nakatakda namang magsalita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa European Parliament upang ihayag ang kanyang pananaw sa alyansa ng Canada at Europe. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nasangkit ang panalo sa Spanish Grand Prix sa Madrid. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
0: Muling nanaigan championship leader na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa unang edisyon ng Spanish Grand Prix na idinao sa Madrid Circuit sa Madrid para sa round 14 ng Formula 1 2026 season noong Linggo. Nagawa ng paraan ni Antonelli na makuha ang panalo matapos na naging virtual safety car sa karera na kung saan pumabor ang strategy para sa Italianong driver kontra sa pole sitter at reigning champion na si Lando Norris ng McLaren. Tumapos lamang sa ikatlong pwesto si Norris, samantalang P2 naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Susunod na karera sa F1 2026 season ang Azerbaijan na gaganapin sa September 26. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. National Historical Commission of the Philippines nanawagan sa mga LGUs na huwag tumigil sa pananaliksik tungkol sa kasaysayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag Siri. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ronnie.
6: Hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang patuloy na pananaliksik ng ibang bayan sa bansa upang mas malaman ang kasaysayan ng bawat lugar. Ito ang sinabi ni NHCP Chairperson Regalado Trula Jose Jr. matapos ang pag-turnover sa historical marker para sa base revolt ng bayan ng Pindig Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam kay Chairperson Jose Jr., mahalaga ang patuloy na pananaliksik dahil pwede o hindi masyadong accurate ang kanilang nasabi. Aniya, karamihan sa kasaysayan ay nakasulat ito sa lengguaheng Kastila kaya't nararapat na ang mananaliksik ay marunong din sa salitang Kastila at hindi na kailangan ng banyaga upang ito ay basahin. Kahapon ay ipinagdiwang at inalala ng bayan ng Pindig Ilocos Norte ang 219th na anibersaryo ng pag-aalsa ng mga Ilocano upang pigilin ang pagmonopolya ng mga dayuhan sa kanilang produktong basi o sugarcane wine. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit sa 200 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija tumanggap ng kanilang land tenure documents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mildred.
11: 105 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang tumanggap ng Emancipation Patents at Certificates of Land Ownership Award na sumasaklaw sa kabuuang 107 ektarya ng lupang agrikultural. Ipinamahagi ang mga dokumento kasabay ng iba pang serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City sa pangunguna ng Provincial Government of Nueva Ecija. Special guest ng aktibidad si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. kasama mga opisyal, partner agencies at mga benepisyaryo. Samantala, 117 ARBs ang tumanggap ng electronic titles o e-titles sa ilalim ng split project na sumasaklaw sa 178 hectares. Namahagi rin ang DAR Nueva Ecija ng Alert Arbo Checks na nagkakahalaga ng 6.7 milyon pesos sa tatlong organisasyon. Layunin ng mga serbisyo na mapalakas ang security of tenure ng mga benepisyaryo at masuportahan ang kanilang mga organisasyon at gawaing pang-agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga magsasakat LGU sa Oriental Mindoro, pinaganda sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Tom.
16: Pinaganda ng pag-asa mga magsaka at local government units sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa papalakas na El Nino. Batay sa ulat na ipinabatid ng pag-asa, isang moderate at malakas na El Nino ang nakakaapekto sa Tropical Pacific at maaaring mas lumakas ang dadal nito sa mga susunod na buwan at inaasahang maabot ang peak conditions ito bago matapos ang 2026. Idinagdag pa ng ahensya na maaaring maranasan ang nasabing phenomenon hanggang kalaghatian ng 2027. Anila, ang nasabing weather pattern ay magbubunga ng below normal rainfall sa ilang mga lugar sa Pilipinas na magbubulot ng tagtuyot sa Oriental at Occidental Mindoro na maaaring makaapekto sa agriculture sector. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 200 pamilya ang apektado ng kalamidad sa Albay. Nabigyan ng bagong pabahay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Gary.
17: Umabot sa 200 pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ang nabigyan ng bagong pabahay ng National Housing Authority Region 5, katuwang ang lokal ng pamahalaan ng Malilipot, sa isinigawang turnover and acceptance ceremony sa Malilipot Resettlement Project Phase 1 sa Barangay Binitayan, Malilipot, Albay. Kasabay ito ng nationwide activity ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para para sa lahat kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo ang susi sa kanilang housing units. Ayon kay NHA Region 5 Acting Regional Manager and Officer in Charge Engineer Rolando Ramos, nasa 40 square meters ang bawat lote at may 2 kwarto, tiles, kisame at pintura. Kompleto rin ang proyekto sa konkretong kalsada, underground drainage, water system at electrical distribution system. Gayon din ang health center, livelihood center at materials recovery facility. Nasa 99% na ang completion ng phase 1 habang nakatakdang tapusin bago matapos ang kasalukuyang taon ng phase 2 na may 413 housing units. Sinabi ng NHA Bicol na sila na rin ang tutulong sa proseso ng individual titling habang pansamantalang sasagutin ng LGU Malilipot ang supply ng tubig at kuryente sa lugar para sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
19: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. And

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 300 bagong pulis na numpa na sa kanilang tungkulin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Paul Tarosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Paul, nanumpa na sa kanilang katungkulan ang 319 na bagong pulis ng Western Visayas sa isinagang oath-taking ceremony sa Police Regional Office 6 Headquarters. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio ang panunumpa sa tungkulin. Ayon kay General Tuanio, hindi basta-basta ang trabaho ng isang pulis. Dapat alalahanin ng mga bagong recruit ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan at gawin itong inspirasyon sa pagsisimula ng kanilang karera sa PNP. Nasa mahigit 1,500 ang nag-apply upang makapasok sa PNP, ngunit 319 lamang ang napili. Pagkatapos ng oath-taking, sa ilalim ang mga bagong pulis sa 6 na buwang mandatory training. Matapos ang training, ide-deploy na ang mga bagong pulis sa iba't ibang istasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 1,000 banging isda sa Cebu nakatanggap ng tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lisondra Gravines.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sheila,
3: umabot sa mahigit 1,000 banging isda mula sa mga bayan at lungsod ng Cebu ang nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP. Ang mga binipisyayong mangingisda ay mula sa City of Naga, Miglanilla, Talisay City, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Lapu-Lapu City at Liloan. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal mula sa PAFP sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture or DA sa Central Visayas. Parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamalaan para sa mga mangingisda. Ang 2 na payout ay isinagawa sa conference room ng regional office ng BFAR 7 sa lungsod ng Cebu. Layunin ang pamamahagi ng tulong na ito ng pamalaan na mabigyan ng agarang suporta ang kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna na patuloy ng hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 200 pamilya sa Mbawab, Davao de Oro, nagtapos na sa 4Ps. LGU nakahanda naman para sa patuloy na suporta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Marcel,
4: nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang 212 na pamilya sa Mawab, Davao de Oro matapos makumpleto ang kanilang paglahok sa programa na naglalayong makatulong sa mga pamilyang makaabot sa mas matatag at sariling kakayanang mamuhay. Formal silang nag-exit sa programa noong nakaraang Martes, September 15 sa ginanap na 4Ps Break through graduation and exit ceremony. Hindi naman natatapos sa pag-exit sa 4Ps ang suporta para sa mga pamilya dahil iniendorso sila sa Municipal Government of Mawab upang maikonekta sa iba pang programa at serbisyo gaya ng livelihood, employment, capacity building, guidance at iba pang angkop na tulong. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan at partner institutions kabilang ang MSWDO, MPDO, CTEC, DSWD Sustainable Livelihood Program at DSWD 11 4Ps. Tiniyak naman ni Mawab Mayor Mayril Apit sa o ang patuloy ng LGU sa pagbibigay ng access sa mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Nagpasalamat naman ng mga 4Ps graduate na naging mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay ang programa dahil natutunan nilang mas magsikap at tumayo sa sariling kakayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: BMW sa Caraga Region nagsagawa ng biyaheng entrepreneurship sa mga dating OFW bilang alternatibong kabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: May.
2: Nasa 23 dating overseas Filipino workers o OFWs ang binigyan ng pagkakataong matuto at tuklasin ang hydroponics at urban farming bilang alternatibong kabuhayan sa ilalim ng biyaheng entrepreneurship program ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga. Isinagawa ang pagsasanay sa Integrated Diversified Organic Farm sa Barangay Pigdaulan, Butuan City, kung saan natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatanim ng lettuce gamit ang hydroponic system, drip irrigation at iba pang pamamaraan sa urban farming. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbisita sa greenhouse ng dating OFW na si Renante Andoy na matagumpay na nakapagtayo ng sariling lettuce production business gamit ang hydroponics. Ibinahagi niya sa mga kalahok ang kanyang karanasan sa pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo. Sa pamamagitan ng biyaheng entrepreneurship, patuloy ang DMW Caraga sa pagbibigay ng mga bagong kasanayan at oportunidad sa negosyo upang matulungan ang mga nagbalik na OFW sa kanilang muling pagbangon at magkaroon ng sustainable livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Hinatuan, Surigao del Sur, nabigyan ng pondo para sa proyektong pangkabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Daplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
3: Hurman ng ipinagkaloob sa mga miyembro ng isang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, ang pondo para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang municipal check turnover para sa mga benepisyaryo ng nasabing SLPA sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang nasabing check ay may kabuang halaga na 447,323 pesos upang ipambili ng isang tourist boat. Pinangunahan ang nasabing turnover ni Municipal Mayor Attorney Tito Canido III kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer Sunrise Tumanda, ang Local Planning and Development Officer at ang Pangulo at mga opisyal ng United Solo Parents SLP Association. Ang tulong na ito ay higit pa sa pinansyal na suporta dahil ito ay isang oportunidad para sa mga solo parent upang mapalakas ang kitang kabuhayan, maging mas independent at makalikha ng mas mabuti at masaganang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 na minuto makaligpas pong alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ngayon po ay Thursday na. At siyempre sa number coding ng MMDA, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Yun po ay nagsimula na kaninang alas 7 hanggang mamayang 10 a.m. And mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. O, pambungad natin, ha? Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ang maghatid po sa atin, direkta mula sa MMDA Metro Bay, Jojo Diendo. Jojo, good morning!
5: Good morning po.
3: Okay, hingi kami ng traffic update mula sa inyo dyan sa MMDA Metro Bay. Please, Jojo.
5: Opo. Magandang umaga po sa inyo, Radyo Pilipinas. Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Unahin natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa Andres Bonifacio Monument. Hanggang dito po sa Adeo Susay, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas mo niya, ituloy-tuloy po hanggang sa dumating po tayo dito sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po sa Ortigas Avenue, sa Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella hanggang dito po sa Venja, mabagal na daloy ng trapiko ang mararanasan po natin. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Cabrera Pasay hanggang Top Avenue intersection ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po sa Avenue Boulevard ay mabilis na po na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Tungo naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Mula po dito sa FB Harrison hanggang dito po sa Top Avenue intersection ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya hanggang dito na po sa ay tuloy-tuloy na dali ng trapiko, subalit pagdating po dito sa Magallanes Station hanggang dito po sa Buendia Avenue Kalayaan, moderate to heavy traffic po ang mararanasan nating dali ng trapiko. Paglagpas po niya ay tuloy-tuloy na trapiko, subalit pagdating
3: Jojo. Nawala si Jojo Jendo. Nawala na no.
5: Dahil mabigat po na dali ng trapiko ang mararanasan. At paglagpas po niya hanggang dito na po yan, tutuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa Andres Bonifacio Monument ay mabilis na dali ng trapiko mararanasan natin. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayon ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 kaya hanggang alas 10 ng umaga. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras ito mula dito sa tanggapan ng MMDA database. Ako si Jojo Jendo. Nag-uulat. Magandang umaga po.
3: Good morning, Jojo Jendo. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oy, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito ha. Oh, yung mga regular na sumasakay ng MRT Line 3. Ito ha. MRT 3 nakapagtala po ng bagong record high sa daily ridership. Paramay ng paramay ang tumatangkilik sa MRT 3 ha. Mas practical nga naman sumakay ka ng tren kaysa magdala ka ng sariling sasakyan. Ang detalye po ng balitang yan iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary!
6: Alan, tama ka no? Tuloy-tuloy yung pagtangkilik na ating mga kababayan dito nga sa MRT 3 matapos na makapagtala ito ng bagong record high sa daily ridership ngayong taon. Umabot kasi sa 502,264 ang bilang ng mga pasaherong sumakay ng MRT 3 kahapon, September 16. Ito na ang ikalawang pagkakataon ngayong taon na lumampas sa 500,000 ang daily ridership sa MRT 3 matapos na maitala rin yung 501,875 na pasahero noong August 26. Kasama sa kabuang bilang, yung mga pasaherong nakinabang sa libreng sakay para sa mga kawani ng gobyerno na isinagawa buong araw kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Ngayong Webes, Alan, September 17, tuloy-tuloy ang libreng sakay para naman doon sa mga national ID holder mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang pakikisa naman yan sa Global Identity Day. Maaari lamang ipakita yung kanilang physical national ID o kaya naman yung digital national ID o e-fill ID na nasa paper format para makapag-avail ng libreng sakay. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mary, pakiulit mo naman daw yung window ng libreng sakay sa araw na ito para sa MRT 3, please. Simula kanina ng alas 7 ng umaga.
6: Hanggang alas 9 ng umaga, Alan. Yan para sa national ID holder. At mamayang alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sakto-sakto yan dahil yan yung mga rush hour talaga, lalo na yung mga manggagawa. Kaya yes, pwede na po mag-avail ng libreng sakay sa MRT ngayong araw para doon sa mga national ID holder.
3: Okay. Thank you, Mary.
6: Balik sa inyo studio, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much. Si Mary Ann Bastasa, mga kaibigan. No? So, MRT 3 may bagong record high pagdating po sa daily ridership. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 17 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po yung makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PDFOMS, si Undersecretary Joe Torres. Yusek Joe, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
3: Yes, sir. Of course, mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghatid ng impormasyon, lalo na sa mga makabuluhang pangyayari sa ating bansa. Well, noong Lunes, of course, ang kauna-unahang Bangsa Moro Parliamentary Elections, diyan po sa BARMM. At of course, ang partisipasyon ng media sa pagkakaloob ng impormasyon sa ating mga kababayan ay napakahalaga. Ano pong mga feedback na nakakarating sa inyong tanggapan pagdating sa naging pagko-cover, ika nga, ng ating mga kasamahan sa media diyan po sa katatapos lamang na Bangsa Moro Parliamentary Elections, Yusek Joe, sir?
10: Yes po, maganda naman po yung naging feedback sa atin na mga kasamahan natin sa media, lalong-lalo na yung mga nandun talaga sa field, kasi bago pa ang halalan noong Sabado pa lamang ay naka-set up na po yung ating monitoring center sa Marawi City, dito sa Cotabato City, at may isa pa na manned by DILG sa Zamboanga City. Meron din tayo dito sa Quezon City, yung CICC, andyan din po yung ating mga kasamahan sa PTFOMS upang i-monitor yung mga pangyayari doon sa BARM. Doon naman sa field, doon sa Marawi at sa Cotabato City, andun po physically ang ating mga kasamahan, yung PTFOMS, at doon nakikipag-ugnayan sa mga media personnel, yung mga reporters, mula sa mga local hanggang foreign na mga media na nandoon. At we gave them mga advice, at the same time may mga kumonsulta sa atin. Meron naman tayong mga binisita talaga doon sa mismong sa mga sa field, at sumama tayo sa kanilang pagbisita sa mga polling precincts at sa ibang areas po.
3: Yan. At syempre, yung mga specific needs ng mga kasama natin, halimbawa, yung kinakailangan kumuha rin ng mga footages, kinakailangan kumuha ng mga live audio and video interviews, ito naman po ay kumbaga natugunan yung ganitong mga requirements ng mga iba't ibang mga media organizations sa USEC Joseph.
10: Yes po, kasi bago pa yung halalan, as early as last year, nagkaroon na po tayo mga media orientation para doon sa mga media na mag-cover doon sa BARM elections, at alam naman po nila yung gagawin, even yung mga safety protocols. Wala pong pinagbabawal As long as, for example, sa mga polling precincts doon, may mga accreditation na may mga kasama na media, kasi even yung mga IDs during the 2025 national elections were nagamit na nila yung mga hindi nakapagpa accredit this time. Pwede naman po yung last year, so there were no problems. May isa lang yung medyo nagkaroon ng confusion, pero naayos naman kaagad. Mm-hmm. Doon naman sa mga pangyayari, for example, doon sa may mga pumutok,
3: opo,
10: wala naman pong pinagbawal as long as i-observe nila yung kanilang yung safety protocols.
3: Mm-hmm. Okay. Well, on another matter, Yusek Joe, we understand na ang PT Forms patuloy din na pinalalakas ang ugnayan ng inyong collaboration with other agencies of government para higit na mabigyan ng highlight, ika nga, ang mga pangangailangan, ika nga, ng ating mga media practitioners all over the country. Yusek, please give us updates also sa aspetong ito, sir.
10: Yes po, malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police, yung Armed Forces of the Philippines, yung COMELEC, for the bomb elections, yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talagang partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin. Siyempre, sa ibang mga other areas na ating cooperation, recently, nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement with the PIDEA, at the same time with the Public Attorney's Office, CHR, at iba pang mga ahensya para mas malawak yung pagtutulungan natin para mapangalagaan yung ating mga kasama sa media, lalo-lalo na yung kanilang seguridad at saka kaligtasan.
3: Mm-hmm. Okay. Halimbawa, ito na banggit nyo, partnership with the Public Attorney's Office. Ito ay, paano po, may kaugnayan naman sa aspetong tulong legal kung sakaling may mga kasama tayo sa pamamahayag na nangangailangan ng legal assistance sa USEC, sir?
10: Yes po, yan po yung isa sa pinakamalaking hamon ng mga journalists, yung tipong pag nadimanda, walang pambayad sa abogado. So ngayon, kung ito ay related sa kanyang exercise of freedom of expression and opinion, for instance, meron siyang kaso related halimbawa sa libel, cyber libel, o kaya yung mga unjust vexation na usong-uso ngayong ginagamit na na demanda laban sa mga mamahayag, andyan po yung power natin upang tumulong sa kanila at magbigay ng libre na legal assistance po.
3: Ayan. Okay. Yusek Joe, sir, in closing, ibanggitin mo na rin yung oras ng programa mo dito sa Radyo Pilipinas tuwing weekend. Please go ahead, Yusek Joe, sir.
10: Yes po, unang-una, siguro magpasalamat ako sa lahat na ahensya na tumulong sa atin doon sa successful na ginawa nating QRT, yung Quick Reaction Team at Monitoring Center sa iba't ibang lugar ng BARM.
3: Opo.
10: During the elections. At syempre sa mga kasama rin sa media, sa kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan na rin for their safety and security. At syempre, inimbitahan ko yung lahat para makinig sa ating programa every Saturday, 1 to 2 p.m. yung media ngayon sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat, Sir Alan.
3: Yes, sir. Yusek Joe Torres, salamat po na marami for the updates and the information mula sa PT Form, sir. Thank you. Yusek Joe Torres, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
12: Uy, sana all by the beach.
11: Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin.
12: At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo.
11: Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.
13: ko po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko
20: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Mga kaibigan, 27 minutes po makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito mga kaibigan, tayo po hihingi muna ng update sa Department of Social Welfare and Development. Napakarami hong iniandog na tulong, ika nga, o programa ang ating Department of Social Welfare and Development para dito sa handog ng Pangulo Program. Makakausap natin this morning ang tagapagsalita po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlawa. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
21: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Opo, tuloy-tuloy ang mga programa na inihandog ng ating DSWD. May kaugnayan po dito sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Asek, hingi lang kami ng mga updates sa aspetong yan, ma'am, please.
21: That's correct, Alan. Noong nga pong Lunes, tayo ay nakibahagi sa handog ng Pangulo bilang bahagi na rin po ng selebrasyon ng 69th nakaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita naman natin, Alan, na sa kanyang kaarawan, siya mismo ang naghandog ng iba't ibang mga tulong at serbisyo para sa ating pong mga kababayan. And as I've mentioned, nakiparticipate nga po ang DSWD at iba't ibang mga services ang ating pong naipamahagi sa ating pong mga kababayan across the nation. Lahat po ng ating mga representatives, ano po, ay nag-provide, lahat ng representatives natin in all our field offices have provided any of the following. Of course, yung assistance to individuals in crisis situation.
3: Apo.
21: Yung ating uplift assistance. Meron din tayong WE support. Meron din tayong supplemental feeding program, particularly the awarding of certificates and utensils. Nagkaroon din tayo ng ceremonial turnover of sub-projects under the Kalahi Seeds. Meron din po tayong mga ipinamahagi na mga sustainable livelihood program for our beneficiaries. Nagbukas din ang ating walang gutom kitchen at nakapag-serve sa mga individuals na nakakaranas ng kagutuman. yung ating ding pong mga care vans in coordination of course with the National Council for Disability Affairs mm-hmm. ay nakapagbigay tulong din sa iba't ibang mga persons with disabilities na i-distribute din natin yung commemorative unified persons with disability ID in some areas at nagkaroon din tayo ng emergency cash transfer payout in several areas at nakapamahagi din tayo ng mga family food packs at nakapag-serve din tayo ng hot meals using our mobile kitchens. So ito yung mga ating mga services ano po na na-extend sa mga beneficiaries natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
3: Ayan. Okay. Nabanggit mo Asek Irene ma'am yung aspeto ng livelihood assistance para doon sa mga talagang targeted beneficiary. So maliban dito sa tulong na ito, we understand meron ding aspeto ng capacity building para equip ng mga skills and knowledge yung mga kababayan natin kung ano man yung larangan ng negosyo na gusto nilang pasukin, Asek Irene ma'am.
21: That's correct, Alan. Alam mo po, sa Sustainable Livelihood Program, we really capacitate our program participants or ating mga beneficiaries. Hindi lamang po sa pamamahagi ng Seed Capital Fund tayo tumutulong.
3: Opo.
21: But likewise, ano, doon sa aspeto ng pagpapaunlad at paglilinang ng kanilang kaalaman, ng kanilang skills, nang sa gayon maayos nilang maitaguyod ang pipiliin nilang negosyo. Kaya ang Sustainable Livelihood Program is really a capacity building activity mm-hmm. to enable no enable the poor and the vulnerable households and individuals to increase their capital assets. So para makapagtaguyod ng isang negosyo, kinakailangan talaga bigyan natin sila ng tama at sapat na kaalaman at malinang yung kanila pong mga skills. Merong mga trainings, may capacity building activities bago makapag actually diyan ano binabahal, tinuturuan din natin sila makapag-prepare ng project proposal and na magsasa sa ilalim sa isang feasibility study, bahagi yan ng social preparation para maging handa sila when we provide the seed capital fund na doon sa pinili nilang enterprise or livelihood activity.
3: Ayun. So, ibig sabihin, ganun ka tindi ang tutok, ha? Pati yung pag-prepare ng mga feasibility study at mga mm-hmm. proposal. Aba, project proposal ay kasama pala sa ginagabayan din yan ng DSWD para doon sa mga beneficiaries, Asek.
21: Yes, because it's part of the capacity building component of the program.
3: Mm-hmm.
21: Hindi lamang talaga pagbibigay ano, ng tulong pinansyal. But yung pag-monitor din, paggagabay sa kanila para ma-sustain nila yung kanilang livelihood. At ito talaga ay mag-progress, umunlad because na-recalibrate natin itong Sustainable Livelihood Program. We will also provide additional program development grants kapag nakita natin na nag-progress. And then we will also assist them further para eventually sila ay sumibol. Ma-link din natin sa mga financial institutions para lalo pang lumago itong kanilang mga negosyo.
3: Ayun. Yung pong aspeto naman ng uplift assistance na nasa part ng ating DSWD, kumusta po ang pamamahagi bahagi nitong handog ng Pangulo Program, Asek?
21: Well, yes, as nabanggit ko nga, Alan, kanina na bahagi rin doon sa mga tulong na ipinabot natin sa noong Monday at nagpapatuloy ito actually sa mga, as we speak, ano, ay yung ding pong uplift assistance na kung saan nakapag-umpisa na nga po tayo doon sa second tranche. Particularly for groups 2 and 3. Kasi kung matatandaan, Alan, yung pong mga kabilang sa groups 2 and 3, umpisan ko sa group 2, ito yung mga kabilang sa CBMS at na-classify nga na poor and near poor
3: mm-hmm.
21: na hindi kabilang sa 4Ps at sa walang gutong program. Anim na beses po sila makakatanggap ng ₱2,000. Natapos na natin yung first tranche. So ngayon nag-umpisa naman na tayo ng second tranche. At sabi ko nga nag-umpisa na yan nung Lunes at magpapatuloy na hanggang October 14. Now gayon din po sa group 3, yun naman pong mga SSS members, ano, yung mga kabilang din sa si BMS na hindi lalagpas sa 20,000 pesos ang kanilang monthly salary credit, merong SSS disbursement accounts, sila din po ay makakatanggap ng kanila pong second tranche nitong 2,000 pesos because they will also receive the uplift assistance for 6 months. So they will just wait for the notification in their application or in their mobile app para malaman kung na-credit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung pong 2,000 pesos.
3: Ayan, nabanggit nyo yung paraan ng pag-disburse ng amount ng tulong na ito. Electronic na ho, kumbaga, no? Maximizing the use of digital technology, Asa Kairin, ma'am.
21: Well, for the second tranche of the Group 2, we will still use manual payouts para bigyan ng sapat na panahon yung ating pong mga beneficiaries na makapag-enroll doon sa mga digital wallets o sa mga banks na inonominate nila. But for Group 3, ito po ay talagang purely digital because ginagamit natin yung SSS disbursement accounts ng ating pong mga beneficiaries. So doon na po na i-credit yung kanilang uplift assistance.
3: Okay. Well, of course, makikibalita rin kami update dito sa 4Ps, di ba? We understand na marami at patuloy ang isinasagawang pagsusuri ng DSWD dun sa mga maaring mag-qualify pa sa hinaharap. Pero meron din naman tayo mga kababayan na because of the 4Ps program ay tumaas na kahit paano ang antas ng pamumuhay at maituturing na graduate na sila. So yung mga slots nila ay may pagkakaloob naman doon sa iba pang mga nangangailangan. Update lamang po sa aspetong yan, Asa Kairin, please.
21: Alan, tama. Mahigit 1.7 million households na po ang nag-exit sa programa dahil nag-improve yung kanilang level of well-being. Taon-taon po kasi natin minomonitor yung improvement in their social adequacy and economic sufficiency using the Social Welfare and Development Indicators. Tool po yan ng mga social workers natin o ng ating mga case managers para makita nga po kung umunlad na o bumuti na o umabot na sa level 3 or self-sufficiency yung antas ng pamumuhay ng ating mga 4Ps beneficiaries. So kapag na-reach po nila yung level 3, sila po ay nag-exit mula sa programa. And tama rin yung nabanggit mo dahil meron pa po tayong mga kababayan na hindi pa naipapasama sa programa but are eligible to be included, sila naman po ay in-enroll natin para mabuo pa rin ano yung ating pong target for the 4Ps benefit 4Ps program. But of course puspusan din yung monitoring natin and yung coordination and collaboration with other government agencies because ang layunin talaga natin dito, Alan, is tiyakin na nagiging maayos yung pamumuhunan natin sa edukasyon at kalusugan ng mga ating mga kababayan as pathway to exit poverty. Sa katunayan nga, Alan, nakalimutan ko itong banggitin kanina, pero nagkaroon din tayo ng jobs fair for our 4Ps beneficiaries nito ngang nagdaang handog ng Pangulo noong Lunes. Yung jobs fair na ito, isinaayos natin with the Department of Labor and Employment na kung saan mahigit 34,000 na job vacancies at merong 421 na employers in 79 venues nationwide ang nakapag-participate. So ito, prioritize natin yung mga 4Ps beneficiaries natin kasi talagang gusto natin na mag-improve yung kanilang level of well-being sa pamamagitan ng magkakaroon ng maayos na trabaho.
3: Ayun, okay. Well, Asa Kairin, of course, maraming salamat po sa mga update na ito na inyong pinagkaloob sa mga taga-subaybay natin ngayong pong umagang ito ng Webes. Asa Kairin, ma'am.
21: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinabahagi sa DSWD para tayo makapagpahatid ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. I'd like to take this opportunity to remind again the public, tamang tulong lamang po sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD sa Facebook, that's at DSWD Serves, para sa karagdagang kaalaman, impormasyon, hinggil sa mga programa at sa bisyon na ipinapatupad ng aming pong kagawaran. Again, Alan, maraming salamat. Magandang
3: thank you, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, ito update yan po sa Metro Manila Subway, ha? Direktang kukonekta ito dyan sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis na transportasyon patungo sa paliparan, tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan ni atin sa atin ni AJ Ignacio.
4: Rancho Pilipinas. Report.
3: AJ.
5: Yes, sir. Yes, Boss Alan, dahil nga sa pagsisimula na nga ng construction sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project na inaugurate no, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon, ay tiniyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mapapabilis na ang connectivity patungo sa mga paliparan kapag natapos na ang naturang proyekto. Ayon nga sa kalihim, na magiging kauna-unahang mass public transport system na direktang magkoconnecta sa pangunahing paliparan ng bansa, ang Metro Manila Subway Project. Target na makompleto, Boss Alan, ang buong 33 kilometer na Metro Manila Subway sa ikaapat na quarter ng taong 2031. Kapag operational na, Boss Alan, inaasang aabot ng halos 40 minutes na amang ang biyahe mula Valenzuela City patungo na NAIA Terminal 3. Wala sa kasalukuyang mayigit kumulang isang oras at 10 minuto. Pinondohan ng naturang proyekto, Boss Alan, ng Japan International Cooperation Agency o JICA na magkakaroon ng 17 station at inasa maglilingkod sa libo-libo pasahero araw-araw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you, AJ Ignacio. Update po yan diyan sa subway system na ang latest ay yung groundbreaking ng stasyon diyan po sa NAIA Terminal 3. Pinangunahan po yan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 42 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mamaya naman makikibalita tayo sa DMW, particular diyan sa Region 4A, ha? Dito po sa mga update na pinagkaloob ng DMW sa mga kababayan natin dyan po sa Region 4A. Ha? Meron pong tulong na nasa ilalim ng action fund ng DMW. Kaugnay pa rin ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat o serbisyong sapat para sa lahat. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: 44 minutes sa makalipas pong 7 AM. Makakausap natin ngayong umaga Regional Director po ng Department of Migrant Workers dyan sa Region 4A, Southern Tagalog Region. Si Director April Gan Casabuena. Director April, magandang umaga po.
24: Magandang umaga po, Sir Alan.
3: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update ha, dito po sa mga OFWs at kanilang mga pamilya na nakatanggap ng tulong. Ito'y sa ilalim pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Diyan po particular sa inyo sa Region 4A, ma'am, please.
24: Opo, naku Sir Alan, maganda-maganda ho yung inyong topic ngayong umaga ho. Noon hong Monday ay nagkaroon ho ng nationwide na simultaneous na handog ng Pangulo Serbisyong Sapat ho para sa lahat. Dito ho sa amin sa Calabarzon o ang Region 4A ho, sabay-sabay din ho namin yung ginawa sa 5 provinces ho namin. Lahat po sa Region 4A po ay initially noong September 14 po ay nakakuha po in total po ha sa buong region po ng 4A.
3: Opo.
24: Ay nakatotal po kami ng 22 million sir.
3: 22 million na pesos na halaga ng tulong na pinagkaloob sa mga OFWs at kanilang mga pamilya, Director April.
24: Opo, Sir Alan. Bali, yun po ay sa lahat na po ng provinces po ng Region 4A sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
3: Ayun. Kumbaga, ito ba ay in the form of cash at may iba pang mga uri ng incentives din na pinagkaloob sa kanila, ma'am?
24: Opo, bali Sir Alan, yun po talaga ay yung ating pong pinamigay po nung during the handog ng Pangulo no September 14. Yun po ay in the form of cash under the action fund po ng OFW.
3: At pag sinabing action fund ng OFW, ito ay nakatutok talaga para doon sa ating mga overseas Filipino workers para ika nga ay makatulong sa kanila sa paraang halimbawa gusto nilang magtayo ng negosyo, yung mga ganon. O halimbawa yung mga kababayan natin na dating OFW pero nag-decide na teka muna, dito na muna ako sa Pilipinas, paano kaya ako makakapagsimula muli, yung mga ganon, Director April.
24: Opo, Sir Alan, tumak na tumpa ko ang sinabi ho ninyo. Actually ho, ang Action Fund ho, acronym ho yan. Ang ibig sabihin ho nun ay Agarang Kalinga at Saknolo para ho sa mga OFW sa nangangailangan. Ito ho ay isang programa o mekanismo ng DMW po para makapagbigay po ng agarang tulong sa mga OFW na sa panahon ng krisis o may matindi hong pangangailangan. Tsaka po, Sir Alan, ma-share ko lang din ho.
3: Opo.
24: Saklaw ho kasi nito ang iba't ibang uri ho ng assistance. Kahit ho nung Monday ay nabigay ho tayo ng cash sa ating mga kababayan na nag-apply na po na action fund nung nakaraan pa po at naibigay na po natin nung Monday. Saklaw po talaga ng action fund ay iba-iba hong uri ng assistance.
3: Opo.
24: Tulad po ng medical, financial, yun ang tulad ng Monday. Tapos may psychological din po or psychosocial. Tapos legal ho, meron din po. Tapos rescue at repatriation assistance. Kasama na ho doon yung pagpapauwi ho ng mga OFWs ho na talagang distress po. Pat kahit na po yung mga pumanaw ho nating OFW. Tapos pareho po siya, documented, undocumented ho na OFWs ho, talagang pinoproseso ho ng DMW.
3: Ayun, okay. So, ma'am, nako, salamat ng marami ha dito sa mga update na inyo pong pinagkaloob sa amin mula sa Region 4A office ng ating Department of Migrant Workers, ma'am.
24: Opo, nako, maraming salamat din po, sir, kasi sa tulong po ninyo, at least malalaman po na ating mga OFWs na ang Department of Migrant Workers po ay patuloy po na tumutulong. Kahit hindi man ho minsan agaran ng tulong, ano man pong uri ng tulong na pwede po namin ibigay, inagawa po namin.
3: Opo. Yes, ma'am. Salamat po na marami for the information. Good morning, ma'am.
24: Good morning po. Maraming salamat po, Sir Alan.
3: Thank you. Good morning, April. Si Regional Director April Gan Casabuena ng DMW, Department of Migrant Workers, Region 4A. Hasadon, Tagalog, or Calabarzon. Yan. Oras natin sa buong Pilipinas, meron ro tayong 49 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang!
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan, ang Pinoy Culture.

0: EDSA Shrine at iba pang lugar may pit na tinututukan ng Eastern Police District. Ito ay kaugnay po ng mga aktibidad na maaaring maganap naman sa September 21. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Boss Alan, mga damag, pa-inighting nga ng Eastern Police District ang kanilang pagbubantay sa ilang mahalagang lugar sa kanilang nasasakupan nito. Bilang paghahanda na rin sa nakaambang mga aktibidad sa kasabay ng ika-54th anniversary ng deklarasyon ng Batas Militar. Ayon kay EPD Director, Police Brigadier General Roman Arugay, kabilang sa kanilang tinututukan ay ang EDSA Shrine, gayon din ang Connecticut Street na malapit lamang sa EDSA People Power Monument. May pitaan niyang atas sa kanila ni National Capital Region Police Office o NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na tiyaki magiging mapayapa, maayos at tahimik ang mga ikinasang aktibidad, habang nasisiguro din anyang na igagalang ang karapatan ng bawat isa na makapagpahayag na kanilang saloobin sa ilalim ng batas. Para sa Bago Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Update po mula diyan sa Eastern Police District.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oy, teka muna. Happy happy happy happy birthday kay Dong Racho. Ayan, ng May Bunga, Pasig City. Happy birthday po, Mr. Dong Racho ng May Bunga, Pasig City. Pagbati mula kay Miss Ruth at Rich at George. Yan. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Siyempre, bago tayo tuloy ang magwakas, para dun sa mga nagtatanong, ano kaya magiging itsura ng panahon ngayong araw nito ng Thursday? Darito muna ang weather update, direct mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
3: Good morning po, Sir Alan. Ngayon din sa ating mga tagasubaybay. As sa ngayon po ay meron tayong minomonitor na dalawang weather disturbance sa loob at labas ng ating FAR. Yung isa ay low pressure area, no, kabubuo lamang po kaninang madaling araw at huling namataan 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Base sa ating analysis, hindi naman po ito magiging bagyo at within 24 hours ay babagtasin po nito ang mainland Palawan hanggang sa mag-emerge dito sa may West Philippine Sea at posible magdala pa rin po ng mga pag-ulan in the coming days sa kanlurang parte po ng ating bansa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng FAR, Tropical Storm, na may international name na Duzuan at huling namataan 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng FAR at babagtasin po itong hilagang bahagi ng Pacific Ocean hanggang sa makarating ng Central Japan by early next week. So wala naman itong direktang epekto or babala or threat sa ating bansa. Yung ITCZ pa rin o yung Intertropical Convergence Zone plus the LTA ang magpapaulan ngayong araw, asahan ang mataas na tsansa ng ulan over Visayas, Nimaropa, Bicol Region, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao and Caraga, maging sa mga probinsya pa ng Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Mag-ingat pa rin sa banta po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Habang natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, may mga pag-ulan pa rin po pero mga saglit lamang or mga localized thunderstorms na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Yung mga latest pala dito sa weather forecasting ng Pag-asa, balik po sa inyo.
0: Thank you, si Benny Estareja mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 17, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyarige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radio Público
1: 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.